0: Tagana ba ang mahali ka?
1: Ay, gawin ka rin, sir.
0: Noon, bago pa man po dyan, nakadistay, no? Ang isang orasa ka nakasubo dyan?
1: Kasi, alasay.
0: Pero so far, tagana, sir, ang nipalit.
1: Tagana.
0: Apo yung ba, pakyawan, sir, ilang palit?
1: Pakyawan dyan, upan, sir. Pagpolo, paglima.
0: So, pinisa, init pa dyan sa kay... Yes, nagmoy naman good katropa ang Juvet o Prof. Barbs. Init pag yung bakong luto, pag yung kini mga katropa. So, isa kini sa mga... So, bicho-bicho.
2: Tag-jis ang iyang baligya, katropa ng Marbs. Tag-jis iyang baligya. Kung duha, 20. Dili pwede 21?
3: Dili pwede tulo 30?
2: Dili pwede tulo 30? Marbs, pwede ba na tumapangutan na kini sila kuya, no? Kung so far, same na oras sa nakalabayng tuig, asa ba'y mas arang-arang nung benta nila o na maligya po ba sila sa niaging tuig? Ayan, medyo ano yung imuhang signal, katropang Marbs, no? Murag kiay gamay diri pa to.
3: Kinto gamay.
0: Oh, ayan. Sa sabatan, sir, ang saging tuig na kadayawan ng tindak po gari. So, para sa may mas paspas ang kita. Maragapon, sir.
3: Yes, sir.
0: Mga kaigsuunan, ito, maju po sa garan.
2: Mahorag gihapon. Wala gihapon kausaban di ay same ra gihapon nga dakog kita.
3: Well, at least wala nilo nalogi ka tropang Juvet. Importante diya abunda gihapon ang ilang ano.
0: Unsang ora sa kadre sir muli but ka tibok area diri? Tibok sir cancer. Salamat bayad pangalan sir. Elgan. Salamat sir Elgan. Oh, sir Elgan. Sa mga picho-picho vendor mga katropa. Kini mga kumun kayo sa ito ah.
2: Kana.
0: Kadalanan.
2: Isa pag
0: sa ito ah.
3: Diyos.
2: Kana, tambal ginasuhaw katropa nga, Marbs. Mag-shake-shake pa lang oh. Naka-
0: Of course, mga katropa. So, isa sa ito ah.
2: Ayan, medyo ano, siguro sa kadaghan na pudo gagamit ka tropang Prof. Marbs no, sa kining signal karon, medyo static na.
3: Actually, masig nag-implement og, or nagibutan nga
2: signal jam.
3: Signal jammer.
2: Or gano'n na, kanang cutting in and out na si katropang Marbs, no? Katropang Marbs, ngita sa gamay og signal nga plaster-plaster para ano para mas nindot paminaw no, na ang update sa tuwag ka dayon. Ayan!
0: Yes, so far, ayan, katropa.
2: Ayan, mas better katropang Marbs.
0: Ayan, so actually, kay moving mangod kita, sa daratong nakita po diri mga karinderiya o bayubay na po na itong mga kaigsuunan nga pangita pang pamahaw yun eh, mga katropa. So ayan, napay mga kining fruit shakes mga katropa, uguban pa na itong mga kaigsuunan, napay mga baligya din eh nga marang, lansones, available din sa itong mga kaigsuunan, and then lansones. So sa itong mga kaigsuunan, buot mo palit, ayan, pati lang marang ay ma'am, good morning.
4: Ang marang doon, 50 per kilo, sir.
0: 50 pesos per
4: kilo. Okay, ang kansong? Longkong, 100.
0: 100. So far, ma'am, ubay-ubay na yung namali. Yes. Mga sima, snack nila, ma'am.
4: Opo.
0: So sa pumakaisulan nga buot mo palit, napay durian, pati ng durian, ma'am.
4: Kaya, 70 per kilo.
3: Saan nga variety? 20
2: pesos. Oy, para ako na lang ikaroon mga katropa, no?
0: So kinayon, saan nga klase nga durian ni ma'am?
4: Kuya, assorted, sir.
0: Ayan, dekan kayo. Salamat, sir. Kini mga katropa, itong makaigsuunan nga, kini nga fruit lover mga katropa. So, available sa kini, din hi pwede, starting humutag yun, makatintal din hi dapita mga katropa.
3: Tinawin ang lansones, Marbs.
0: Yes. So, para puno ato ang kapot. And mga ngayogurutang mama, pablihan taga.
2: Tisingan pa rin na ito, Marbs.
0: So, ala, okay. Okay.
2: Marbs, tisingan na ito kung yes. Tinood ba itong durian nga, ano? Na si ma'am, tisingan na ito, ma'am. So, tinood ba so, na makawala sa baho ang liso sa durian?
0: Okay, yeah. Sige lang, sir, kaya ongoing nga katrapag Juvet o Prof. Marbs. Wow, yung takay gayon kay Pondo, ato ang kamot sa ato ang ibit-bit in town nga cellphone. Pero sige lang, ato ang subayon pa itong mga kaigsuunan, uban pang kaigsuunan na itong mga vendors. Napoy amik, amik, if I'm not mistaken, amik vendor kini, mga katropa, no? Kini, ayan.
2: Sana mani, ka na?
0: kini nga amik, I think, If I'm not
2: so, na, amik okay. Katropang Prof. Marms.
3: Muslim term ba?
0: Yes. Oo. Kini actually triangular manggit ka sa garan di makita pero karon is naka oblong meat or naka straight kini siyang linyada mag kini nga naisbutan nga kini nga local product kaya po kini sa to ang mga keksuunan. Pero ang buntag, sir, mutan lang ko kung sino pangalan na nga product ni mo, sir? Amik. Ama, dyan lagi ko, amik. Pero sa to mga keksuunan nga magkita doon sa pagkila ang amik available.
5: 35 gato, 100.
0: Talawang naka-available mga katropa sa mga kaisonan. So, sorry, kumusta ang halin so far, sir? Karong buntag siya.
2: Tama.
0: So far, puro-turot. Gagamin na, daghan, puro-puno, gini, sir? Karong gaan-gaan na lang. So, isang produkto sa itong mga kaisonan?
5: Muslim.
0: Ayun, isang mga sikat kayo din yung mga katropa. Kasi yung gasot, sir. Mga kaisonan, Muslim. Kung sa'y gibati ni mo, sir, i-gaten sa itong kadayawan, sir.
5: Ano lang, oo.
0: Oh. Pag tumusang income kung i-attend na itong nakalabas? Sige, salamat. Bagay, atong vendor sa mga buhat mo pala itong amik, mga katropa, pwede nyo mapangita si sir. Pangalan ko, sir?
5: RJ, oo. Oh.
0: Dagang salamat, sir, ala. Okay, sir. Dagang salamat, sir. Amik, mga katropa, 5 pesos and 100 katropa ng Jubet o Prof. Marv. So, kana. No, and so far, niya sa itong mga kaigsuunan, karinder yan, tartibisiha. Sa itong mga kaigsuunan din, eh, dapat ang mga kaigsuunan din, gabaligya, o kining tawag ani floating balloons. At hindi tayo, so far, muragwa nyo itong kapalina sa una.
3: Mayroon yung palito ni Katropang Marbs ron.
2: Oo, muragmo ginay madala. Mo ginay madala din sa istasyon.
0: Sa karon, igon lang yun yung taon pa sa pagpang... Hindi ko paniin tao mga floating in boundary. Ay, kini, pinakasikat kini kaya katagal sa social
2: media. Oo. Unsa na?
0: Oo, darata po doon Spider-Man.
2: Oy.
0: Oo, tara. Spider-Man, oo. Oh. Oo. Oh.
3: Patay sa katropa oh. Marlo, basig. Mga ayo diha ron.
2: O, ka na mga balloons.
0: Doon sa katropa nga Marlo, naka-standby po dito. So, ayan, daganta mga na... Nagsuunan ka pa
2: mga
0: malikya.
2: Mga ano na ka ng mga balloon vendor.
0: Yes. Ngayon, balloons vendor mga katropa. Kaya kung mabsirbahan mga kabataan nato din ni very fun kaayo sa balloon.
2: Mugin na. Pag makita gani katropa nga Marbs, wa na impas ginang bulsa ni nanay.
0: Gana.
3: Di mo hawa kundi kapalit.
2: Di mo hawa kundi mapalit ang Spider-Man nga balloon.
0: Yes. Ayun, nang lupad na yun yung taon, mga katropa.
2: Murag last year, ata to katropang Marbs, ako nakita nga na ay balloon na kadayawan po ba ka ito? Murag na nabuyan ba sa kining tindero in town, imbis nga makakorta na lugi na hinuon.
0: Yan.
2: Ay, nakita na to katropang Marbs no, na nagdusok na gid ang mga tao diha, dagandagan na gid ubay-ubay na gid no. Ang kining mga katropa na to mga spectators, uy, naniagi na mga
0: yes, di basta-basta, the moving beautiful view din ni katropang
2: Marbs. Kita ni katropang Marbs na ni hi sa camera. Di,
0: okay, and by the way, kita po nito, kita pati uga sumay sa pag-feel good sa Karayawan Festival. Kining mga isa sa to, okay, ayun mga katropa. So, kining ginapasiugda din hing pala sa kumakaigsuunan nga kinibitang mapintahan ng ilahang mga
2: face paint ayun, na.
0: Yung tawag ni, oh, kadayawan paint, ha?
3: Facial paint.
2: Face paint, oo.
0: Face paint. Alright. Sa itong mga kabataan, no, very, ayun, very happy while wearing this isgutan ng mga itatawag ba, no? O, oh, diba?
2: Oo,
0: so,
2: kaya
0: nga,
2: marag
0: so,
2: mga
0: si sir.
2: Tribal oh. Na mga, ano, na mga yes. headband.
0: Mm.
2: Oo, hairdress. Oh, mga ana, hairdress.
0: Mm-hmm. Okay, so ayan, ito ang pagtanong si sir, kung tapila po ba niya lang sa itong mga kaigsuunan mm-hmm. kapuot mo palit, kung nag-dalit po ba siya o kinibit mismong paint, ano sa kining nawing mm-hmm. no kay namo gusto na obserbahan nga naay color daw I think 3 colors mm-hmm. nagapasiugda ni ining vibrant colors sa ato ang Kadayawan Festival mga katropa. So ayan nagpa-going pa si sir. Ayan mangutan na ta kang sir kung tagpila ba ni ilahang mga balita. Tagpila yung palit ani ka. Ha? So, di mo magpa-paint sa inyong nawong? Di mo magpa-paint? Ayan mangutan na ta kang sir. Good morning. Sir, mayong buntag sa XFM Davao. Sir, pagkina ba ni available sa inyong mga baligya dari so far?
5: 100.
6: Kaso skinning para sa head. Sa tawag ani sir, kini sopos?
5: Magani.
6: Magani. Magani king sa ibaba.
5: Headband.
6: Headband. Ayun mga katropa. So 100 pesos pa lang klase ni sir.
5: Ah.
6: So sa ubos ang tag 50 pesos. Ayan, so far, kumusta ang kita? Saan pa lang po sir?
5: Okay, ma'am po.
6: Nagalit ba kaning paint sa naungkod sir? Wala.
5: Wala.
6: So, sir, kung naapod, no, para usa na lang diretsyo. Okay, so, niyaging kadayawan festival, nagbalik niya po kanya.
5: Ano to, eh?
6: Mga katropa, and so far, lauman ba ni, expect ba na to, sir? Mahurot-hurot. Medyo, dili kayo nga ni kadagang tao karon.
5: Ang tao ron.
2: Mas bibo ron. Mas bibo karon.
6: Bibo karon, mga katropa. So, dali lamang po ka nga area, sir, mag-tropa.
5: Suroy-suroy lang.
6: Suroy, mga katropa. And so far, nini pa lang urasa, sir, mga anak-anak nimo, pila na ito.
5: Wala na nga yan. Palang, sunod lang.
6: Okay, pero at least sunod-sunod ang nakita, sir.
2: Mm-hmm.
6: Salamat isa sa itong mga vendor. Sini, pangalan naman, sir?
5: Dani.
6: Okay, nag-tropan.
5: Kanutan?
6: Okay, salamat, sir Dani. So, ito mga kaigsuunan din, mga katropa. So, gawas kang sir Dani, napatay mga kaigsuunan. Hello!
2: Okay,
6: so live po tayo ngayon sa Eclat M. Davao. Ayan na. So, ato mga kaigsuunan nga, wearing nga.
2: Grabe, ano naging si Katropang Marbs na sikat naging si Katropang Marbs dali. Nagka naging siya mga fans dali. Katropang Marbs,
6: ilang po? So, ito lang ilapit na very kinibitang attractive ang ato ang mismo mga bisan sa mga kaigsuunan katong wearing with those itawag ato kaganina.
2: Lahang bagani ba to?
6: O bagani o kining sa ibabaw, kining
2: hairband.
6: Ayun mga katropa, itong mga makita din eh, nga headband, rather, ayan mga katropa.
2: Sige lang katropa nga, Marbs, no? Panayon lang gihapon ta sa pag-paabot og mga updates diha, pinagi sa tuang Facebook page, no? Sa XFM Davao Katropa Digital, sa mga kasikas diha. Sa mga katropa na to, pwede gihapon sila mag-monitor, no? Unsa na ba'y kasikas, pinagi sa tuang Facebook page. Katropa nga, Marbs, dagang salamat sa imuang update, no? Directamente diri sa may CM Recto, kining dakbayan sa Davao, kung asa nakakaroon ang atuang indak-indak sa kadayawan ng ito ang pamulak sa kadayawan. Katropang Marbs, go ahead sa itong final report.
6: Yes, mga katropa. So far, mo ka na itong update. Tanino yung mga orasang of 8:13 mga katropa. At pag-iapon, nagpapiling nga alive. Ato ang CM Rector ni ato ang Sinat Sanamo. So, may sinagpadayong kadayawan na Festival 2026. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, alang sa Kadayawan Festival coverage.
7: Kadayawan Festival Update.
2: Ayan, katropang Prof. Marbs, no? Santay, galibog, no? Prof. Marbs, ano na dyan ko din.
3: Pero linaw, no? At least, ang ito mga kaigsuunan, bisag na sila sinatag sa tagsaka panimalay, feel na feel gapon nila ang spirit of Kadayawan Festival. Nga atong giselebrate ka rin sa Rakwain sa Davao.
2: Yes, and katropang Prof. Marbs, mga katropa, ato na lang po ning lakbitan since Kadayawan, mano, ang ato ang Davao's Kadayawan Festival, mga katropa, no? O sa ni siya ka-celebration sa nature, heritage, o gating, o gato ang mga ethnic culture. Karon katropang Prof. Marbs, mga katropa, na feature ta sa 8 coin of the Banco Central ng Pilipinas, no? Naman tayo 12 piece Philippine Festivals commemorative coin series.
3: Oh, oh.
2: So na-appeal ang Kadayawan Festival, mga katropa. So nanata, nabutang ang Kadayawan Festival sa tuang akining gitag na tog 8 coin of the Banco Central ng Pilipinas. Sa 12 piece Philippine Festival Commemorative Coin Series.
3: Kumbaga, nasa coins ang atong celebration.
2: Yes, diba, ang Kadayawan Festival. Lahi ragyod. And dugang na lang po na ito, katropang Prof. Marbs, mga katropa, kabalo ba mo nga ang Kadayawan Festival? Iisip ni siyang hari sa pista or festival.
3: King of all festivals.
2: Oh, yes, festival of festivals. Oh. Diri sa Mindanao, mga katropa. Imagine unsa ka kanang ano bitaw kanang ano sa tua kanang ika proud nato nga mga Davaoenyo nga gina-celebrate nato ning festival o gina-celebrate nato ni kauban nato ang mga mahal sa kinabuhi, mga katropa, matag tuig. King of Festivals sa Mindanao, mga katropa. Yan. Atong oras, mga katropa, alas 8:15 na gyud sa morning, katropa. Prof. Marv, sa atong subayan, basinapay mga nagpaabot sila mga greetings diri. Una, tanga mag goodbye, bye-bye sa mga katropa, no? Grabe, goodbye pa, bye-bye pa. Kaya, unya mapod, ayaw kabalaka kay dugang updates manggihapon ka na. Gigan sa tuang mga kaubanan. Gihapon, katropang Marvin o katropang Andorina Kauson. Unyang hapon, mga katropa.
3: Programang Centro Weekend.
2: Oo. Sir Alan Cañete, Madayaw, Davao. Ayan. Happy Kadayawan, Davao. Sir Andy Satisas, happy Kadayawan. Tristan YF Gulay, happy Kadayawan. Maing aga sa tanan. O sa tanan pa nga mga katropa na to. Happy Kadayawan sa tuwang tanan, mga katropa. Katropang Prof. Marge, mga greetings nimo sa tuwang mga katropa.
3: Right, good morning o happy Kadayawan sa atong mga katropa nga naminaw karon. And I hope mag-enjoy tang tanan, mga katropa.
2: Mm-hmm. Enjoy ang the rest of the Kadayawan Festival, mga katropa. Dagan pag mga nindot nga mga talan-awon, dagan pag mga aktibidades, mga events, mga concert sa panadihan nga mga kasikas na sa kinatibuk ang month-long celebration sa Kadayawan 2026.
3: Dagan pagkainan.
2: Oo, mga pagkaon, mga bazaar.
3: Bazaar.
2: Daghan kaayo taga, pwede adtuan, mga katropa. Basta ka muna bahala, enjoy the rest of the Kadayawan Festival, mga katropa. Og dagang salamat sa tanang nakigduyog sa tuang programa karong Bulsay Weekend Edition og sa pagpakigduyog na sa tuwa pong Kadayawan update, mga katropa. For more updates, pwede gaya po ninyo bisitahon na tuwang Facebook page, XFM Davao Katropa Digital, o ang Centro Media Facebook page, mga katropa. While nagpaabot mo sa sunod nga programa, higop mo healthy nga kape at ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung hilig kag kape, o niya mula ag kaunya, kape nga healthy na katropa, mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinic nationwide. Dagan salamat sa makausab ug amping kanunay, mga katropa. Happy Kadayawan Festival! Sa tuwang tanan na kinatibuk ang Dabawenyo at mga bisita diri sa Dakbayan sa Davao. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network of Philippines, mga katropa.
3: Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Professor Marvin Pineda.
2: Inyo sa baubos ng alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol sa programang
8: Bullseye Weekend Edition.
2: Kamaturan ang sandigan.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
8: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
10: Kaklarik sana!
2: Exciting!
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Xanthone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
12: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
13: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Xanthone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Xanthone Plus Gold.
14: Xanthone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
15: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Xanthone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
16: The Secret of Health.
12: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Xanthone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Xanthone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Xanthone Plus Gold
17: dunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit ni diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
18: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
19: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
20: Vision Next, daghan ang natabangan.
21: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuwa ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
20: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
17: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
22: The Secret of Health,
23: Santon Plus Coffee Mix.
24: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
23: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
17: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
22: The Secret of Health.
17: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
22: The Secret of Health.
17: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
25: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
26: Hibalua ang hinungdan sa imong gibati. At duin ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar.
25: lugar. Ang klinika sa upgrade ng pagpanambal gamit ang natural nga pamaagi. Pagkahibal-on ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device nga miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany nga mutabang makit-an ang general condition sa lawas ug kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Kinigigamit na sulod sa 35 ka tuig sa laing nasod ug karon anaa na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes mahibal-an na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit ug radiation nga pag-agian ug ang kanindot libre kini para kaninyong tanan. Yes to Health Naturopathic Clinic, ang upgrade nga pagpanambal gamit ang natural medicine.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarit sana!
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
7: DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Kadayawan, facts and trivia.
9: Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talag sa ong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Kaklaris, Ana!
12: Exciting!
11: Exciting! Exciting!

0: Bueno.
1: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: pagmalaki. Magsanton Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Diz Buhangin.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarice, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
1: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?
11: Ma,

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Как Ларик Сана.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Anton Plus Gold. Nga, gatumaradaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa pat
2: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zantone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
4: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Zantone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zantone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zantone Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Zantone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Kadayawan Facts and Trivia.
5: Kadayawan! Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.
6: Kadayawan!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarex, Ana!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Isang mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating pong mga ka-wellness, mga katrawa po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Masayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating po mga kapanayam, ang dalawa sa ating po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
2: Isang magandang araw mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, ngayong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan. Balik po tayo sa mga macronutrients at ang protina at kung gaano ito ka-importante. At baka mamaya is napasobra at yung pinaka-the best sources ng protina para mapanatiling malakas at malusog ang ating katawan sa pag-consume ng mga proteinang ito. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
3: Isang happy Sunday mga ka-wellness, mga katropa. At sana ho'y nasa maayos po tayong kondisyon. Saan man po kayo nakikinig sa mga oras ng ito. Tayo'y live na napapakinggan sa mga himpilan gaya po ng DWWW. Welcome ho sa lahat ng ating mga ka-wellness sa Metro and Mega Manila. At sana ho ay marami tayong mapulot ng mga bagay na makatutulong sa atin sa ating pagpapalusog at pagpapasigla ngayon pong Sunday morning po na ito.
1: Samahan po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan. Pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasela ninyo po mga katanungan. Pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Siyempre tayo po na pakinggan sa ating po mga XFM station nationwide, ganyan din sa ating po mga Solid FM at sa iba pa mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. At sabayan din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. I-search po at i-follow ang ating pong FB page, ha? Yes to Health Inc. Yan. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, syempre hindi mawawala ang handog na regalo sa inyo ng Yes to Health. Ang ating pong Healthy Katropa giveaways. Paano po sumali dito? I-share nyo lamang ang ating pong live streaming. I-comment po ninyo dyan yung mga best experience patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po pipili tayo ng mga best comments at mga maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix gift bags. Pero yun, hindi lang kayo nakikinig, hindi lang nanonood sa programa natin, meron pang chance na makakuha at makapag-uwi ng ating pong Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape po natin. Ha? Okay, sa mga kababayan natin, ha, mga katropa po natin dyan, na mga listeners natin, ganoon din sa mga listeners sa atin po mga himpilan, pwede kayong sumali sa atin po ang Healthy Katropa giveaways. Isayin nyo naman sa atin yung mga karanasan po ninyo patungkol sa atin po mga produkto at mamaya ipipili din po tayo ng mga mariregaluhan po natin ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Okay? Sa mga gusto makavila ng atin po mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabilihan sa atin po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ayan. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto. Ha? Ang ating Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay available din sa Fisher Mall Supermarket. At syempre, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available din po, ha, sa ating online shopping store sa Shopee. Ha? I-search lang, Yes to Health 2011.
2: Yan din po mga katropa, ang ating mga Yes to Health products ay pwede din po ninyong mabili sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts. Lalong-lalo na po sa mga katropa at mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizen's ID para maka-avail po kayo ng ating special discounts. And of course, kapag kapupunta po kayo at bibili ng mga suplemento, pwede na din kayong magpakonsulta sa ating mga naturopathic practitioners sa ating mga clinic. Libre po mga ka-wellness, mga katropa ang ating konsultasyon, kaya grab the opportunity kapag nandun na kayo at bibili ng mga suplemento. And also, kapag ka meron ng mga malulubhang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda at nagsa-shopping na po kayo palipat-lipat ng mga hospital, pwede din po ninyong subukan ang aming mga naturopathic modalities na kung saan ay pwede po nating i-accommodate. Depende po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and terahertz therapy. Depende po sa pangangailangan ng inyong katawan. Diyan po lamang sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
1: Kaya sa mga gusto makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga serbisyo at ang mga ino-offer ng Yes to Health ng mga modalities, ay puntahan niyo po, bisitahan ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health info na ito hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto niyo magpatibay ng mga buto sa inyo pong pangangatawan at makakuha ng sapat na vitamin D3, hindi ka lang basta nagkakape, ayan, ay nagpapatag ka pa ng iba't ibang resistensya sa iyong pangangatawan. Take Premium D3 every day, mga ka-wellness. Bago natin umpisahan ang atin pong talakayan, ay batiin ko lang ng malusog na makikinig lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. malusog na pakikinig at panonood sa lahat ng mga ka-wellness po natin na nag-review sa atin pong Facebook page. At yan rin sa lahat ng mga nakikinig kung saang dako man kayo ng Pilipinas na sumusubaybay dito sa atin pong talakayan, ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
3: Pakishare po. Pakishare.
1: Yan, oo. Pakishare ang atin pong Facebook live streaming. Ano? At sabayan na nila, Doc, ng pag-comment ng kanilang mga good experiences.
3: Tama.
1: Para
2: manalo.
1: Oo. Para maano kayo, makapag-uwi kayo ng Santon Gold Coffee Mix gift packs po natin.
3: Saka nakaka-inspired din sa iba yan na hindi pa nila na-try. At na-try nyo na, kumbaga, yung inyong pag-share, malaking tulong po yun sa ating mga consumers.
1: Yan. Okay. Ngayon pong araw, ngayong umaga, pag-uusapan natin mga ka-wellness, ang isang pangunahing macronutrients sa atin pong pangangatawan na napakahalaga ito upang maging healthy po tayo. Yung tamang source nito, yung tamang dami sa loob ng pangangatawan natin ay kinakailangan alam po natin. Ano? Itong protina o itong protein. Ayan. Dok Ron, ang protina ay isa sa mahalagang sustansya, no? Na dapat meron po tayo nito araw-araw dahil maraming benepisyo ito sa atin pong pangangatawan. Ano-ano ba, Dok, yung tinatawag na protein?
2: Well, pag sinabing protein, natural na iniisip or automatically na papasok sa isip ng ano ng mga kababayan ka-wellness natin is para lang sa muscles. Pero ang katotohanan niyan, makikita natin kung gaano ka-importante itong protein and consumption ng tamang sources at tamang dami nito simply because ang ating katawan and every cell, every single cell ng ating katawan is nakadepende dun sa protein kasi yung ano cellular level natin 50% fats and 50% protein. At kapag kakulang ang protina sa ating katawan, ang mga muscle natin ay pwedeng lumiit. Ang ating immune system hihina din kasi isa sa mga ano, isa sa nagti-trigger sa ating immune system to function properly is may mga proteins, certain proteins. Ang of course kapag mahina ang immune system, ang pag-heal ng mga ano ng mga tawag doon ng mga sugat natin is mahina kasi wala din siyang materials para sa pag-repair. Also ang hormones also become imbalanced as we're thinking fats yung isa sa parte ng hormones but also protein is part ng balancing nagbabalance ng ating hormones. And also even our brain function kung minsan ay naaapektuhan kapag mababa ang protein. At ang mga protein or large molecule ng proteins ay ito ay na-form doon sa mga smaller molecules. Ang tawag doon sa building blocks ng protein na yon ay tinatawag na amino acids. Kaya kapag kakain tayo ng ano ng protein, iano yan ihimay-himayin ng ating tiyan. I-breakdown ng ating tiyan bago i-absorb sa ating katawan. Ang tawag doon amino acids. And then pagdating naman doon sa certain parts ng ating katawan kung saan kailangan siya, doon naman yan ina-assemble, no, ina-assemble ng ating katawan. Parang Lego blocks baga na kapag halimbawa kung gusto mong pumorma ng ano ng building pwede mong gawing building, kung gusto mong pumorma ng gawing robot pwedeng gawing robot. Same thing, ganong katalino ang Diyos ng ginawa ang tao na kung saan yung mga maliliit na bagay na yun it forms different systems and parts ng ating katawan in order to function the body properly.
3: At ang isa pang maganda no sa protina, makikita natin na yung protina isa ito sa pinakamalaking bahagi ng ating katawan. Nasa 15 to 20% na ating katawan ay protina. Kaya literally titingin mo yung tao, tumitingin ka sa protina. Next to water, ang protina ay ikalawa sa pinaka-abundant substance sa ating pong katawan, mga ka-wellness. Ano? And another thing, ang katawan natin is over 100,000 different kinds of proteins. Kasi may maraming breakdowns pa yan. Di ba ilan lang naman ng protina? Pero napakaraming klase ng protina. Kung bagay na naririnig natin, yung mga identified lang yon. So, may mga specialized function ng bawat isa sa kanila. Yung iba, gumagawa ng kalamnan natin. Yung iba naman, tumutulong sa transport ng oxygen, katulad ng yung ating hemoglobin. Right? Sa protein, ano. And also, yung iba, tumutulong sa pag-digest na ating pagkain. Yung iba naman, tumutulong para labanan yung infection. So, yung ating muscle, yung kalamnan natin, mga ka-wellness, ano yan, sa parte ng katawan, yan ang laging, kumbaga, sa parte ng isang makina, constantly breaking down. And tuloy-tuloy din naman yung rebuilding ng katawan natin. At ang pinaka-importante ingredients, protina. Kaya ibig sabihin, pag hindi ka nagpo-protina, nahirapan yung katawan mo na mag-rebuild na ating mga muscle.
1: Walang taga-repair.
2: Wala. Ibig sabihin, mag-disintegrate talaga ang katawan, Doc Algie, ano mga hindi sapat yung ano consumption.
3: Oo, totoo yun. Kaya kinakailangan talaga sapat yung pag-consume natin. Kasi ang protina ang isa sa pinakang ano pinakang pangunahing ingredients. And another thing is, every second millions of protein pinoproduce sa ating cells. At ang tawag doon is protein synthesis. Kaya kinakailangan talaga na meron tayong pagbibigay ng portion sa diet natin sa protein. Actually, yan ang isa sa pinakang most common deficiency, especially sa ating bansa, mga partners.
2: And also, mga katropa, mga ka-wellness, unlike ng carbohydrates and fats, merong certain storage ang or nag-i-store, kayang i-store ng katawan yon. Ang protein, mga ka-wellness, ay walang large storage sa ating katawan. At ang kailangan is yung dietary protein, ibig sabihin consumption. At kapag kakulang nito, ang nangyayari, as I have mentioned, nag-disintegrate ang ating katawan. And worldwide, protein energy malnutrition ang isa sa pinaka-leading causes ng childhood illnesses. Yung tinatawag natin yung malnutrition. And especially doon sa mga ano mga third world country, partly doon sa, mostly doon sa Africa, is mga low, ang childhood illnesses and cause ng kanilang death is itong malnutrition ng protein. At ang mga bata na kulang ng adequate protein, makikita mo bansot, masakitin, and also yung mental function nila. Kaya makikita mo yung iba, bakit yung ibang mga bata, especially yung mga bata na salat sa pagkain, pag ipadala mo sa paaralan, ang hirap nilang makasabay doon sa pace ng learning ng iba kumpara doon sa sufficient yung protein ng ano ng consumption nila sa araw-araw.
1: So ang laki ng impact noon, mga partner, ano, doon sa brain functions at saka brain growth or development ng isang bata, primarily, at saka ng isang tao. So, hindi lang yan para sa mga kalamnan natin, mga ka-wellness, ha? Para sa buong parte ng ating pangangatawan na kung saan gumagamit ng protina as a building block of itself. Ano? Eh, Dok, kanina nabanggit mo yung amino acids. Ayan, madalas natin papakinggan itong mga amino acids. Ano po ba ito at ano yung functions, Dok Algie, ng amino acids sa ating pong pangangatawan?
3: Yung mga amino acid na banggit ni Dr. Ron kanina, building blocks. Kumbaga, ito yung protina, and if you will look at protein, parang mga maliliit na mga piraso yung mga amino acid. Meron tayong 20 identified amino acid. Di ba kanina, napakarami ng pero yung 20 ang pag-usapan natin, and sa 20 na yan, dinivide into 3 groups. Ano? Ang unang grupo, tinatawag na essential amino acid. So ito yung, kaya tinawag na essential siya, siyam yan na essential amino acid. Ito yung mga protein or amino acid na hindi na ipoproduce ng katawan natin because the body can also produce its own amino acid and protein. Pero itong 9 essential amino acid na to, hindi nagagawa ng katawan. For example, yung mga naririnig natin, mga histidine, isoleucine, leucine, tryptophan, and so, kailangan natin ito ipasok sa katawan using external sources yung pagkain natin. Kaya tinatawag siyang essential amino acid. Bali, siyam yan. Kumbaga, sa protein consideration, hindi mo pwedeng sabihin complete protein kung hindi kumpleto itong 9 essential amino acid. Yan namang non-essential amino acid, kayang i-produce ito ng katawan natin. Ito yung naririnig natin lagi, yung mga alanine, arginine, di ba? Familiar. Glutamine, glycine. Yan. Yan yung mga kayang gawin ng katawan out of our
2: sources
3: o sa ating sistema. Meron tinatawag na conditionally essential amino acid. Ito yung mga napuproduce ng katawan natin. Actually, part yan ng non-essential because the body can produce it. Pero pag may mga aksidente, may mga severe injury, that kulang yung mga protein na yun. So, we need to supplement the body with that. Kaya tawag is conditionally essential amino acid na pwede natin kunin sa mga external sources ng ating pong pagkain.
1: Itong mga non-essential and essential amino acids na ito, Dok, ano? Ano ba yung posibleng masamang epekto nito pagka hindi sapat or hindi hindi tayo nakakakuha ng sapat nito? Let's say, nagkukulang ito sa ating pangangatawan. For example, yung essential amino acids. Since from the outside natin ito kunin, dapat sapat yung sources natin ito. Mm-hmm. Eh yung mga non-essential amino acids din, since nabuproduce naman siya ng katawan natin, there's a time na kung saan nagkukulang din yung production nito sa ating mm-hmm. pangatawan. Ano yung mga epekto ng Docron sa katawan natin?
2: First thing is yung muscle atrophy mm-hmm. or pag-breakdown o pag-disintegrate ng mga mm-hmm. muscle sa ating katawan. Muscle atrophy or tinatawag natin sarcopenia. It also affects, as we have mentioned already dun sa ating immunity. Uh-huh. This causes frequent infections, mm-hmm. slow recovery, slow wound healing. Isa din yung tinatawag natin na hair loss o yung, mm-hmm. I forgot the term, yung nauubos yung buhok. Oh.
3: Pagkapanot.
2: Yes. Pero merong yung I was trying to remember yung medical term. Oh. Alopecia.
3: Yeah.
2: Alopecia. Also, yung pag mapapansin ninyo, yung mabilis matigpod yung ninyo, yung kuko.
3: Oh.
2: Oh, very brittle. Kaya ninyong kurutin yung kuko ninyo. Yan ay cause ng low protein consumption.
1: Mm-hmm.
2: And fatigue, palaging pagod. And walang energy. Mm-hmm. Kasi mapapansin ninyo yung mga taong payatot.
1: Mm-hmm.
2: Mahina yung muscle power nila. Hindi mm-hmm. masyado nakakapagbuhat ng mga mabibigat. Also, yung edema, swelling ng paa at saka ng tinatawag natin yung mga binti, kamay
1: mm-hmm.
2: dahil sa low protein, and also sa mga bata is yung growth or stunting ng bata.
1: Mm-hmm.
2: Hindi lang stunt doon sa katawan, also ang memory power is also stunted din.
1: Mm-hmm. Sabihin, Doc Ron, kahit na adequate yung carbohydrates mo, mm-hmm. yung fats as your source of energy, kung kulang ka naman ng protein
2: yeah.
1: Hindi pa rin ganun ka-efficient yung katawan mo
2: mm-hmm.
1: to create energy mm-hmm. or sapatan yung enerhiya na kinakailangan ng pangangatawan natin.
2: Mm-hmm.
1: There's a tendency talaga na manghihina ka,
2: mm-hmm.
1: or babagsak yung lakas ng ating pong pangangatawan. Since pagka bumaba yung muscle ng katawan mm-hmm. natin, muscle mass, mm-hmm. automatic yun. Nahihina din yung lakas natin.
2: Yeah.
1: No? Kasi hindi naman na kumbaga, sa puwersa ng katawan natin, malaki ang porsyento ng ginagampayan ng kalamnan.
2: Mm. And that is the reason why it was part ng tinatawag natin macronutrients.
1: Yes. Oh.
2: And this is essential for everyday consumption mm-hmm. in right amount in mm-hmm. order for our body to function properly.
1: Yes.
2: And para maging healthy palagi mm-hmm. yung katawan.
1: Oh. Ayan, mga ka-wellness. Ha? Mamaya, ipagpapatuloy pa natin itong ating punta lakihan. Ha? Pero bago tayo mag-break, eto, sa mga ka-wellness natin na gusto mong sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways, sundin lang po ang ating mechanics. Ha? Ang ating mechanics, mga ka-wellness, napakasimple lang. I-share nyo po ang ating live streaming. Kung kayo po ay nanonood ngayon sa ating pong Facebook live stream, i-share nyo po yan at i-comment niyo dyan, mga ka-wellness, ang yung good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health.
3: Sa mga nakikinig naman sa mm-hmm. ating sa radyo mm-hmm. na hindi naka-online,
1: yan,
3: meron din tayong bibigyan na regalo dyan. Mm-hmm. Basta mag-comment kayo ng inyong good experiences. Mm-hmm. For example, nung gumamit kayo ng Santon Plus capsule, mm-hmm. anong nangyari sa inyo? Anong mm-hmm. benepisyo sa inyo?
1: Yun.
3: So, i-end nyo po yan dahil
1: i-text nyo.
3: Oo, dahil bukod dun sa mabibigang regalo sa mga online viewers, meron din tayong pipiliin sa ating mga
2: texters.
1: Yeah. So, kaya sa mga ka-wellness natin dyan, habang nakikinig dito sa ating pong programa, i-text nyo na yan yung mga karanasan po ninyo, sa paggamit ng ating pong mga produkto. Marami tayong mga produkto, I think nasa 13 kinds na yung mga products ng Yes to Health na pwede nyong masubukan or nasubukan nyo na. So, i-comment ninyo dyan or i-text nyo sa atin po, mga ka-wellness. At mamaya, pipili tayo ng atin pong mareregaluhan. Ha? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
9: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
10: Mabibili sa pinakamalapit mo tigas sa inyong lugar.
11: Healthy Habits, Healthy Life, The Secret.
1: Mali po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. At sa may mga katanungan, huwag pong magkatubili na i-text yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545. Balik tayo sa ating pong pinag-uusapan mga kapartner, no? Patungkol sa protein or protina. Madalas po na ikukumpara mga partner itong sources ng protein. Dalawa lang naman din ang sources ng protein, from animal sources at saka sa plant-based sources. Ito Doc, ano yung mga pros and cons if ang sources nila ay sa plant-based or ang sources nila ay sa animal-based yung mga protina?
2: With regards sa animal-based, ang uptake ng ano ng animal-based is complete with essential amino acids ang animal-based. Nga lang, merong parte nito na kapag ka napasobra ng kain, it will affect also our overall health. Say for example, kapag kakakain ka ng karne, hindi naman pwedeng piliin mo yung ano, yung
1: protein
2: puro,
1: lang.
2: Puro protein lang, wala yung fats. At ang problema, fats is good. Parte din siya ng ating ano macronutrients. But then ang fat sa animal sources is ang katawan kasi natin, any animal ang kanyang ano kumbaga taguan ng mga toxin sa katawan is doon talaga sa fat siya tinatago. And of course pag na-consume natin yan, we consumes also toxins. Liban pa diyan yung breakdown ng tinatawag natin ng ano ng animal protein is yung purine. So and that is the reason why those who are wholly dependent yung kanilang consumption doon sa animal protein. Tapos mahilig pa sa mga maasukal na pagkain, tumataas yung uric acid sa katawan, nagkakaroon ng gouty arthritis, nagkakaroon ng rheuma. And that is the reason why kailangan siyang regulated. And of course, kailangan nyo ding piliin, especially ngayon is mas produce na ang protein na sources natin, especially yung chicken at saka yung pork. Dito sa beef, medyo ano pa, medyo kumbaga is organic pa yung beef natin, hindi pa katulad sa ibang bansa na feeds ang pinapakain. Pero dito sa atin is medyo okay pa ang beef. And also, kapag ka sa process naman, mataas yung sodium. Liban doon sa sodium, as we have discussed in our past episodes, ang isa din sa nagpapa-preserve sa mga ano, sa mga pagkain na meat, processed meat, is yung nitrates. And which is cause ng tinatawag natin ng cancer. And also, kasama dyan, frequent consumption, kapag wala kang fiber, nagpapataas din ng risk ng pagkakaroon ng colon cancer, no, colorectal cancer, itong sobrang pagkain ng karne. And also kasali din yung hypertension, also diabetes. Plant-based naman, ang disadvantage sa plant-based natin ng kwan is hindi siya complete. But then kapag marunong kang mag-combine or merong variety ng beans, variety ng beans, meron ang yung research na nakaraan about doon sa ano sa Ezekiel's bread, na kung saan is variety siya ng lentils, beans and wheat flour. Kung saan ang combination na yun, tiningnan nila is kompleto yung essential amino acids, which is yun yung building blocks ng ating muscles. So when you have a right combination, protein consumption of plant-based protein without the risk of having toxins, without the risk, pwera na lang doon sa genetically modified na ano, ano with objectionable yun. Pero with regards doon sa ano, kapag organic siya, is lower risk ng mga karamdaman. Plant-based proteins, advantage nito, number one, heart disease. When you eat plant-based protein, you were 30% less likely to die from ischemic heart disease. Kasi wala siyang saturated fats. Ang saturated, there are some plant-based saturated fats which are good sa ating katawan, like, just like ng virgin coconut oil, coconut oil, saturated fat din yon. It was objectionable for a long time kasi nga saturated siya, pero hindi siya katulad ng saturated fat na nandoon sa meat, na meron nga siya mga storage na mga toxins and hormone, certain hormone sa katawan. Also, yes.
3: Bago mo ituloy diyan, doon sa sinabi mo kanina na ang plant-based protein is incomplete. Totoo naman 'yon, ano. Kaya nga tama 'yung sinabi mo na, for example, may isang type of plant-based protein na may isang kulang na essential amino acid. Tapos sinabayan mo ngayon ng isa na nandun yung kulang na essential amino acid, complete na rin yun.
2: Complete na.
3: Pero alam mo, mayroong source of protein sa halaman na certified complete. Unang-una sa lahat yung soya. Soybean is essentially complete ang essential amino acid. Pangalawa is spirulina. Tapos, kung narinig nyo na yung quinoa, quinoa is also complete 9 essential amino acid. Kumbaga, hindi nga lang karamihan yung mga complete variety. Amino acid na variety sa plant-based, pero Meron.
2: Meron
3: kaya
2: din.
3: Di ba nilagay natin sa coffee?
2: Yes.
3: Mm-hmm. O para naman may
2: benefit.
3: Nilagay mm-hmm. natin sa Santon Plus Gold yung spirulina, which mm-hmm. is complete essential amino acid. Pero yun kasi yung excuse ng iba eh. Mm-hmm. Ayoko ng plant-based kasi hindi nabasa kompleto. Ko, hindi complete.
2: Hindi kompleto.
3: Pero kung titignan mo din lang naman, ang missing link lang naman na amino acid minsan isa. Mm-hmm. Pinakamarami na nga yung dalawa.
2: Dalawa, yes.
3: Oo. So, ano pa rin, mas advantage pa rin, kumbaga, yung plant-based protein pagdating sa
2: risk and advantage ratio.
3: Ang tawag ko diyan, Doc Ron, first class.
2: Mm-hmm.
3: Kumbaga sa gasolina at saka sa krudo, i-compare mo.
2: Uh-huh.
3: Yung animal-based protein, complete nga siya pero ang dami niyang waste product.
2: Yes.
3: Then yung gasoline is kinukumpara ko sa plant-based protein. Mm-hmm. So tuloy mo yung ano ba yung advantages ng plant-based protein?
2: Yeah, heart disease. So 30% reduction ng heart disease. Also it protects us against cancer kasi ang animal protein wala siyang tinatawag natin antioxidant. Or kung meron man, very little amount, hindi ganoon kadami. Kung titingnan natin lahat ng protein or tinatawag natin na plant-based protein is napakataas doon sa tinatawag natin ng antioxidant. Liban sa antioxidant is yung tinatawag natin na yung fiber. Fiber is very essential para makaiwas. So when you eat, there is a research also na kapag kumakain daw tayo araw-araw ng beans, it reduces our risk ng colon cancer up to 75%.
3: Mm-hmm. Wow.
2: Pag araw-araw kumakain ng beans kasi kumpleto 'yun sa amino acids, antioxidants and also fiber without the risk of having those toxins.
3: Parang may Doc Ron eh, para may freebies.
2: Ah yes.
3: Yeah. Parang bumili ka ng protina.
2: Aha.
3: May other freebies pa.
2: May freebies pa.
3: Antioxidant and other like fiber.
2: Fiber, yes. And also lesser yung tinatawag na waste niya, katulad hindi katulad ng meat na mataas yung kasi yung purine pag i-breakdown mo, i-breakdown pa yon ng katawan into uric acid. Kaya mag-multiply siya. And that is the reason why pagka palaging kumakain ng protein or yung source ng protein is palaging meat, talagang kalaunan, tataas talaga ang uric acid sa katawan. And also protection against stroke, ang plant-based diet ay nagpapa-decrease ng having stroke by 10%.
3: Mm-hmm.
2: So perks mo yan kumpara doon sa meat. And liban dyan is yung protection against type 2 diabetes. Now, kahit yung mga tao, let's say for example, parehong obese, yung isa is ang kanyang pagkain is more on meat. Ito namang isa is more on beans.
3: Mm-hmm.
2: Kahit na pareho silang obese, mas mababa pa din ang risk. Pero hindi natin ibig sabihin na okay lang obese na vegetarian. Pero mas mababa pa din yung kanyang yung risk niya ng pagkakaroon ng type 2 diabetes kumpara doon sa kumakain or ang source ng ng pagkain niya ng protein is galing sa meat.
1: So maraming pros and cons mga ka-wellness ha. If kung saan sources nyo kukuhain yung protina po ninyo mga kababayan. Bukod sa nabanggit nyo kanina mga partner na sources, yung mga complete sources ng protein. So number one is yung soya. At meron pang iba, spirulina. At maraming mga sources na kung saan halos karamihan ng amino acid nandun na.
2: Mm-hmm.
1: Siguro may kulang lang na isa, dalawa, pero karamihan nandun na. So kung kukumbainan mo siya, papartneran mo siya ng ibang sources na merong isa man lang o merong lima din na nandun, solved na. Makukuha mo na yung complete amino acid na kinakailangan ng ating katawan o yung essential amino acids na kailangan ng katawan natin. At yun nga, yung nabanggit ni Doc Algie, na kumbaga, mas marami yung pros niya kaysa dun sa cons. Yun naman yung kinakailangan natin. Kasi yung iba, gusto na lalagal na ang sources nila is animal protein since yun siya. Kumbaga, complete na.
2: Liban sa complete, with regards sa taste kasi, addictive ang kasi stimulant kasi ang karne. Hindi ka tulad doon sa
1: beans.
2: Sa beans na kapag hindi ka tinatawag na skillful sa pag-prepare na ito. Kung minsan is hindi siya suitable sa taste ng marami. Lalong-lalo na kapag ka ipinanganak kang yung carnivorous talaga ang diet.
1: So, yun ang doon. Yun yung cons doon sa taste natin, sa panglasa natin. Pero kung matutunan nyo rin naman i-prepare,
2: yes,
1: masarap din ha. Naalala ko yung dati paborito ko na ano, na beans yung kajus.
2: Kajus, yeah, matamis man, namis yun.
1: Matagal-tagal na ko hindi nakakakain uli.
3: Meron so, sa binyan.
1: Yan, kajus. Meron pa yung ano, patani.
2: Oh, patani yun. Oh. Ay, masarap na ako.
1: Before, meron kami ano eh, sariling tanim na patani na wild siya. Matamis talaga, lalo pagka bagong harvest.
2: Bagong pitas.
3: Oh. Actually, yung mga wild varieties, yung mga not so common varieties of beans, sila yung may, sa isang research, sila yung commonly merong complete essential amino acid.
1: Oh. So, yun po mga ka-wellness ha. Maraming sources naman sa Plant Kingdom kung totoo sila, no. Yun nga lang ang kinakailangan eh matututo tayong mag-combine po nito, ano? At marami pang iba, lentils, chickpea, ano? At yung mga products ng soy or ng soya ay mapagkukunan natin yan ng maraming protein. Kumbaga, yung iba namang problema, ano yung kakainin ko? Ano yung magiging sources ko ng protina kung hindi na ako kukuha dun sa meat?
3: So, yung chickpea, ano yan, ano? Yung chickpea parang
2: garbanzos.
3: Yes. Alam mo sa ano, sa Indian cuisine, minsan nabasa ko sa isang ano, isang article na yun, na yung mga Indian vegetarian, eh hindi sila masyadong problematic pagdating sa protina kasi alam mo isa sa part ng kanilang diet yung
2: protein
3: chickpea. Yung chickpea, even sa mga Arab countries, di ba? May kinain tayo noon ano eh. Minsan pumunta tayo ng Dubai noon na masarap eh. Hindi yung parang inano na siya, kiniling na siya ng maasim-asim na masarap-sarap na galing sa chickpea. Oo, yun. So, yun ay napakagandang source ng protein.
1: So, maraming pwede kayong pagkuhanan mga ka-wellness na hindi kayo mong problema kung saan mo kukunin yung protina mo mula sa gulay. Ano? Iba naman kasi, Doc, hindi talaga maalis-alis sa isipan nila na kapag yung kukunin nila na protein galing dun sa mga beans ay magkikreate ng ano, ng arthritis.
3: Lumang kwento na yun.
1: Oh, ang hirap tanggalin sa isipan ng mga ano, mga kababayan natin.
3: Nung una, nagsasalita lang tungkol dyan, mga naturopath eh. Pero ngayon, nakikita mo na sila, Dr. Willie O, yung mga prominent health influencer. Sinasabi na nila na hindi naman talaga totoo
2: myths,
3: yun.
2: Myths yun.
3: Kaya tingnan mo yung mga Pilipino, meron tayong ilang mga pasyente na tinatanong ko, ilang taon na ho ba kayong hindi kumakain ng beans?
2: Matagal lang.
3: Ayun ako, Dok, 15 years na simula nung ma-diagnose ako ng rheuma. Eh, kumusta na yung rheuma mo? Nandiyan pa rin.
1: So hindi yun yung dahilan, mga
2: ka-wellness. Kaya nga palagi pag may pasyente na may ano, may mga sakit sa tuhod, tapos ganoon may arthritis, sabi ko pag sinasabi kumain kayo ng beans, eh masakit na nga ang tuhod kako. Alam niyo ba na doon sa ano, sa Kalinga, bandang bandang Mountain Province, halos araw-araw beans ang kinakain niya. Maalala ko sabi ni ano, ni Pastor Samuel Andres ano, sa kanila, sa bahay nila, meron silang kadyos, yung sa paborito mo kadyos. Kung saan is nilalagay yung kadyos, pinapakuluan, tapos nakalagay yan, may gatong yan palagi, kulo ng kulo. Kapag kakain sila, lalagyan, babantuan, lalagyan ng ano, nung
3: tubig
2: at saka nung ano, nung repolyo, o di kaya talbos ng sayote, o di kaya yung ano, yung umbok, yun nilalagay nila. E di pag naubos, may natitira pa din yung kadyos kasi hindi man naubos, babantuan lang uli yun, tapos dadagdagan ng tubig.
3: Parang bulalo lang.
2: Oo, parang bulalo. Pero talagang sobrang masarap talaga. Pag sinabing ano, kadyos, sobrang sarap talaga ng kadyos. Eh wala naman silang mga ano, wala naman silang mga arthritis. Ang lalakas pa, nagbubuhat ng carrots, ng mga produkto nila. Inaakyat pa yan, uphill yan ha. Uphill yan, inaakyat. Kaya sabi ko sa kanila, at doon sa ano, doon sa merong ano, merong sa Pakistan, yung Hunza people, na kung saan is beans ang kanilang pagkain, wala silang sakit. Centenarian sila. Kaya sinasabi ko sa kanila, ako po halos araw-araw kasi sa ano, nung naging vegetarian ako since 2012, sa bahay ng chewing ko kasi doon ako nakatira, 2 times a week talaga yan. Hindi pwedeng walang 2 times a week na may beans. Tapos pagkasabado pa, ang paborito kong lutuin yung white beans na may tomato sauce.
3: Para magkadugtong ang bituka natin ah.
2: yun ang parang ano, parang special na special kasi yun pagkasabado na may white beans pa, hindi kidney beans na pula. Tapos lagyan mo ng tomato sauce, nako po, o di kaya kung ano naman, kung pagka nagsawa na, tokwa na paksiw, at saka lagyan ng ano, lagyan ng seaweeds, nako po, ang sarap-sarap, parang paksiw na bangus din.
3: 2012 din ako naging vegetarian at talagang parte ng aming diet yung mga source, any kind of beans, kasi pag nakatira tayo sa probinsya, na nagtatanim tayo ng mga sitaw, bataw, patani, ay talagang walang reason para magkulang tayo.
1: Kumbaga yung pinaka-common na sources. Na nga protein, ayan ha. So, sa mga ka-wellness natin dyan, ako eh, sa mga nag-aalangan kumain ng mga beans na maaaring makaapekto sa inyo pong pangangatawan, ako, ito yung mas kinakailangan po natin, mga kababayan. Pero mga partner, mga doc, merong kondisyon sa ating pangangatawan na kung saan kinakailangan ilimit din natin itong intake natin or uptake natin ng protein, whether galing yan sa animal kingdom or galing sa plant kingdom. So ang tanong, mga partner, ano yung mga kondisyon na yon na kung saan kinakailangan natin maglimita ng protina sa ating pong pangangatawan?
3: Doon sa mga may kidney problem, especially may CKD, chronic kidney disease, ang problema kasi yung protina na kinakain natin, pinoproseso din ng kidney natin.
1: Yes,
3: so kapag ang kidney mo may failure, eh talagang limitado na. Wala ka ng choice kasi although kailangan ng katawan ng protina, kaya lang pag kumain ka ng marami, masisira ng lalo yung kidney mo. Bibigay lalo yung kidney natin. Kaya yun ang problema kapag nasira ang kidney. Kumbaga yung waste product na maipuproduce ng protein, animal source man o or plant-based sources, ay hindi na rin suitable kapag sira yung kidney natin. Kaya nga ang lesson dyan, huwag nating hintayin masira ang kidney kasi marami, even tubig nga eh. Limited na. Eh yung protina pa kaya na pwede makasira. Kaya kung kayo may problema sa kidney, yung doktor ang magsasabi gaano ka karaming protina ang kailangan yung kainin. May sasabi yung mga doktor, o sing ano lang ng hinlalaki yung karne. Oo, ganun ang mga ano nila eh.
2: Yung limitations.
3: Yung limitation nila. Pero sa totoo lang talagang mahirap. Mahirap sa tao may kidney failure.
1: Kaya sa mga kabayan din, para sa atin dok, ano, na mga naturopath, if meron ka na talagang or malaki-laki na yung tama mo sa kidney area mo, ang animal protein is hindi na talaga siya suited para sa pangangatawan po natin. Yeah. At even yung mga plant-based sources ng mga protein, ay maglilimit na rin
2: minimal,
1: tayo doon.
2: Minimal as possible.
1: Minimal na.
3: Kumbaga, tanggalin mo na yung animal protein, punta ka na sa plant-based. Yan. Kasi ang plant-based protein, meron pang, sabi ko nga kanina, may extra perks. Merong bundled na tawag dito, fiber.
1: Fiber,
3: antioxidant. Yeah, antioxidant.
2: At saka kung titingnan, merong nagpo-post na kung titingnan mo, kinukumpara yung organ sa ating katawan at saka doon sa mga gulay. At yung kidney beans, is kinukumpara, kung titingnan natin, is very, ano siya, very kumbaga natumutulong siya doon sa upbuilding ng ating ano ng ating kidneys. Pwera na lang pag may chronic kidney disease ka. So by the time you consume beans, it is very good para po sa ano sa health ng ating mga kidneys, mga ka-wellness.
1: You know? Okay, so mga ka-wellness natin ha. Pagka meron ng problema yung kidney natin, nako, kinakailangan talaga limitasyon na kahit na nakakabuti sa pangangatawan natin. Kahit na yung tubig, di ba, mga partner, yan, need talaga yun ang katawan natin. Pero pag may CKD ka na, control na din yung water intake po natin. Ano? So anything na ipapasok natin sa pangangatawan po natin, pagka ang kidney ay nagkaroon ng malfunctions, ay limitado na po lahat, mga kababayan. So other than CKD, meron ding ibang mga condition sa pangangatawan natin na kung saan yung iba mga partner nakakaranas ng celiac disease. Ito naman yung problema na kung saan hindi masyado na metabolize ng katawan natin yung mga protein sources from primary from from wheat products.
2: Yes, so, yung gluten. Ang pinakaano doon.
1: So mas maganda magpa-check kayo if ever meron kayong condition or meron kayong nararanasan na hindi maganda pagka nag-i-take kayo ng mga ganun pong mga products. Kasi iba, iniisip na, dito tayo kuha ng source ng protein kasi mataas din naman yung source nun, actually. Pero yun nga, pagka meron kayong ganun condition, like celiac disease, mas maganda ay magpa-consulta muna kayo, pa-check kayo, para sa compatibility ng sources po ninyo ng protein. Okay? Ayan, mga ka-wellness, maraming salamat sa mga partner, maraming salamat sa informative na talakayan na ibahagi natin sa mga ka-wellness natin patungkol sa protina kasi napakahalaga talaga to sa atin pong pangangatawan at mahalaga na malaman nila kung ano yung mga pros and cons about dun sa mga sources ng protein na ipapasok natin sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Okay? Kung meron kayong mga katanungan na patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin talakayan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Totoo lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
12: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfon Gold Coffee Mix.
15: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang kapatika.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.

0: kung may sakit. Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Limang mga powerful herb po yan mga ka-wellness. All natural at wala pong side effects. Ha? At yan po sila yung mga standardized extract, kaya highly absorbable sa atin pong pangangatawan at mabilis magamit ng katawan po natin. Ha? Especially kung tayo nakakaranas ng mga nutritional deficiencies, ay ramdam na ramdam nyo kaagad ang epekto nito sa atin pong pangangatawan. So mga gusto makasubok po nito, ha? Mabibili po yan sa atin pong mga leading drug stores, especially sa Mercury Drug, sa Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug. At ganoon na rin sa lahat po ng branches ng Yes to Health ay pwede nyo ma-avail ang atin pong mga produkto. Pwede rin maka-order yan sa atin pong online shopping store, ha, sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011. Doc, batingin ko lang ulit lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook yan. Live streaming. Yan. Malusog na pakikinig po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa atin pong live stream. Kaya Sir Paula Bagisi. Good morning po, Dan Sherry, Dan Sher. Ayan.
1: Si Ma'am Paula.
0: Ma'am Paula, ayun. Okay, ito din si Sir Ding Estrella, ang masugid nating viewer at listener sa atin pong programa.
1: Sabi ni Ma'am Paula Bagisi, The Secret of Health, hashtag The Secret of Health, nakatulong sa akin ang Santon Plus Gold Capsule at Santon Plus Coffee. Bumaba ang aking blood sugar level. Bumaba ang aking blood sugar level ko at hindi na ako nahihilo. Napapagod kaya hiling ko, Doc, na mapili din ako ngayong umaga. Tawanalo para may pangdugtong at hindi maputol ang pagkakapi ko. Dito, salamat po. And more power, mabuhay ang Yes to Health products.
2: Pangdugtong na talaga si Ma'am.
1: Mukhang si Sir Ding Israelia, ito, masugid natin yung taga-subaybay. Gandang patanghali mga Doc at mga katropa, ang gamit ko Santon Herbal Plus Oil. Imasahi lang sa mga kasuan. Tanggal agad sakit sa katawan. God bless po.
0: Marami-marami na subukan to si Sir Ding na mga products natin. Talagang tinatangkilik yung atin po mga produkto. Ha? Maraming salamat po, Sir Ding Australia. Sa taga-Palawan nito si Sir Ding. Ano?
1: Nanonood din si Hi Harry Maldan. At syempre si Mrs. Patingin ko si Mrs. na regular na fans. Natin.
0: Hello, Doc. From Alan Vicente. Stroke survivor po ako mula nang matikman ko ang kape nyong premium D3 at gold coffee ay madalang na po ang pamamanhid ng aking stroke sa kanang paa.
2: Good news po yan.
0: Good news.
2: At purihin po ang Panginoon at natulungan po kayong naging medium po ang ating mga produkto na kayo po ay maibsan yung mga pamamanhid ng katawan po ninyo, sir. Ano?
0: Okay. So yung mga ano pa, mga text messages dyan na gusto nga ipahari dito sa ating pong programa, text ko lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: At bago tayo sumagot ng mga text messages, ay gusto ko munang i-announce yung ating darating na monthly health seminar sa Quezon City Branch. Ang petsa ay August 30. Oo, tapos yan po yan ay sa Quezon City Branch, ha? And pagdating po ng September, September 6, kung di ko nagkakamali, September 6, dyan naman tayo sa Santa Rosa Branch, sa Balibago, ang ating pong wellness seminar. Kagad na sa mga wellness seminar natin, meron tayong libreng healthy lunch, may sample kayo ng vegetarian cuisine. Meron pa tayong mga discount, at ang pinaka-importante doon, may face-to-face tayo na seminar na kung saan makikita nyo po yung mga sinasabi natin dito, makakapagtanong kayo na actual, kasi

0: pumag-tubilin, i-texion sa atin pong numero, mga ka-wellness.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang, kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live advice muna tayo, Doc. Meron po nagtanong dito sa atin, ha? Doc, bawal po ba ang malamig na tubig inumin ang merong diabetes? Salamat po, Jerry po ito ng Kalibo.
2: Actually, hindi naman bawal kung normal na malamig na tubig. Mm-hmm. Yung mga yung tap water. Alam mo, nung unang panahon, parang na-imagine ko na gusto kong balikan sa buhay ko yung panahon na sa banga kami.
0: Yes. Meron kami yan dati, Doc, sa amin. Banga.
2: Eh ngayon, pag banga ang naisip mo, parang halimaw sa buhay. Halimaw sa buhay naisip. Hindi, kidding aside, yung lamig na tap, yung natural na lamig, okay yun. Pero ang hindi talaga maganda ay ice cold water. Yes. Yung sobrang lamig. Alam mo kung bakit? Kasi bago pa i-absorb ng katawan natin yan, kailangan kasi na maging temperatura ng
3: body temperature
2: yan. Yes. Para i-ano ng katawan natin. Mas mabilis pa absorb ang tubig kapag ang tubig ay hindi sobrang malamig.
0: Malamig,
2: kaya hindi naman masasabi nating masama. Mm. Pero kung ikukumpara natin, kaya 'di ba sa China, nung pumunta kami ng China doon, humingi ako sa nagsiserve ng tubig. Kamakin mo ba warm, naman ng mainit na tubig ang binigay? Ganun pala sa mga Chinese. Hindi sila umiinom ng tube, especially pag kumakain sila. Hindi uso sa kanila yung ice cold water. Sa atin talagang yun ang hilig natin, kaya lumalaki ang tiyan.
3: Paano na ano, na-influence yan tayo ng western culture.
2: Para bang ang feeling natin pag malamig ng malamig, para refresh tayo.
3: Meron ding writers sa isang libro na Ministry of Healing na cold water is debilitating to digestive function natin. Mm-hmm. Kaya lalong-lalo na doon sa mga sa mahina ang panunaw at saka palaging kinakabagan, pagka uminom po kayong malamig na tubig at malamig na inumin, sigurado po mas mahihirapan pong i-digest yung pagkain ninyo, at that causes fermentation kasi nadidelay yung digestion. Nadidelay yung digestion. Kaya mas maganda tap water. Kung meron kayong banga, meron mo mabibiling banga ngayon. Meron mga banga. Maalala ko dati yung kapag high school kami, nagtataka ako bakit yung mga classmate ko doon gustong kumain sa amin, kasi sabi niya masarap daw yung tubig namin kasi nakalagay sa banga. So ako nga naghahanap din ng banga, gusto ko din magbalik ulit sa banga.
2: Actually, yun talaga maganda. Kasi may banga naman na may gripo din .
3: Yes.
2: Kasi yun ay pag-earthen kasi, ibig sabihin hindi siya sa chemical.
3: Yes.
2: Saka alam mo naman yung mineral, yung
3: positive ions pa na napoproduce pa.
2: O kaya kung may banga kayo ng wellness, mas maganda yun para lagi kayong energetic.
0: Yes. Yung ginagawa namin dati dyan, mga partner, yung banga, nilalagyan ng charcoal sa loob.
3: Aha.
0: Yung buo na charcoal. Yan. Yes. Ang sarap ng tubig.
3: Masarap ang tubig. Manamis.
2: Basta buo, ha? Kasi pag-powder yan.
3: Okay naman ang powder nga lang, sasabi talaga sa
0: kulay yung tubig. Yan ang magandang sources ng water na maganda para sa ating pangangaton at refreshing pa, sabi pa.
3: At sabi ni sir, may diabetes siya, Santon Gold, Santon Plus Gold at saka Premium D3, napakagandang tulong 'yon. Ang Santon Plus Gold natin may may charantin at polypeptide P para magpaganda ng tinatawag natin makatulong na mag-reduce ng blood sugar. Also yung yung sa MCT natin na nagkukos ng insulin na sensitivity ng ating mga cells. Kaya taking Santon Plus Gold at saka yung Premium D3 isa tatlong beses sa isang araw, or kung gusto ninyo na mas the best, or kumbaga kung kaya ng ninyo, ng bulsa ninyo,
0: budget
3: ninyo, one capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold, tag 2 soft gels naman ng Premium D3 tatlong beses sa isang araw.
2: Yung sinasabi mo yung Plantisol at saka Polypeptide P, yung sinasabing Charantin at saka Polypeptide D, ang tawag dyan sa mga research, Plantisol. Ibig sabihin, they are phytochemical plant-based that acts like insulin. In the body.
0: They mimic the work of insulin sa katawan natin. So, hindi mahihirapan ngayon yung katawan natin to produce. Yung kasi yung problema, mga partner, pagka yung katawan natin produce ng insulin.
3: Tapos hindi sensitive
0: Mas mas malaki yung damage na naidudulot nun sa ating pangangatawan. According sa mga late studies, latest research, na mas injurious yung hyperinsulinemia kesa yung hyperglycemia sa ating pangangatawan.
3: Either case, parehong destructive sa katawan.
0: Masaklap, pagka mataas yung insulin mo, mataas din yung sugar sa dugo. Ayun yung talagang

0: very ano.
1: Pero may mga cases na ngayon mga partner ha, na hindi mataas yung blood sugar pero mataas ang insulin. Mayroong hyperinsulinemia kahit hindi mataas ang blood sugar level.
0: So yun yung mga tao na kung saan gutumin.
1: Yes.
0: Mataas ang cravings lagi. Pansinin nyo, pagka laging mataas ang cravings nyo, ang taas ng insulin mo sa iyong dugo, mga kawelan. So yun yung isa sa mga palatandaan. So yan ha, para makontrol yan mga kabayan, kinakailangan mo ng ano, yung makakapagpa-sensitive ng insulin sa iyong mga cellula para magamit ng maayos yung insulin na yon sa pangangatawan mo. Okay? Dok, ito, mayroong nagtanong. Dok, ano po ba ang maganda sa may pugita? Nalabo po ang mata ko pagka nag sa cellphone. Ronaldo Losabia po ng Barangay Maitim, Kalamba, Laguna.
2: Ayan. Happy listening sa mga nakakalamba. Ano yan? Pteridium.
1: Pteridium, yes.
2: Oo, yung pugita.
1: Makatipa naman yan.
2: Oo. Ang pugita kasi, yung pteridium kasi, ang main cause niyan ay yung sobrang exposure sa init na
1: UV
2: araw.
1: Rays,
2: sa UV rays. So, gumamit ka ng, pag lumalabas ka sa sikat ng araw, gumamit ka ng protection sa mata. Kasi, commonly na nakakapugita yung mga trabaho ay nasa labas kala. Yan, mga farmer, mga
1: construction worker.
2: So, yun kasi parang nagkakaroon ng paglaki ng mga, you know, parang nagkakaroon ng parang tumutubo.
1: Natural ano kasi yan, defense ng katawan na kasi pala madadamage yung mata mo. So, ang sabi niya, puproteksyonan ko, tatabunan ko yung ano, yung mata mo para hindi madamage. Kaya mas lalo nag-i-irritate pagka ano, pagka naalikabukan.
2: Sa Yes to Health, meron po tayong Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Vision X Plus hindi gamot, kundi ito ay overall nutritional supplementation for the eye. Protection na rin yun sa cells natin. And meron din mga eye drop na ginagamit. So ang suggestion ko sa inyo, pwede kayong magpapunta sa ophthalmologist para mabigyan kayo ng essential eye drops para sa pugita or sa pteridium. Then sa Yes to Health, meron tayong supplement na pwedeng gamitin. Ano? Meron din tayong mga programs or modality katulad ng eye detox, tinatawag nating eye spa, na nakakapag-relax ng mata natin. Yan sa mga Yes to Health clinic natin pwedeng i-avail. Kumbaga, ang pinaka-importante dito, ma-prevent mo na lumag siya.
1: Mag-develop pa.
0: Gumapang ng gumapang.
2: O, kaya kinakailangan ang mata natin protected from blue light kasi nga, yun eh magiging dahilan, pangunahing source ng pagkakaroon ng pugita or pteridium.
1: At kung Kalamba lang si sir, malapit lang, isang sakay lang papuntang Santa Rosa branch natin.
2: Oh, malapit lang ano. Parang yun nga ang connection, di ba? Pagpapunta ka ng south, punta ka ng ano, ng
1: norte.
2: Papunta ka ng south area, dyan sa Kalamba, eh may connection yan na papunta sa Santa Rosa sa Balibago.
0: So yan, bisita po kayo sa ano natin, Balibago branch natin kung meron po kayong time mga ka-wellness. Okay? Paano mga partner? Nako, napakabilis ng oras natin. Bago tayo magtapos, i-announce po natin Doc Algy ang mga maswerteng mariregaluhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
2: Ayan, sa ating Facebook viewer, ang maswerteng napili ng ating mga producer ay si Ma'am Paula Bagisi. Congratulations. At sa ano naman?
0: Sa mga texter natin ay si Sir Alan Vicente. Ayan, congratulations po sa inyo mga ka-wellness. Ha? At antayin nyo po yung tawag ng ating pong staff, Yes to Health staff, para maipadala po sa inyo ang inyo pong mga regalo.
2: Oh, dito po, doon sa si Ma'am Paula Bagisi, mag-message kayo dito mismo sa Facebook page na to, itong Yes to Health Inc. ng inyong complete detail, pangalan, address, na pwede ipadala yan at yung inyong contact number.
0: At sa text natin kay Sir Alan, i-text nyo po yung complete details nyo din, Sir Alan, ha? Para maipadala din sa inyo yung regalo po niya. Okay?
2: Ayan.
0: Paano mga partner? Baka may pahawal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Yan po mga ka-wellness, maraming salamat sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programa. And of course, mas maganda po mga ka-wellness na mas rely tayo doon sa plant-based sources para makuha po natin ang optimum benefits ng mga protein and also mapanatili pong malakas, and also makaiwas sa mga karamdaman. Of course, isama po ninyo sa daily diet po ninyo ang ating pong Ultimate 3, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and ang Premium D3 na may spirulina complete protein para magpalakas po sa ating resistensya araw-araw.
2: Maraming salamat mga ka-wellness, mga kaibigan, taga-subaybay sa DWWW at sa lahat ng XFM sa buong Pilipinas. Sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan at see you again next Sunday. Doc Algy po ito mula si Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much Doc Algy at maraming salamat din Doc Ronald sa mga naibahagi ng info sa atin po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga kababayan natin na lagi nakatabay at lagi po nakikinig sa atin pong talakayan. Ganun, sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito, uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po langing dalangin ang Panginoonawa, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito po ang XFM Network Philippines. Dito sa Mega Manila, 99.5 XFM. XFM. News. Entertainment. Wellness. And service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Exciting Pilipinas oras, mga katropa, alas 12:07.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansang pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mabuhay ug madayaw mga katropa. Thank God it's Sunday. Thank God, Lord. Thank you, Lord, for another day. Thank you, Lord, no? Sa lainapod nga takna og edisyon sa itong programang Centro Weekend. Ning adlaw nga Domingo pet sa 16 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. And happy kadayawan, mga katropa.
1: Kadayawan updates.
0: Ayan, inyong taw-taw, dato ang pasadahan ang kadayawan update, mga katropa. But before ni Ana, ako nakita ninyo sa ato ang mga earrings there. Kadayawan inspired. O gadi po magpaulay ang akong sparring partner, of course. Ah. Nangandam po din siya, mga katropa. Naapod sa iyahang entry, no? Sa kanyang kadayawan inspired nga outfit. Of course, kay usani sa mga dagko nga mga festival din sa itong nasod nga giatangan sa mga katropa na ito. Busa, kinahanglan nga kita po din sa XFM 89.1 Davao. Makigsadya o makigduyog sab kita sa selebrasyon sa Kadayawan Festival. We welcome mo ilay ng akong sparring partner, katropang aso naman to, Marvin Abano.
2: Eto na, eto na, eto na, yeah!
0: Oo, katropang Marv, ako po dahil si katropang Andy. Nakalimot ko na, excite ko sa pag-introduce sa mga katropang Marv nga. Ingon anak ko ka selfless.
3: Wow, di ba? Kana daghang kagsalamat katropang Andy. Kay grabe mga katropa. Kung inyo makita, unsa ba? Ato mo to makaigsuonan mga katropang nagtan-aw karon. Unsa ba inyo hang maobserbahan mga katropa? Angayan ba kami sa mga isuot?
0: Katropang Marvs medyo nakasalipda ng imong nasalip hang kuan accessories.
3: Oh, di ba?
0: Okay, ayon, okay, di ba? Ipangandaman ni katropang Marvs mga katropa. Ipangandaman dito sa kaning tribal village katropang Marvs. Pagka imuhang kwintas.
3: Di basta-basta mga katropa. Actually, daghang pa kaig-display susama ni ini. Gawas ni ini nga estilo, daghang pagklase, no? Gawas anining kwintas, paarios, even na kining bracelets.
0: Kana, mga headdress,
3: yes,
0: no?
3: Kana. And even mga attires alang sa ato mismo mga tribal communities available mga katropa. O pwede ka mo maka-arkila para maka-picture, no? Mabati ninyo, ma-feel good ninyo mga katropa ang kultura nga na isa sa ginapasundaya, ginapasiugda sa ato ang syudad sa Davao.
0: Ayan. Mga katropa ha, gusto na mo po no, madungog ang inyong kadayawan stories, kadayawan 2026 stories. Ipadangat lang inyong mga kasinatian din ha sa mga night market ba nato, sa mga flea market, kadaghan kayo during Kadayawan Festival, o mga activities sa Kadayawan Festival, giunsa ba rin yung pag-celebrate ang inyong Kadayawan Festival 2026. I-comment lang sa ato ang comment section tungod kay ang naay mga pinakanindot, pinakalingaw, pinaka mabulukon nga kasinatian katropang Marvs. Of course, naatay panghatag nga pa-premyo.
3: Uy, pagkanindot ani ha? Talking about pa-premyo katropang Andy, kay di ba stawasang premyo ba yung nag-atang ni mismo mga activities sa atong Kadayawan Festival 2026. Ato na ipabuhagay taod-taod mga katropa.
0: Ayan. Mga katropa, live tagkaroon sa itong Facebook Live, XFM 89.9 o XFM Davao Katropa Digital sa inyong mga Facebook pages. And of course, sa ito ang frequency din sa Davao City sa 89.1 mga katropa.
3: Of course, mga katropa, sa ito ang mga kaigsuunan. Ha? Ay, padangat ka ninyo mga mensahe, reaction. Kaya ito na pambasahon. Ay, labi na dili lang sa itong makaigsuunan ni Tambong ni Saksi sa mga dagkong aktibidad sa itong syudad sa Davao. Sa itong makaigsuunan, kay I'm sure di tanang dabawin yun. Nag-lakwat siya, nag-suri suroy karon ang uban nagpuyo lang sa ilang mga balay.
0: Yes. Oh. Tanaw lang sa mga live feed correct. Katropang Marvs tungod kay init kay ang panahon
3: yes,
0: karon. But despite sa kainit sa panahon ha mga katropa, dapat siguruhon nato nga ligon gihapon natong immune system tungod correct. Kay matod sa pag-asa katropang Marvs sa mga katropa, naghihapoy posibilidad nga makasinati og pagulan-ulan ang Davao City tungod kini sa localized thunderstorms. Busa inom na sa atong Xanthone Vitamin C.
3: Ayan.
0: O ang atong lamian nga kape. Of course, karong paniud to katropang Marvs na perfect kaysa itong mga nindot kayo ng mga kung sa'yo tawag
3: accessories. Di ba pinay na pinay talaga katropang
0: course,
3: Andy?
0: Oh.
3: Bagay man kayo sa
0: Philippine flag.
3: Oh.
0: Lami kini siya parisan nga samtang mag-story at din him, inom taog lamian nga kape.
3: Oy kini, mga katropa, kay actually maayo na lang kay naanay naka-standby dito daan katropang Andy. Ay, kana mga katropa, sa itong makaigsuunan hanga buot mo palit ni ini mga produktong gama sa Yastro Health Incorporated no ang Xanthone Gold Coffee Mix o baka atong Xanthone Plus Coffee Mix or atong Premium D3 Coffee Mix available kini sa nagkariyang butika nga duol sa inyong mga lugar and of course one click away lamang sa Shopee mga katropa.
0: Ayon. Karon mga katropa, ato nang ibuhagay ang mga nagaunang ang balita dinhi sa ato ang syudad ingon man sa atong nasod, sa atong sentro sa balita.
4: Sentro sa balita.
0: Nagunanghan ay sa atong sentro sa balita, hugot nga seguridad para ang gipatuman sa nagapadayong selebrasyon sa Karayawan Festival 2026. Matud pa ni DCPO City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria, mga katropa, kauban ang station commander sa Ecolan Police Station nga si Police Major Rosario Aguilar, ingon man ang commander sa Task Force Davao nga si Colonel Rodrigo Marinas Jr. Kaya sila mismo nanguna kaganina, mga katropa, sa pagpahigayon og inspeksyon diha sa may Davao Coastal Road alang sa preparasyon sa umaabot nga indak-indak sa Kadayawan Grand Showdown. Inya na ipahigayon, mga katropa, karong gabi, no? Una itong atangan, mga katropa. And aside sa preparation dito sa area nga para kay hapsay, no? Usapod sa gipreparahan sa itong mga otoridad ang peace and order. And thankful ta sa itong DCPO, sa itong Task Force Davao, guban pang mga security forces nga nagkahiusan, no? Para masiguro nga luwas ang atong celebration. And of course, ang indak-indak sa Kadayawan Grand Showdown, mga katropa, usan ni sa giatangan isip cultural highlights sa festival, mga katropa, og pinakaunang higayon kini kay ipahigayon ang Grand Showdown dinha sa may Tulip Drive nga portion sa atong Coastal Road. Kaya anda nato, mga katropa, nga human sa parada gikan sa may Rojas Avenue dinha ang Grand Showdown ipahigayon sa may San Pedro Square or San Pedro Street, mga katropa.
3: Ayan, mga katropa, talking about ni ining dagko nga mga aktibidad na mga katropa dinhi sa atong syudad sa Davao, kung unsa na lamang kadaghan ang mga spectators. Actually, gikan pa ko ganina, katropang Andy, diri sa may CM Recto, halos wa kay maagian sa sidewalk sa mga katropa kay napuno sa atong mga kaigsuunan, mga katropang Dabawenyo, mga turista, mga katropa. Dili lamang kana mga Dabawenyos, apan gikan usab atong mga kaigsuunan sa nagadaiyang mga bahin sa tibuok nasod, no? Luzon, Visayas, Mindanao, even mga turista, mga kining langyaw nga mga kaigsuunan nato, mga katropa. And of course, gawas ni anak ako, Dabaw, dawang background music ko.
0: Oh,
3: unsa maka ana ba ka katropa?
0: Sa tapos sir.
3: Ana man oh, katropa Andy.
0: Actually, oh. Murag na carry over na carried away ka sa mga steps na dinhi sa indak-indak, katropa Marv. Yeah. Sa naman ang dili maka indak-indak, no, kung madunggan nimo ang live gani nga kani mga drum.
3: Dahulog sa mga drums gani na.
0: Grabe.
3: Ang nagvideo pa lang ko, katropa Andy, kay bes ako tingkoy muuntol-untol. Ang ana, grabe, ma-feel gyud, mga katropa, ang richness sa culture sa ato ang dakbayan, mga katropa. Pinaagi sa mga kining props, mga attires, ato mga kaigsuunan, mga nisalmot, dili lamang kana sa indak-indak sa Kadayawan, even nga doon na sa pamulak, mga float parades, ato mga kaigsuunan nga nakasuot na niining mga headbands, na apay mga guhit-guhit, repainting sa ilang mga naong, mga katropa, nga nagpasiugdag yun sa ka-alive, sa indak-indak, or sa Kadayawan Festival sa itong syudad sa Davao.
0: Kumbaga, festival vibes kay katropang Mars, no? Kaganinang buntag. And nakapadugang pagyod sa excitement, mga katropa, tungod kay ang premyo sa indak-indak, katropang Mars.
3: Nako naman.
0: Alang-alang, katropang Mars, kung pwede palang muhabol ang katropa nato dari sa XFM 89.1 uga kining entry sa Kadayawan sa indak-indak. Ay!
3: Nako!
0: Nako mo, si katropang Marlo? Ay! Katropang Marlo pa lang nadaan, ha?
3: Makahinumdong katong Christmas party siyang attire, katropang Andy.
0: Oo. Ay, makapildi. Kung nakabalo pa tangay, ngayon na anaday, oh. Naaman day mga dagdag pa premyo, katropang Marlo. Pila to natrasay.
3: By the way, pila ba yung pa-premyo dugang ron, ha?
0: Oo. Oy. Mga katropa, ha, tumataging ting na 1 million pesos ang dugang pa-premyo alang sa indak-indak sa Kadayawan. Kinsa ba naman ang diliganahan na katropang Mars? Oh,
3: dili lang na thousands lang, ha? Million, mga katropa. Actually, alang kini sa grand winner sa open category sa indak-indak sa Kadayawan, 2 million pesos!
0: Wow, naman!
3: Ay, nako! Oh.
0: Unya ang sa school-based category, pasabot ani mga katropa katong mga entries dinis within Davao City, mga katropa, gikan sa mga nagkadaing eskwelahan sa Davao City.
3: Correct.
0: Tumataging ting na 1.7 million pesos.
3: Halaka.
0: Nako di maganahan. Amo na lang na yung pa-premyo, ha?
3: At least, so kung grand winner mo na ang premyo, di pud magmahay ang mga tawag ani mga runner ups.
0: Yes, kinapon sila madawat kahapon nga pa premyo.
3: 100,000 of course.
0: So imagine, mga katropa, ha, more or less, no, abot sa 10 million pesos ang total prize alang sa kining indak-indak. So kinsa pa yun? Diba? Munang dita matingala nga daghan kaayog mga kaning kaning mga contingents gikan sa laing mga lugar ang dayo din sa Davao City despite sa kalayo, despite sa kaning-ganing preparation kahasol na pagdala sa mga props, no? Ang kaning lahi pa ng ilahang mga pang sound sa tawag na katropang Marv's mga instruments. Mga dagko kay nga drums nga ilahang ibiyahe din eh, pero wag yun nagpapugong mga katropa tungod kay gawa sa Aligre ang atong celebration sa Kadayawan Festival. Usap pud sa makapadani sa ilahang nga mo-join is ang dili wala pud sila gibarat sa papremyo.
3: Ang maghisgot og Davao City mga katropa, nako ang mga papremyo di yun kamahayan mga higala. So kana mga katropa, in short, wala yun ni gibarat sa Davao City LGU ang isa sa ginapasiugdang celebration sa matagtuig kini nga activity sa ato ang syudad sa Davao.
0: Ayon.
3: And of course, provided na nakatropang Andy, ang hugot nga siguridad, way angay kabalaka itong mga kaigsuunan. No? Kaya akong cellphone ganina, ako lang gisulod sa akong likod sa bulsa, klaro-klaro. Mm-hmm. Pero wala. Grabe ka ng kampanti ka na maglakaw-lakaw, suroy-suroy. Kay every meter na ay mga safety and security cluster personnel nga naka-standby mga katropa.
0: Ayon. Ang gina pa si Garbo na ito, nga Davao life is here.
3: Correct.
0: Disiplinado ang mga Davaoenyo ug labaw sa tanan, ang mga Davaoenyo, mga peace-loving people.
3: Ayan.
0: Ito pong gina-practice ang culture of
3: security
0: din sa atong syudad. And of course, ato mga katropa, katropang Marvs nga wat ni gawas ganina, kalain ang pamina.
3: Correct.
0: Init ang panahon. Nagtanaw lang sa live stream, pero naapay higayon ha, ang ato mga katropa nga masundungan ang final performance, ang showdown sa kanyang mga contingents sa ato ang kadayawan, indak-indak sa kadalanan mga katropa nga mga contingents. Inaagi silang grand showdown diha at ang mga katropa sa May Davao Coastal Road, Tulip Drive, alas 6 karong gabi.
3: Yan.
0: Ayan mo na ang update mga katropa sa tuang Kadayawan Festival Celebration sa Ningtuiga 2026.
5: Kadayawan Festival Update.
0: Ayan, samtang sa Pikes Bahin mga katropa, aginod ta sa lain pang mga balita nga atong angay masayran din sa itong nasod katropang Marvs tungod kay adunay serious bacterial infection.
3: Uy, kini ha?
0: O giganta sa kaning kwan ha, festival kani, medyo seryoso nga isgutanan mga katropa tungod kay adunay seryoso nga bacterial infection nga hinungdan o sa katuning agila nga kaniganing rescue din sa May Bukid Noon area mga katropa.
3: Kani mga katropa, kinigula manggod sa gihimong eksaminasyon nga usa ka seryoso bacterial infection sa internal organs ang hinungdan matud pa sa sayong kamatayon sa na-rescue o nang na-rescue nga sa Waga Dalwangan Eagle mga katropa. Pinagi sa usa ka post sa Facebook mga katropa, gipadayag sa Philippine Eagle Foundation kon PEV nga ang mga sample sa tissue gikan sa iyang at or sa atay ni ining maong agila kasing-kasing o sa spleen nagpakita matud pa og grabing impeksyon nga mikaylap na ngadto sa tibuok lawas ni ini. Uban na mga katropa sa mga resulta sa naunang necropsy, nagpunting matud pa kini sa bacteremia o septicemia, isip posibleng hinungdan sa kamatayon sa maong agila. Mga katropa, nga kining naisgutang impeksyon, di matud pa kini katiaw-tiawan kung muigo kini sa naisgutan nga matang creature lang mga katropa nga isa yun in taong kining Davao, maupuli ginapasiog na mga katropa. And kinibitaw nga gitawag nga national bird. Mga katropa, agila, mga katropa, uga posible nga kung maigo ang usa ka matang sa agila ni ini, di yun in town magdugay mga katropa kung di dayon madapatan ugtok mga aksyon sa mga veterinaryo mga katropa. So kini mga igala ang histo or histopathological nga pagsusi gihimo kini sa Central Mindanao University College of Veterinary Medicine nga ang maong resulta sa examination gipagula dili pa lamang dugay human nga namatay na gyud in town ang naisgutang sa Waga Dalwangan Eagle.
0: Ayon.
4: Sentro sa balita.
0: Samtang sa Pikas Bahin mga katropa, dinhiyat mo ta balik ta no sa kaning update din sa atong syudad sa Davao. Inay usa na pod ka Japanese technology firm
3: uy
0: nga nagatabang karon sa atong syudad aron nga maduso ang tourism industry ngadto sa digital age.
3: Uy,
0: no
3: hindi.
0: Tungod kay high-tech na ang tanan, di pod magpaulahi ang atong syudad sa Davao. Pinaagi kini sa gilusad nga mobile-based tourist passport. Ang design kini alang ngadto sa mga bisita para makahatag kanila og mas dali nga access ngadto sa mga promotions o ingon man maka-generate og data nga magamit nila o mahimong giya sa ilaha sa transportasyon ng urban planning dinhi sa atong syudad sa Davao. So ang Davao Tourism Association or DATA in partnership niya no sa Japanese technology nag-develop sila aning Digital Davao Tourist Passport. And sa mayagi semana kini mga katropa, uga dito kilusad no sa SM City Davao Annex sa Kimbo Boulevard ding atong syudad sa Davao. So ang inisyatiba nagtransform siya sa katuganing katong papel o katuganing magunita ni mong tourist passport ngadto sa physical booklet na itong 2025. Mm. Moni siya before, katong murag pasaporte dyan gani nga itong ginagamit. Yes. No? Mm. Kung nakita niyo sa itong live feed, mga katropa, color blue na siya and ay mapa sa Davao City.
3: Tama physical ba, passport. Yes.
0: O physical map siya. I mean, physical passport sa mga katropa. So, muna siyang gilusad na itong November 2025. Mm. But karon para mas mahimong accessible sa tanan, dili mabilin, dili mawala, mga katropa, ihimo na siya into mobile application.
3: Ayaw.
0: Gamit sa, o gamit ang Smart Jump. Usa ka smart city supported by Japan ASEAN Mutual Partnership. Usa kini ka programa mga katropa nga nagapromotar sa smart city solutions dinhi sa ASEAN. Ayan, so pinaagi ni mga katropa ha. Katong na mention ka ganina nga mahibal-an na nimo asa na ang mga kaninga possible nga mga asa ang mga discounts nga pwede nimo ma-avail as turista sa Davao City, unsa ang mga modes or means of transportation din nga makahatag og giya sa mga bisita nato no, mas dali nila nga ma-access asa papadulong din sa San Pedro Cathedral, paingon sa Davao Museum, padulong sa kaning Philippine Eagle nga kaning center din sa may Marilog sa may Kalinan area mga katropa no? Kaya mo man nakasagaran gina bisita sa itong mga turista dinhi sa itong syudad sa Davao.
3: Kining pasalubong center kana no, kanang nag-offer og local products dinhi sa itong syudad sa Davao. And pinaka-importante mga katropa, kining subala ni Data Representative Rodolfa Alama nga ang kining application kasamtangang nag-feature og 47 ka local establishments. So di na maglibog ang mga turista, asa sila mutumbok dayon pag QR code, cellphone na lang makatropa. Nice. In short na sila'y mapa nga direko gusto kana makaschedule nag proper alang sa adlaw nga mula ag makatropa og dili masayang ang ilang pagbisita diri sa atong syudad sa Davao. So kini makatropa, ang full rollout ni ini is targeted ay hapaman matapos ang tuig 2026.
0: Ayun, nice si katropang Marvs. No? Mm-hmm. Kaya labi na kung turista ka, diba sa isa ka lugar, imong ginapangita, asa ka ang lamian, nga, mga pagkaon.
3: Oh, talking about durian, asa manidag sa karon.
0: Mga nag-offer po mga native delicacies. Kaya, of course, as a turista, kung baga, usa sa makakompleto sa imuhang pagbisita sa isa ka lugar, kung, is ka nang makaon ni mo, usa ba ang mga delicacies, mga ipang produce ng mga pagkaon, mga kaning mga menu or kaning mga recipe nga diretsod gimugna no sa usa ka lugar. So correct. At least pinaagi ani nga app guided da atong mga turistang ay mukhaon kog durian dito sa ingon ani di pwede makapamalit pud mga durian products no, kung moingon pud kag mga pagkaon nga tatak Davao City ay naa pod da pwede na kong aduan
3: no, ilabi na kining mga sosyal man ini mo tingog biya ni katropang Andy oh
0: sa mana.
3: Oh, di ba? Kana mga katropa, sama ni ana. I'm sure ang uban ng mga turista wa kabalo asa ni dapit.
0: Mm-hmm.
3: Asa dai ni dapit mapalit.
0: Yes. Oh,
3: sa Magsaysay Park mga katropa.
0: Dito sa atong tribal village. And napo tayo sa kaning establishment kaning baligya ani katropang Marvs. Dati sa may El de Vinco, sa may Claveria man asa no, dapit sa Ateneo. Karon kay atbang siya sa Philpost ba or sa BDO. Dati na siya dira ang di ko kabalo sa street pero dati na siya dira nga mga baligyaanan o gani-gani mga pasalubong nga mga pomelo. Karon naana na siya din ha nagtapok tong mga nagapamaligag perlas nga mga kaning accessories no, and kaning mga tribal nga mga sanina, kaning mga accessories nga gama no sa ato ang mga kaigsuunan nga mga kuan kambaga lumad din he sa Davao City. Pwede na ninyo papalit mga katropa and sa mga government employees katropang Marvsa, pwede silang mamalit po ni ana tungod kay every Monday no sa kanang matag semana gina-encourage man ang mga government agencies nga magsuot og Filipiniana inspired or kanang-ganing mga sa mga tribe inspired na mga suot or kanang mga accessories
3: yan mga katropa. So good thinking ni ha, kay kabahin lamang kana mga katropa sa kining modernization no nga kining program sa tong syudad sa Davao nga pag adapt no niini mismong mas mapadali ang serbisyo alang ni adtong mga turista.
4: Sentro sa Balita.
3: Ayan mga katropa, katapusan sa itong sentro sa balita ning orasa DOJ giklaro nga abli alang ni bisan kinsa kung buot matod pa nga mupasang atog kaso bato kang VP Sara. Kini mismo ang giklaro sa Department of Justice nga wala matod pa'y nagabar or nagapugong alang ni bisan kinsa nga buot no nga mupasang atog kaso bato kang Vice President Sara Duterte. Kini atol sa giyahimo mga katropa nga pulong balitaan mismo sa maong naisgutan nga ahensya mga katropa kung asa gibutyag mismo ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon nga wala matudpay nagabar o nagapugong nga aron na dili usab or walay nagapugong ni bisan kinsa nga kinibitawng ang purpose aron dili sila makapasang at og kaso mga katropa batok sa Vice Presidente. Matud niya nga ang pananaw matud pa sa Department of Justice labot na ining nisgutan ng isyo kung mahimo matud pa nga sampahan or pasakahan og kaso ang naisgutang impeachable officer mga katropa. Kini human ang gipagula ang maong pamahayag human mga katropa giklaro or gibarugan sa kampo sa or ni VP Sara or sa defense team ni VP Sara nga wala mat or dili matud pa pwedeng i-prosecute ang Vice Presidente dungan ni ini gitawag nga Senate impeachment trial. Hinungdan mga katropa nga gibarugan usab sa DOJ nga ang proseso sa korte sa kaso nga gipasangat bato ka kang VP Sara o uban or gawas or kining separate mga katropa sa uban pang nagapadayon nga mga hearing badiha or sama na lamang ni ining impeachment trial nga gina-preside no dinhi sa Senate Impeachment Court mga katropa. In short mga igala ginasalig na lamang sa DOJ ang adto mismo sa tukma nga hukmanan ang pagdetermine o pagresolba sa maong kaso bisan pa man mga katropa usa ka impeachable usa ang impeachable office sa Vice President labot ni ini nga kung atong nasayran nagpadayon pagyapon ang impeachment trial ni VP Sara.
0: Ayon. So, pasabot mga katropa, ingat pa sa DOJ no nga, sige, kung gusto mo mag-file og kaso, ala, file lang mo kaso, walay mo pugong
3: walay
0: sa inyo,
3: pugong.
0: Ha? Kaya ang korte, ana, magtanaw man po na, ilan man ang balansehon kung naabay probable cause ang gisang at nga kaso, aside pa ha, sa kaning ginatubang niya karon nga kaning reklamo din ha, sa atuang Senado, sa ongoing impeachment court.
4: Sentro sa Balita.
0: Impeachment hearing, mga katropa.
4: Sentro sa Balita.
0: Ayan katropang Marvs, daghan kayo mga nag-comment din sa itong Facebook Live at sa dalikitan, no? Before ito mag-commercial break, maayong paglantaw sa itong Facebook Live katropang Gloria Malala Apelo. Oo, kini. Ayan pa siya katropang Marvs, good with thumbs up pa siya ha? Listening Centro Davao Digital XFM from Bayugan City.
3: Ayun mga katropa, maayong udto sa itong makaigsuunan sa Bayugan City. Kumusta man, no? Kaya talking about Bayugan City mga katropa, Lingaw, Bibo po ni ang maong area nagikan po ko dira ni atong milabayng bulan mga katropa. So, kaya sa uban pa na itong makaigsuunan nga nagpadangan silang mga minsahi karon. Ayan.
0: Si Sir Tristan Yat Gulay, maayong udto katropang Andy o katropang Marvin, happy kadayawan sa atong tanan. Oy, happy kadayawan po din mga katropa. And si Sir Harold Salang, watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corelia, Davao del Norte.
3: Ayan, dagang salamat. And by the way, sa itong makaigsuon na maayong pagpaniod to sa inyong tanan, ha? Kung unsa man yung mga sundan din, ha, mga katropa, hala pamahinhin taon mo, ha? Ayan.
0: Kayo, kalimut, ha? Yes. Partner rin ang mga katropa sa itong lamian o healthy nga kape ang Zanthone Gold Coffee Mix o baka ang itong Premium D3 Coffee Mix or ang itong Zanthone Plus Coffee Mix, mga katropa. The perfect kaayo nga pangpare sa inyong lamian o healthy nga paniod to aron nga masiguro nga healthy po dang ato ang panlawas. And ayaw kalimut mga katropa ha, pag-share na mo din ha, unsa ba inyo ang kadayawan 2026 Ayan. Experience. Kay ang mag-comment din sa itong Facebook Live, makadawat og bad Gcash.
3: Wow! Ayan, kung
0: pi- ba ng Gcash?
3: Oo.
0: Alam mo, sabot na kinahanglan din katropang Mars. Yes. Nga nag-join good sila, nagtanaw good sila sa parade. O baka ha, sa kining indak-indak sa kadayawan. Pwede nga nagatumo sa bazaar, no? Sa kining mga, sige tawag, kaning mga night market. Taghan ka ayaw. Di ba ni kadayawan food market din sa my coastal road?
3: Food bazaar.
0: Food bazaar. Unsa ba yung favorite ninyo dito nga nakaon? Pwede ra jud kay na ninyo i-share mga katropa and magpili ta og kinsa ba ang pinaka nailingaw, pinaka nindot nga kadayawan 2026 2026 experience. Yes. Kaya itong hataga ng pa-Gcash.
3: Wow! Mga katropa, unsa pa yung gipaabot hala. Sige, siya makauna lang mga katropa ha. And of course, mga igala, ipadangat yung mga reaksyon kay taod-taod sa mong pagbalik ha. Kining concerning kaayon eh. Katropa ang Andy actually, kay talking about sa emergency 911, naagyod intay usaka lalaki ang nagpadayag sa iyang kadismaya labot ni ini mga katropa.
0: Ayan, kana itong siren mga katropa sa mong pagbalik ha. Human lamang sa pipila ka pahinomdom stand by oras na to, 12:34.
6: Sentro Time Check brought to you by. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting!
12: Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Kadayawan Facts and Trivia.
17: Kadayawan!
18: Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag og managlahing prutas, tanom, bula, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sentro! Andy Causon, Marvin Ibano. Sentro! Sentro!
4: Ayan, welcome back mga katropa sa itong programang Sentro Weekend. Oras na ito, 12:38 na mga katropa. And karon katropang Marvs, no?
5: Mm-hmm.
4: Speaking of Kadayawan Festival 2026 mga katropa.
5: Yes.
4: Maki-update ta, no? Unsa bang sitwasyon karon din na sa gawas unsay kasikas katropang Marvs kung nagapadayon pa ba ang celebration or kaning activities karon din sa may San Pedro Square o manaba ang tuang kaning parada, no?
5: Yes.
4: Sa atong mga floral floats and sa atong mga indak-indak contingent.
5: Ayan.
4: Ang siren katropang Marvs, no? Pinagi sa atong katropa sa iyang ipabuhagay ng update.
3: Kadayawan Updates.
5: Ayan mga katropa, tong siren sa gawas, ang sitwasyon sa San Pedro Square human sa indak-indak sa Kadayawan Street, dancing ug pamulak sa Kadayawan. Katropang Jebet, kumusta din na?
3: Live report.
6: Ayan, happy Kadayawan, katropang Andrina, katropang Marvin, no? Kung una na ako ibuhagay, iyag-iyag, kining ako ang report ning oras sa katropang Marv, katropang Andy. Ako nang nasiplatan, maguna ko sa live na to, no? Ang nindot ninyo ang mga bitay-bitay, ba inyo ang earrings, sa inyo ang necklace. Murag, naano ko, medyo naano ko gamay, naibog ko gamay ba, no?
4: Murag, gipangandaman dyan, no? Ni katropang Marv, katropang
6: Marv. Dili kayo, dili kayo.
4: Para makompleto ang Kadayawan experience din sa studio kayo na alam magiging may accessories, ang kulang nilang nato katropang Marvs, no? Ang King of Fruits, ang durian.
5: Ay, naku
4: naman. Salamat dahan, katropang
5: yes,
4: Juvet.
6: Actually, dili ko unta gusto magtugan pero naa diha sa likod na ay durian diha.
4: Oy, moninindot, katropang Marvs, no? Kompleto na ang atong Kadayawan Festival Celebration.
5: Kulang pa, napanay mga kakanindiha, katropang Jubet. Daghan pa na diha.
6: Sa pagkakaroon, katropang Marv, katropang Andy, naginahinay, nagyagpanghipos. So, apil po ko na rin, muhipos na po. Pero dito, no, speaking of Kadayawan, kining mga panghitabo, no, ng events na po po sa itong Kadayawan Festival 2026, katropang Andy, katropang Marv. Ngayon kasamtangan, ito, hinahinay ng mikunod, no, ang gidaghanon. Sa mga tao, mga bisita nato dito sa may San Pedro Square o mga kasikbit ng mga dalan, kung asa ni pahigayan kaganina, no? Human na malampusong na humantod ang kining indak-indak sa Kadayawan Street Dancing Competition sa Adlawa. Bisan pa man sa init na panahon, yun na sinati nato, no? Sukad pa kaganina sa buntag. Antod sa roon, naagyapon tayo naobserbahan katropang Marv, katropang Andy, no? Ngayon, nag-abot ni hapon ng mga spectators dito sa may San Pedro Square, hoping na naagyapon sila ay makitaan. Kaya kung niya, ito ang itandi, no, sa mga nakalabay ng mga kining indak-indak o pamulak sa Kadayawan, moabot sa manggudag hantod alas 2 sa hapon. Samtang karon, no, nakurat ang tanan, pag-abot dere, alas 3 sa buntag pa lang, katropang Andy, katropang Marv, nahuman na ang street dancing, no, ang kining performance sa tuwang mga contingents. Tungod po lagi, no, kay 13 lamang ka mga contingents ang mi-appeal sa mga kompetisyon. Rason nga sayo na human ang parade o street dancing presentation kung ato akining itandi sa nakalabay ng mga katuigan. Sa pagkakaroon, katropang Marv, katropang Andy, ang dagan sa mga festival goers, no, ang nagpabilin gihapon rin sa San Pedro Square aron nga magpahulay, no, mag-picture, mamalit sa mga nagkalain-lain ng mga stores o vendors, no, nga naglinya rin sa lugar. Gani, aktibo sab, no, ang nakita nato mga vendors nato na adrin tao na maligya o mga pagkaon, nilino, dunay mga souvenir items, mga indigenous crafts, mga Kadayawan merchandise, no, naapodyan ni Drian face painting services, no, kaganina pipila ka mga bata ang ato nakita nga nalingaw, nalipay, no, aning mga face painting services. Kung asa pa dayon gihapon ta na lang pud, no, nga ginadag sa diri sa tuang anhimutangan karon. Sa pagkakaron pud nakita nato, maobserbahan nato gipanghipos na ang stage nga naa diri ang mga bangko, no, nga gigamit kaganina, nahipos na gyud, medyo mingaw na sa katropang Marv, katropang Andy. Wala na po kayo tayo nakita ang ginadri sa tunga nga bahin, no? Mostly naglabay na lang ang kiningato ang mga dabawenyo nga nadri karon sa area. Kaganina doon na tayo mga nakahinabi, no? Pipila ka mga festival goers. Kani si Sir Ray, isa sa tuwang nga nahinabi. Anya, kitik, no, sa tuwang pagpahiginabi sa iya, ha? Since gikan pa yung taon ni sa Japan,
4: wow,
6: yan ibisita dri. Oo, dabawenyo kini sa katropang Andy, katropang Marv. Pero dito na siya nagstay sa Japan, og niuli lang diri sa Davao City, no, para unta ma-experience, makita personally ang kining indak-indak o ang pamulak sa kadayon. Apan, pag-abot nila diri ganina, mga alas 9, no, natagbuhan lang nila sa dalan, o diri sa San Pedro Square, wala na sila na abtan, no, tungod kay sayo lagi na human ang among kalihukan. Ang yatong natipik, no, sa pagpay ginabi kang sa rain.
1: Where, og pipilan na to ang mga natagbuhan, wala na po sila. Kumusta ba inyong experience sa Kadayawan Festival sa itong month celebration, especially sa kining na indak-indak sa Kadayawan o pamulak na inyong yung Jenny Andre sa Davao?
7: Nasalubog ka ba yung Adorable Tune Bridge? Ang group,
4: Oo, katropang Jubet, medyo dili na klaro, no, ang tingog ni sir.
6: Paano sa to, hinay ang tingog ni sir, no, pati siya lang katropang Marv, katropang Andita. Excited sila sa performance sa tuang 13 contingent, no. At umagabi kay gamay, no, walo sa atong open category, lima sa school-based category. Ang indak-indak, sabta kinakasap sa pangkagat, parade na kaganina amaze na to ang spectators sa dali lang po like, ayaw ang dagan sa pagkita samta na ginahinay na ang katukan rin sa downtown area tanusab na to sa itong mga kaganina ka dito po sila no, mabalhin sa Coastal Road no, sa Tulip Drive din ipahigang ton ang sunod ng major event no, ni Karayawan Festival kini ang unang kayo no ang dito himoon ang grand showdown o gawa ceremony sa busa gilaupan nga daghan pa ang kagsa no karong hapuna hantod uy nga gabi at sa pagkakaroon alas 5 sa gabi magsugod ang grand showdown samtang ang ato ang floral float no sa mga gusto pod na gusto makita ang kanindot kan anyan sa ato ang mga pamulak o atong float mga katropa naapod karon sa DGT na Ningo Rasa ang ato ang mga floral float mga sa pwede gihapon makitaan sa tuag na mga bisita no. Ayan. Wala man sila nakakita kaganina during sa parada sa atong kadalanan pero pwede gihapon nila makita dere sa may DGT katropa nga Marv katropa Andy samtang bisan pa man pod nga natapos no diri sa San Pedro ang kalihukan paray na sab ang deployment no sa mga personnel gikan sa tuwang nga kapulisan gani na pod diri ato ang PSSO no Public Safety and Security Office makita diha po nato diri daghan diha po na mga naka-deploy ito sa mga to diri no ang Central 911 inun man atong BFP no og uban pa nga mga force multipliers aron masiguro nga bisan pa man natapos no diri sa San Pedro Square hapsay gihapon og upside no sa crowd the movement og luwas gihapon ang publiko so karon wala pa pud tay nakuha nga may impormasyon no ang dakong insidente nga na-record sa motoridad so far walay mga nataho na mga insidente sa kinatibuk-an sa tropa sa Marv sa tropa nga malinawon og organisado no kapatrikan pa human sa intak-indak sa Karayawan samtang ang atensyon sa kadaghanan karon nakasentro na sa mga kalihukan ng paigayon sa Coastal Road isip kabahin gihapon sa nagapadayon ng pagsaulog meaning Karayawan Festival 2026.
5: Yes, katropang Juvet, by the way, kumusta man ang sitwasyon sa traffic? Subli na ba ang ipaagyan or pabiling sirado pagyapon ang ato ang dalan dira sa may San Pedro Street area?
6: Yes, katropang Marv, katropang Andy, no, kaganina, pan naglabigar kita sa kadalanan, no, medyo hawan na ang ato ang area. O dari karon sa may CM Red po, makita na to ang San Pedro Street, no, abli na alang sa tuwang mga sakyanan ang kining dalan. Dari lang yun sa square, katropang Marv, gikan sa may San Pedro Cathedral, paingon dari sa may usaka mall, no, dari sa may Santa Cruz Square kana wala pagipagian but padulong dito gawas sa bangkirohan pwede na magian sa tuan mga sakyanan.
4: Ayun. Daga salamat katropang Juvet no sa imuhang update og amping din na magpaabot mi sa imuhang mga pasalubong no mga kadayawan merch and the kadayawan foods gika din ha straight from San Pedro Square.
6: Sige lang katropang Andy kaya akong kagwapa gid fresh from kadayawan ako madala diha. Pagkaroon.
4: Amo na importante katropang Juvet. So go ahead sa imong final report.
6: Pero dito mga katropa na bisan pa man og init ang panahon na gusto gihapon ta mo bisita mo tan-aw no sa mga aktibidades ning Kadayawan Festival mga katropa ayo sa mga produkto sa Yes to Health labi na aton na pampaboost sa community atong Zantone Vitamin C katropa mo sa Juvet Espanyol X sa Camu
3: Live Report Kadayawan Updates.
4: Katropang Marbs, no? Oo, usa sa mga rason nga nung sayo na human ang parada mga katropa tungod kay wala na may showdown no? Sa may San Pedro Square. And dito na ito makita. Diyan na ito mahibalaan nga ka ng organisado ang aside sa medyo delikay nga nakadaghan ang contingents this year. Organized kayo ang parada.
5: Walay delay.
4: O, walay delay. Mm.
5: And isa pa kay mubo.
4: On time start, no?
5: Yes, on time and then mubo lang ang ruta. Kung itandi na ito nakalabay nga tuig mga katropa.
4: So, possible po nga ang reason ni anak katropang Marbs para dili ma-exhaust no ang atong mga contingents. Labi na, yan na pa sila pangandaman nga showdown no niyang gabi mga katropa para sa ilang grand showdown din ha sa may Coastal Road mga katropa. So ha, sama sa gi-mention ni katropang Juvet kad tong mga nag-expect nga maabot pag alas 2 ang parada o pag-abot dito sa San Pedro Square, ay, wala naman di ay. Yan pa mo'y chance mga katropa nga makapapicture makatanaw sa ato ang mga nindot kaayo nga mga floral floats no dinha sa may DGT Giplastar tama ba ko katropang Marbs?
5: Yes, according kakatropang Juvet. Actually naabtan pa namo na usundan pa ginamo ang floral nga grabe sakyanan katropang Juvet ha. Ay katropang lagi ba?
4: Ano grabe katropang
5: pero
4: ayusin mo buhay mo.
5: Sorry po. Yes, parehas mga gwapa. Ano man
8: dito.
5: O di ba bawi ra katropang Andy. Ayan, so aton lang atangan mga katropa kay even after pa sa Indak-Inda Kadayawan atangi kay naabibo pagyapon ang matagabi mga katropa sa nagpadayong Kadayawan Festival alang ni ining Concierto Dabawenyo. Diba?
4: So pwede kaayon na inyo tanawon mga katropa sa mga mahilig og musika.
5: Kana.
4: No, mo na ang event nga para sa inyo. Ha? And of course, naapoy mga sporting events katropang Marbs no, in line sa kaning Kadayawan Festival Celebration.
5: Yes.
4: Though dili siya part sa initiative sa city government, but apil siya sa kaning mga kumbaga events nga gilusad no para pod na malingaw pod ang mga sports enthusiasts atol sa celebration sa atong Kadayawan Festival.
5: Ayan.
4: Ayan, so mga katropa ha, karon din hita, balik ta sa itong hisgutanan katropang Marbs. Kani mga katropa, tungod kay
5: uy.
4: Human sa Kadayawan Festival, nanapod tayo.
5: sa gunsun ba yan ng kining regular holidays katropa nga, Andy?
4: Makatawa na lang ka.
5: Bakit naman?
4: Ala. Dito mga katropa, malipay, no? Ang kanyang katropa sa gobyerno ni katropa Marbs, tungod kay another special non-working day.
5: Uy!
4: Ano sa mga katropa karang August 21 and moni siya ang kana kung i-declare ba siya no nga kaning Ninoy Aquino Day. Kung i-declare siya nga holiday, tama ba ko? No. Special non-working day na gyud ang August 21 mga katropa. Sa paghinumdom no kang Ninoy Aquino. Or gitawag din siya nga Ninoy Aquino Day. Og ang August 31 mga katropa mao ang National Heroes Day.
5: Uy.
4: Ha? Not just one but two. Og tungod diyan mga katropa ang Department of Labor and Employment nagpasidaan nga to sa mga pribadong sektor labi na sa kaning mga nanag-iag kumpanya.
5: Kini.
4: Nga bayad-bayad ng maayos sa ating mga tao ngayong 21 or 31 magtrabaho mga katropa no tungod kay diba naama na siya special or additional nga kaning kumbaga bayad no ngadto sa kaning mga magduty anang adlaw matug pa sa kaning labor advisory 31 mga katropa nga ang mga empleyado entitled nga makadawat og tumataging ting na 200% or double pay sa ilang daily rate kung magtrabaho sila during regular holiday. So, mo na siya karang August 31. So, pasabot si katropang Marvin, example, ang iyang, example lang.
5: Example lang, ha? Example, pila.
4: Example, ang iyang basic wage sa isa kaadlaw mga katropa ay tumataging ting na 100,000
5: pesos!
4: Times 200%.
5: Ay, mo trabaho yung goy!
4: Oh. I-times 2 na ni mo katrapang Marv, sumahimo na siyang
5: 200,000 pesos!
4: Diba mo na nagdaog sa kanyang ipapremyo sa kanyang inaindak

0: MARFs kasi hindi daw makatrabaho ng adlaw. Ay makadawat siya 100% pero katulagi dapat nag-file siya og leave of absence. Pero kung nag-file lagi siya og leave of absence pero wala siya leave credits, wala na gyud siya padawat nga sahod anang a day. Ayan no, so money siya mga katropa. And
1: even kining mga schedule nila rush day. Rush day mga katropa sa mga empleyado entitled gihapon mga katropa sa holiday pay.
0: Ayan.
1: No? Kung motrabaho gihapon of course ang empleyado, no? Or motong giingon ni katropang Andy na on leave ni anang higayon na mga katropa.
0: Ayan.
1: So karon alang sa mga trabaho nga mag-excess og 8 hours. Uy, diri na musulod ang
0: overtime pay.
1: Ang employer mga katropa kinahanglan mo bayad ngadto sa iyang empleyado og additional.
0: Uy, pila man nakatropang Marbs na kolbo.
1: 30%.
0: Wow.
1: Oh, sa 100,000 pesos pilang 30%?
0: Oh, 30 mil!
1: 30 mil, ha?
0: 30,000!
1: Oh. Okay na na.
0: Matingala ang kuha na employer.
1: Oh, kayo naman.
0: Ano naman si katropang Marvin?
1: Oh.
0: Kapag dili holiday kay 8 hours on top, wala ilang pass nga 1 second.
1: Oy.
0: Mag-time out diretso.
1: Ay, grabe
0: pero na. Pero pag holiday, grabe man mo, overtime man si katropang Mars.
1: Nga, nga. Diraba mo to karang iyang adrenaline rush? Nga na, katropa. So, kana mga katropa, nagpasidaan lamang ang dole alang sa mga employers labot ni ini.
0: No? Oo, pero kani siya, ang kaning pag excess po sa 8 hours na duty, of course, kana approved po na sa inyong mga supervisor, no? Kung importante gyud po, o necessary gyud po na mag-overtime si employee during sa kaning holiday. Kaya syempre, dagdag mo na sa bayarin o sa kaning pasweldo, no? Sa kaning employer na to. Ayan,
1: kini.
0: So money siya mga katropa. And sa Pinas bahin mga katropa, ang dole nagpasidaan po nga ang no work, no pay principle, mag-apply lang siya sa August 21, which is a Friday, katong Ninoy Aquino Day mga katropa.
1: Yes.
0: Unless naa daw favorable company policy, practice, or collective bargaining agreement na nag-grant o payment sa special day.
1: Ganun.
0: So sa 31, diligid mag-take effect tong no work, no pay katropang Marvin.
1: Yes.
0: August 21 lang mga katropa. And katodong magtrabaho during special day ang employer magbayad og additional 30%.
1: Uy, lahi tong double pay.
0: Yes. So kung ako mag-absent ko sa 21 na lang, ayun na lang sa 31.
1: Pwede na po duhaon.
0: Duhaon! Dili ta mag-absent. Kung kaya na to, kutob sa di pata mukamang, di ta mag-absent. Because we love our job.
1: Yes, take time to rest, of course.
0: Ito mga katropa, so moto siya ha, sa kanyang mga nagtrabaho sa private sector nga ay duty karong 21 og 31, kana i-monitor ninyo sa inyong mga HR, sa inyong mga finance officers, i-monitor ninyo inyong mga payslip, no? Sa umaabot nga pay period, kung natagan ba kung extra nga kuhan sa akong pagkuhan, pag duty during kaning holiday, regular o kaning special non-working holiday, kay kung wala mga katropa, pwede ninyo na ipangutana. Eh, sa reklamo dahil nga, Pagkundayin mo sa kuwan, ayon sa pwede. Pangatana sa, kung dili ka mahatagan, dili ka satisfied sa ilahang answer, that's the time na nga pwede tamudul sa dole or sa asa bang agency nga makatahatag o kaning katinawan sa imuhang question mga katropa. In case nga di ka mahatagan o extra pay karong holiday.
1: Yes, panawagan usap in town sa mga private sectors nga hinaot nga dili bitaw ka ng paymuslan.
0: Yeah.
1: Ang makaigsuunan na itong mga trabahador nga ka na bitaw, grabe ang effort mo trabaho and then makita nga mayano-yano lang, no? Unfortunately, katropang Andy, na ako'y mga kailag yun in town nga kining mga yanong employee, kining trabahante na ano, wala in town miswelduhi, unya-unya, rami, ano mga katropa, no? Kinibitawang asa namang justice, ana, no? What if hitabo po na sa inyo ha nga na mga katropa ba
0: uban po nga kuan katropang Marv's employer kan dili na maghatag sahod gamay pagid ang rate pagipalingkuron ang ilang mga empleyado nga moral kung baga paginhawa siya Ferd work kuan na to ba kan labi na sa kani ganing mga dito sa mga may negosyo nga side ba kan
1: hindi
0: man mga customers busy ang kaning example tindahan baron no kung baga maglisod na ginhawa ang kani empleyado
1: lalim
0: rate kay igo ra gid po.
1: Correct.
0: Kanya, you know, bitaw. So, una-unaon po na ito, no? Nga ka ng mga empleyado, gawa sa ilang love o passion sa ilang trabaho, mga katropa. Usa po sa rason nga nagka-tukmod sa ila, ha? Na ma-apply o trabaho o manarbaho is, of course, ang financial nga ilang madawat. Financial benefits. Kaya, di man tayo mabuhi kung walay sweldo.
1: Nya, mo rason man ang uban katropa ang Andy nga, passion man kaya ni mo nga ing-ana, ing-ana trabaho.
0: Bakit makabusog ang passion, no?
1: Na ako.

0: anyway sa imong money. Correct. Passion imo pod. Kinahanglan man pud ba compensate ang imong effort kay pag Mars. Kay dili man nato pwede ang passion natong ipalit og bugas.
1: Correct.
0: Ang passion natong ipagasolina. Correct. Ang passion natong ipalit og na. Ha.
1: Pinawa.
2: Wala sa dapat ang dili.
0: Dili man kay trapo. Ini sa ha. Good news sa katong uban no kay double pay mo din ha mga katropa and hopefully no ang ato ang mga employers no motamod no sa kung unsa man ang balaod nga gipatuman sa atong Department of Labor and Employment. Sometimes it is bahin medyo seryoso ni mga katropa.
1: Kini ha?
0: No, kay di ba kita sa Davao City, I guess, I believe nga kita ang unang ano nga nakamuntar aning Central 911. No, hotline, gani ka ni ato katropang Marfs, ato sa unang paglusad, ani libre.
1: Oh, see?
0: No, may load or wala, libre. Pero kay mga abusado man ang mga syunohan,
1: ay naghamay gaprang-prang, nadamay na mga inusinte,
0: nadamay ang uban, moto nga naan ay bayad pag magtawag. But karon katropang Marfs, naan na po'y issue nga ni tumaw, labot aning emergency hotline nga 911. Sa ngalan itself, emergency. So, dapat wag yung delay mahitabo ka, Tropang Marfs.
1: Correct.
0: Okay, any delay, emergency nga ni.
1: Yeah,
0: so, pwede siya maging mag-cost, no, o ganing life sa usa ka tao.
1: Yes.
0: Kung ma-delay, mamali, o forward ang call na, natiurok na. So, no, na, karon mga katropahan, na iso nga mitumaw o gagimando sa kaning Department of Interior and Local Government nga. Imbestigahan daw dayon mga katropa ang tamang pag-responde sa emerensiya. Dito ni siya naitabo sa lungsod sa Taguig. Nanukad ang reklamo mga katropa, human nga nangayo og tabang usa ka lalaki kung asa mitawag siya sa emergency 911 tungod kay kinahanglan niya og tabang para sa iyang amahan. Tungod kay wala sila kagamitan katropang Marfs og kaning moresponde nga ambulansya. Ginoo ko, namatay in town ang kaning amahan no sa katong atong lalaki concerned citizen nga nangayo og tabang sa 911.
1: Actually, ato ni nasubay katropang Andy kay wala gihapon gidelete sa maong concerned individual ang iya mismong post. Actually, nakapamalikas gud in town ni, no?
0: Bisa kinsa naman katropang Marfs,
1: yes,
0: no? Kay kanang napauntay matabang, no,
1: yan.
0: Para sa mga pasyente pero kabalo man ta nga di man gyud nato mapugngan no kinabuhi sa tao kung panahon na gyud niya pero at least ba makita nato nga na exhaust ni mo tanan na possible
1: resources.
0: Resources no para ma-save siya kung wala gyud edi madawat na nimo nga ani na gyud ni siya. Pero kung naaunta pero wala nahimo o wala nahatag kana man siya sakit na siya sa part nga which is dapat ma-avail nimo kay citizen man ka taxpayer man kay appeal man na siya supposedly sa kaning serbisyo sa atong gobyerno.
1: So agi gamayng background lang mga katropa kay aside ni ining before pa manggod nagpagula ni ining pamahayag si SILG John Vika Remulla kay nasayra nato sa kining post sa maong concerned individual kining anak in town nga grabe ka dismaya kay ang iyang papa si Tintay Uno Anyos katropa and grabe nga kinahanglan nining immediate response sa kining emergency mga katropa. Panahitabo, halos 10 minutos matod pa kining nagatawag sa 911 apan wala gihapon siya ginatubag. And then adunay chance nga natubag na siya iyang nadunggan kay naginagik-ik matod pa. Uga na pa'y pagchika-chika ang mga responders and then after, no? After matod pa sa iyang tawag ni abot pag 20 minutos ay ha ni feedback ang maong 911 mga katropa. Apan, naana sila sa ospital ni Adtong Higayuna kay nagpatabang na lang sila ngadto sa barangay o kinipong barangay emergency akining ambulance is nakita niya nga daw gikulang pud og resources katropang Andy kay siya pa mismo ay nag CPR nang lingkamot nga magkuan sa iyahang ma-maintain no ang hangin sa iyahang amahan padung sa ospital. Apan mga katropa, gumikan lagi ni ining kakulang matod pa sa resources, wa na gyud in town natabang iyang amahan. Hinungdan kini baya siya katropang Andy is muraga nurse, I think, akining naisgutan nga concerned citizen mga katropa. So, katos yan alay na ni kamot CPR sa iyahang nga papa. Hangtod, gumikan lagi ni pila ka minutos. Muna gitawag nga pag emergency ang isgutanan, kinabuhi ang isgutanan, every second counts mga katropa. So, katowa niya na pugnan nga makapamalikas, iyang gipang question, unsa na ba ni? Daw bulok, matod pa. Matod niya ang sistema sa Pilipinas mga katropa. Gumikan lagi ni kalagot, kadismaya, nga iyang gibang kalahati tungod sa maong sitwasyon.
0: Ayan. Mm. So mo ni katropa ha, kumbaga masabdan pud nato ang iyang anger no, ang grief kay syempre na wadan siya og gakan ng minahal sa kinabuhi. And katulagi katropang Marvs no, usa sa makakuan sa imong kani-ganing marismaya ka ba kay di ba supposedly panahon sa emergency.
1: Yes.
0: Mun lang kasi na magisaligan no, nga na ay mga tao nga maka
1: dali maduulan,
0: tabang. Nakabalo ka nga maoy maka-address sa katang emergency situation nga giatubang ninyo pero pakyas and siguro masabdan pa nimo nga ay wala may ambulansya karon kay hurot-hurot ang ambulansya naguba ang isa wala na repair ang isa kay wala pay pondo pero kana ganing ang tone sa pagistorya kana ganing naapoy sympathy magpa-feel pug og concern or ki-exhaust ba nimo like gitambagan ba nimo nga sa karon dili pa may mahatag dira og kuan how about po basi pwede nato maduulan si barangay kumbaga ikaw ang guide dito sa concerned citizen dili kay si concerned citizen wala may ambulansya. Ha.
1: Ang nadunggan lang niya katropang Andy actually is wait.
0: Oh, tanaw wait, wait. Tapos nagkatawa.
1: Oh. Ha. Napod yung nadunggan nga naginataw anay, naginis chika chika. Pinawa. Oh, ano lang sa katropang Andy, relax sa katropang Andy.
0: Tapos gipagsulduhan.
1: So, anak mga katropa no, ang kini magong ipasa pa, i-direct sa namo, amo sang iana no, langay actually katropang Andy. I'm sure dili lamang kining maong concerned citizen ang nakasinati ni ani. No, hopefully mahatagan kining tubag and kini mismong adunay mga pagkulang sa maong panghitabo is mahatagan og tukmang aksyon mga katropa. Actually, gawas ni ini kidiripod sa area ni kining former chief atong sa atong siren kay gipasi og dapod ni former PNP chief Nicolas Todd III mga katropa og kasamtangang MMDA chairperson nga or chairman nga si Nicolas Todd III kinapod sila ay hotline number 136 kana
0: unsa man ang hotline number 136 katropa
1: sa ilaha pod ni didto mga katropa sa MMDA command center nitawag siya katropang Andy sa iyahang enforcer
0: siya hello enforcer
1: and, yes and naan is 400 kilometers ang gilayon
0: sige test nila
1: range dali, no? Ayo so unsa man mauni makigatbang sa hotline 911
0: unsa po ang mga no? calls klase nga mga concerns sa ilang gina-accommodate yes. dito pang Marvs no kani ang atong siren no kay for sure kani siya may kalabutan gini sa mga emergency sa kalsada yes. no mga concerns din na sa kaning traffic and kaning any kaning related no sa transportation sa kalsada mga katropa ang ilang gina-accommodate so nice siya no kay at least no kung dili man magulat ba nga asa gani dadapit ang magulat pa kag kumbaga tayo, simba ko pala yun, disgrasya katropang Marvs. Nga 50-50 pa lang ang pasyente. Dube, hindi mo pwede tandugon. Magpaabot pa ka o kuan.
1: Yes, kay...
0: Dube, maabot ang responders.
1: Tanang mabalaka ka ba kay basin ikaw last touch sinoon.
0: Oo. Oh. Pag human katropang Marvs, abot dito. Wala na, 40 days na ang... 40
1: days,
0: siya, ha?
1: Correct.
0: Kay, kuan ni mo, kumbaga real time, paspas ni mo nga makaning... communicate no mga traffic enforcers nga naa dito sa area kay para kung in case of emergency paspas pod marespondihan no so hindot siya pila kay budget ana katropa
1: kana dito na basta-basta mga katropa kay connectivity communication paspas okay man kung paspas ang communication ang concern lang ang pagresponde mga katropa so kana no actually nangayog pa silo king naisgutan nga concerned citizen mga katropa and yang gipasabot nga yan namo nalito katong mga daw dili angay nga mga pinulungan gumikan sa iyaha mismo nga kasuko mga katropa labi na isip nga nag kinibitawng nagsubo gyud ilang pamilya gumikan sa maong kasamtangan nga sitwasyon og ipanghinaot na lamang nga dili masinati sa ubang mga pamilya ang iyahang nasinatian mga katropa
0: ayon so nindot no we are blessed mga katropa nga nata di sa Davao City kay established na gyud ang atong yes. Central 911 and wala nagsalig no ang atong city government sa established nga kanang hotline number lang no maski pa lapad pa nila no ang kaning sa tawagan ni katropang Marvs programa no naapa sila mga upcoming mga projects na katropang Marvs nga katong no need na nga maghatag og location si caller kailahan ng malukit diretso kung asa kadapit nag-call no
1: location.
0: So at least nice na kay para pag naay mga prank callers na
1: Ay, masakpan.
0: Impas patatas.
1: Correct. Isa sa ato ang makita nga good example nining fast response kining mga firefighters na ko, no? Fire incidents. Kay dili lamang isa ka bumbero ang mo responde. Mm-hmm. Pagkadaghan magtapok mga katropa, halos wa nay maagian sa kadaghag mga responders. Kay dili lamang ato ang BFP Davao din ha mga katropa, mga stations ang naay mga firefighters, even daghantag mga fire volunteers mga katropa, mga barangay na ana sila yung mga fire trucks ing anak, no, kasuportive ato ang Davao City LGU sa pag-suporta, paghatag labi na nining mga kahimanan nga magamit labi na nining mga pinakaimportante nga mga ahensya nga mo responde atol sa mga trahedya.
0: Ayon. Samtang mga katropa, din hita katropang Marfs, no? Ato sa dalikitan ang tuang trending balita. But before ni Ana, no, na ay nag-greet diri, watching daw from asa man ni Mansasa, no, Tagbilaran City.
1: Uy!
0: Asa ni Magtagbilaran?
1: Tagbilaran.
0: Visayas area.
1: Mm.
0: Live tayo ngayon sa Visaya dahil sila.
1: Bisaya.
0: Madunggan ta karon sa Visayas area, ho, sa mga katropa din sa Tagbilaran City. Kumusta? No? Kumusta inyong udto din ha katropa? Kumusta inyong kahaponon? Init ba mga katropa? Kung init, ayaw kalimot sa pag-inom pirme sa tuang tubig para hydrated to always og sa atong Zanton.
1: Yes. Atong Zanton Cold Coffee Mix. Pwede kayo na ninyo himuon nga cold coffee.
0: Yes.
1: Diba, katropang Andy? Mm-hmm. O, lami po na siya mga katropa. And atangi pa ninyo ang dugang pang mga products nga gama sa Yester Health kay naanapod pohon-pohon.
0: Ayon. Samtang mga katropa, oras na to, alas 1:09 na
1: dali,
0: katropa. Marbs, ang bilis-bilis naman.
1: Oh.
0: Ang bilis-bilis naman din hita mga katropa sa ato ang trending balita. Oh no, wala na kakita.
1: Kinihat?
0: Sobrang bilis katropang yes. Marvs. May mga bagay akong hindi nakikita at pinapanangkamutan kong makita.
1: Oy!
0: Pero, lalabanan natin.
1: Yes! Kayang-kaya yan katropang Andy.
0: Wait lang. Mm. Just give me 2 seconds and eto na.
1: Oy!
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Kini, diba? Ha? Naihabol natin. Diba, nairaos din. Oy, unsan na itong trending balita, katropang Marv? Sige daw, bitch. Oh. Missy daw, may unsan ni siya?
1: Actually, mga katropa. Diba? Di basta-basta, ha? Kini, babae, manggod mga katropa nga, wa nakadayon og CR.
0: Uy, nga, ano na?
1: Tungod kay wa siya naka-CR, naluwas niya ang bata nga nahog sa hagdanan. Kini so, mga katropa.
0: Agi ginapadala nga angels, katropang Marv, sa itong ginoon.
1: Yes. Actually, o kini lang. Kay makalinga po ang iyahang mga pulong pag human niya nga naluwas ang bata. Imbis magpasalamat sa ginoo atong paminawon. Be,
0: sige,
1: sige. While nagtanaw ni ini mga katropa, kining babae manggod makita nga daw magka-CR na gyud kay gahikap siya antiyan ug sa iya. Oh,
0: kaning manimbaut na yung palihim katropa Marv.
1: Kanang mag-cross finger na ka kay ano. Hoy, ni silip na mga katropa. Pinaw. Maayo na lang kay nakalak ang purtahan sa CR.
0: Oh, ang dugay mapatay na mag-CR god.
1: Oh, daw. Atong paminaw nanay audio na nuktok na ron eh. Oh, oh nuktok ka.
3: Ay nakalak may?
1: Oh, tara. Dito siya. Hangad-hangad gamay.
3: Uy! Ayawa!
1: Ay, ay, ay, pasinsya, pasinsya sa word mga katropa. Ay, oh, oh, tanaw. Ano yan? Oh, tanawa ha, nadunggan ni hilak intang bata, no? Kay kining ka lubat mga katropa. So, kana lang.
0: Siya katropang Marfs. Naglibog ta akong tears of joy. Oh, nakuhan siya, nakulbaan sa...
1: Kulbaan.
0: Ya! No!
1: Actually, mga katropa, dagan siya, mga netizen, ang imbis na, wow, hala, sa dagan kayo salamat na luwas, yun, kaluyan sa Ginoo. Ang ilang mga comment, grabe, duha ka pulong mga itong common expression daw ni katropang Andy.
0: Yes, ang uban, kay murag nahimo na siya expression katropang Marfs, baka naging makuratan. And all, so mo itong iyahang unang na-mention, no? Imbis dapat, praise God!
1: Oh,
0: thank you, Lord!
1: Salamat sa Ginoo! Naluwas yun.
0: Barko ang kinabuhi.
1: Oh. Oh.
0: Siya kay Lahe.
1: Sino ka? Nakatawag mang angkol.
0: Ang health... Ay, salamat na. Diyo, ipadalang anghel ang Ginoo.
1: Oh.
0: Pero ang ginigawa sa baba, katropang Marfs.
1: Lahe man hindi.
0: Pero yun sila, katropang Marfs, let your action speaks louder than your words.
1: Kana. Kanya, mas kusog man tong words, katropang Andy. Di man yun mabagbang, katropang Andy. O, tanawa ka na.
0: Saan pa siya kinabuhin?
1: Correct. Ay, mas maayo.
0: Dito lang dito sa, bumunta ka balo, katropang Marfs. Malay ni mo, pagsalo sa bata, naapoy na hulog sa ubos.
1: Uy!
0: Bumunta nakaingon siya.
1: Ay!
0: Siyempre, pag mo, Siyempre, pag musalo ka katapang hals, mangusog ka.
1: Mangusog ka.
0: Muutong ka.
1: Muutong.
0: Unsay mong gawas.
1: Balak, may kabalak ang tropang Andre.
0: Ha? Kasi
1: ni Sidney.
0: Luha ang nahulog.
1: Basi na pa yun na ni Unto niya, mga tropa. Basi grabe, ha? Sa mga nagka-onron. Oh.
0: May pang bata na salo. Nasalo. Pero ang...
1: Nasalo mga katropang Andre. Kaya na may kuhan na pa yung net na nag-sapuan. Detal sure, ha? Oh, basi mo ito hinungdan dahil, no? Pero actually, mga katropa, is kininaamang ko mga chances nga, wa ta kabalo nga, daw giplano ba nga may tabo ni siya nga, para maluwas ang kinabuhi sa uban mga katropa. Kay, wa may nitubag siguro nga, na nag-CR, mamaya na kasagaran katropa nga, Andy, manuktok ka. O, na nag-CR, oy, ni tao. Anak, may kasagaran. Nga, wa, murag, wa may nitubag. Oh, nakalak lang ang portahan.
0: Ang portahan sa motong wa siya kadayon katropang Marm. So, muna usa kay katropang Marm sa makaingon ta ba nga dili sa tanang panahon nga kana ganing dili dayon mahatag ang atong gusto atong kinahanglan para kay ate. Ang gusto lang man niya magpabuhagay lang sa gibati.
1: Kana.
0: What's wrong ba nga mag-CR?
1: Sabay mali.
0: Oo, so ikaw ato masapot kaya. Uy, kita kaya ako. Oh, ba? Kung dili tungod sa pagkadelatar sa pag-open sa CR or sa pag-access niya sa CR, dili ma-save ang kinabuhi sa bata.
1: So nga na.
0: Dilatar mo sa inyong biyahe da mga katropa kay traffic diri sa Davao City kay mga areas nga si Rad ano labi na sa kay na
1: yes na mga activities showdown, oh kana
0: no? Unyang gabi ayo kasapot dayon
1: unsay dapat buhaton nila katropang Andy
0: mag tune in sa 89.1 oh unya may good vibes sa inyo ha
1: kana
0: mga nindot nga mga musika para ma-entertain mo while traffic pa
1: yan ahaw abat ato mga nag daguok ng tiyan din ha mga katropang Andy unsay mga talambagon
0: imni na og Xanthone Gold Coffee mix mga katropa.
1: Oy, nako, kung di kung mo inumog init kay mo alburuto biyang uban katropa. Oh. Ang advice lang yun para sa ako pagdamog silupin. Oh, unsa man? Oh.
4: Pinawa.
1: Ana mga katropa ha, pero oh.
0: Para in case of emergency, please notify kuha na po na tong kauban na ra ang kanina pong Senro.
1: Senro.
0: Ana Senro. Uy, bakit hindi na segregate?
1: Ano
0: ba
1: ang ano may wagilahi ang malata? Di ba? Grabe tao.
0: Kumbaga, ang naitabo kay ate, para sa iyahaman ko itong initial niyang experience na sapot man siya.
1: Sapot.
0: But blessing in disguise ang iyang pagkadelatar na. Kaya nakasave siya og life. So, nanapod siguro katropang Marv sa siya itong life. Na may mga delays, na ay mga wala pa gihatag sa ato ano nga mga gusto nato kinahanglan nato basig dili na siya rejection but redirection mga katropa and magbutang sa tuwa sa you know sa situation or sa kaning lugar makatabang ta sa others or mahimo tang blessing sa uban same kay ate but datong paningkamutan nga puhon dili na katong kuha na tong tawgon
1: oy oh practice na ba no oh nga likayan na
0: Jesus
1: ana
0: kumakuratan ka hey Jesus
1: ana napuy uban nga ay kuan sa kabayo napuy ang ana ba yan no
0: hi shulating pangwakas
1: totoo
0: ano pang Mars
1: Okay na katropa ng Andy ha. Okay na.
0: Dito mga katropa ha sa tubo, katropa Dres. Oy, napay nagpa-shout out kay katropang Marv, no?
1: Yes.
0: Si katropang Randy Santisas, maayang pagpaminaw kang Hervon Hernandez. Gikan kang Randy Santisas.
1: Ayun, nagang salamat mga katropa sa inyong mga timbaya din.
0: Ayan, oras na to katropang Marv's 116 na
1: good. Ay, pagtipaspasa gini.
0: Oh, grabe good. Yes. Gigupod good miss oras mga katropa. And tungod ni Ana mga katropa ha, mag-bye-bye na mi. And dagang salamat sa inyong pakiguban sa itong programang Central Weekend. Sa line pa nga mga updates, labot sa itong Kadayawan Festival 2026 activities mga katropa. Tune in lang, padayon sa pag-tune in sa XFM 89.1. Karon mga katropang adlaw hangtod na sa maabot ng mga adlaw and follow ang atong Facebook page para mas updated ta sa mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong nasod i-search lang sa inyong mga Facebook accounts mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital i-follow sa mga katropa kay para updated ta sa mga panghitabo sa ato ang palibot and of course ang atong programang Central Weekend o mga programa din sa XFM 89.1 gipaluyuhan ka na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang sa
1: Xanthone Plus Gold Xanthone Vitamin Vitamin C, Xanthone Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, atong Xanthone Plus Herbal Oil, ug ato ang lamian nga kape ang Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Yan, asa ba mapalit ang mga Yes to Health products, mga katropa, sa mga Yes to Health clinics nationwide? Pwede po online sa Shopee ug Lazada, mga katropa. And sa Davao City, pwede po sa mga butika, sama na lamang sa Pharmacia Eva Kalinan, Jalan Pharmacy, Ses Generics, Amesco Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Userl Pharmacy HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy Mia and Jen Bohangin, Tesco Butika Navares, Mental Relocation, FRD Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy ug Princess Diaz o DS Bohangin. Ayan. Once again, mga katropa, thank you sa pakiguban sa itong programang Central Weekend. Ang tod sunod Domingo pohon, dini lamang sa itong programa, mga katropa, alas 12 sa uto hangtod alauna sa hapon, mga katropa. Sa ngalan lamang sa Kreatibugang Pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropang Marvin Ebano.
0: Uga ko sa si katropang Andy Causon. Hangtod sunod Domingo pohon, same time, same dial, same program, same anchors. Central Weekend, have a blessed day everyone and happy Karewan Festival sa inyong tanan. Central
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay, mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta, kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix, okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Kadayawan Facts and Trivia.
17: Kadayawan!
18: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall o good nagtanyag og managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets, ug ubang items nga gama sa mga local

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
8: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
11: The Secret of Health.
6: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
12: Visionex, daghan na ang natabangan.
13: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Visionex, slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
11: The secret of health.
6: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
11: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

at hinihipan ng sariwang hangin. Sa aking kubo'y may paraluman, sa aking puso'y nakalarawan, at sa pagtulog ay mayroong rosas

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapi.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa.

0: Gadgets. Diha na ko na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluhalwa sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So, kamo diha nga doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, kinisilip ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao.

0: in Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. XFM 89.1 Davao City.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Extra drive.

0: XFM
1: 9.1 XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, kakuhaon, okay? Ayaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Extra Drive. DJ Joffrey on XFM.

0: Start drive.
1: Pick up your body. You know.

0: Extra Drive.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
7: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
8: Oh, sige ma.
7: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
9: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Na Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
10: Xanthon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Aaron James Mangkikis, 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha, mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dong.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily. With Edmu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edmu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edmu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edmu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: XFM 89.1 Davao City.
4: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
8: Extra Drive. DJ Joffrey on XFM.
9: Pick up your body. You know.

0: Extra Drive.
1: Extra Drive. Sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health.

0: kapalatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: B1 L3 Pharmacy Kalinan 318 Pharmacy Mia Anjen Buhangin Tesco Butika Navares FRT Pharmacy Samal Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
4: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex Melka Aurora Face Serum Fern D Fern Active Angel's Collagen Serum Angel Soap Angel's Sunblock og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
6: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din nilang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon. Gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon. Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
7: XFM
8: 9.1 XFM.
1: Kaklarik sana!
5: Exciting!
9: Kadayawan, facts and trivia.
10: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang paghiusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
11: Kadayawan!
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
7: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantigom kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
8: Exciting!
9: Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
9: Southern Gold Coffee Mix.
1: Clarex!
2: Exciting!
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ang piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Heal.
15: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
16: Mga katrupa, andam diba ta sa pinaka-astig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
17: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
16: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
0: Kaibo ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santone Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
4: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
7: Exciting!
1: Exciting!

0: this day.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: So,

0: lang. Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, mga katropa. Kumusta? Kumusta? Happy Kadayawan! Opo. Ano na yan? Kadayawan sa Davao. Sige daw.
2: Ayan. F to the AB. Ho! Yeah!
1: Hey!
2: Ho! Yeah! Ho! Yeah! I ain't Mr. Right, I'm Mr. Right now. I keep women thongs coming along.
1: Ayan, kumusta ang mga... Ano karon? Ang mga nagkakadayawan? Oo? Kumusta, kumusta mga katropa? Opo, kumusta ang mga adlaw nga Sunday? Happy Sunday sa all. Happy Sunday sa all. Sa tanang mga nag-monitor karon, maayo ka pa sa imong katapad. Ay, guapa pa kayo sa imong katapad katropa. Ayan po. Oo, masyadong huot karon. O huot. O asa nga hugahuot? Asa gahuot. Unsay gahuot? Di ba, mita, huot kayo karon ang diha sa ano, no? Sa coastal. Oo, daghan kayo ang nagaon sa diha sa coastal karon. Opo, kay diha naga-start or ang mga event. Oo, na diha sa coastal. Opo, diha sa may Rotonda Banda, o di sa my times. Oo po. Ayan. Ingat-ingat mga katropa ha. Oo, ayaw magdala og mga unsa ni mga bag nga mga pack bag kay bawal na siya. Opo. Sige. Aha. Ato ang kumustahon ang mga nagapaminaw karon. Maayong Sunday sa all. Opo. August. Unsa karon? Agosto. Oo. Ayaw ito magkalimot nga 16 na today, no? 16 gahapon. Belated happy birthday sa mga nag-birthday gahapon. Oo. Kantahan good na ito ang mga nag-birthday gahapon o nag-birthday karon. Mm-mm.
3: Kinsa nag-birthday?
1: Daghan kayo nag-birthday. Sige daw, be. Happy birthday sa kong igsoon dira sa Pasian. Oo, Pasian. Davao de Oro. Oo, Purok 6. Oo, mamaya gang. Mag-send ako ng GCash. GCash. Mga mag-happy birthday nga tayo, be.

0: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Belated happy birthday sa kong igsuon gahapon. Oo, happy birthday! Happy birthday kay Anna Shell Hill Alicin. Dira sa Purok sa East, opo, Davao de Oro. Opo, kumusta sa akong mga pag-umangko dira? Kay Angelo, o niingon ba si Angelo na maulaw man ko anak niya? O, di ko anak, ay maulaw ko. O, nga na maulaw man ka doon, kita man ko ni mo. Ah, di ba? Oo, sa kong inaanak na ano, hapit na po ang December. Hala! Hapit na po ang December. Anong hapit na daw ang December? Oo. Hapit na ang December. Ako'y managod. Ang butaan niya. Ay! tago, John. Bitaw. Bitaw, ay. Sa atong mga nagapaminaw karon nga mga ninang ug ninong, ayaw mo pagtago. Kay duha na di, sa dihang, gikuha mo ug ninang ug ninong, kasabot, Jud mo. Oh, inaanak. Inaanak, ha? Oo. Mag-ano lang ta, isulat lang niya. Oh, ito, aran na siyang iampuan. Bitaw. Opo. Ayan mga katropa, nagkapi ka na ba? Nagkapi ka na? Oo. Dapat ang imong kapi, Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Oo, na nag-ingon sa ko, Ana. I-hi na ko ang akong sponsors, akong new sponsors ng aking shoes. Opo, sandals. Pakita unta na ko yung mga katropa, pero basin magustuhan ninyo. Shoutout na ko ang Megs Baga. Megs, oo. Pwede mo mukontak sa ano na, kanang i-follow ninyo ang Megs Baga. M-E-G-S, Baga na B-A-G-A. Ayan po, diha lang na siya located sa Rizal. Opo, Anda Rizal. Opo, naana siya, ano na siya? Famous na siya sa online. Opo, daghang salamat ka, ano, ka Tropang Sis Megs Baga. Opo, daghang salamat mo. Ano nga mo ang team dira, ha? Oo. Ayan o kakatropa, manghatag kita o kanang sapatos diri katropa or sandals diri katropa, no? Oo, nata ihatag pero unsa yung gida siya kanang dili na siya brand new katropa pero nindutay kayo na siya. Oo, dili po tamo hatag dili og kanang oo kanang dili po di mo magamit. Oo, manghatag ta diri katropa sa atong tambayan sa katropa na pa shoes. Oo, pa sandals and pa shoes. Oo, nang Megs Baga. It's ano na siya katropa. Ato anyang new segment. Segment. Oo, nga natay panghatag ng mga sandals dirang dapita. Oh, shout out sa mga nagapaminaw karon. Ma'am Jing P. Garrido, kinsa may nagapaminaw karon sa ato ang nagamonitor sa atong FB Live. Manghatag kita og sandals. Meron kitang sandals. Naku, ihatag katropa na sandal. Oo, nang branded siya katropa, ha. Ihatag na ko na siya. Ibunuto na ako, pero ang size katropa, size 9. Kinsay size 9 dihang dapita. Hatag na to na sa inyo, ha. Pakita na ko, nindot tayo ba ya siya? Jas, parang ikaw lang, nindot kayo. Ayan. Sige mga katropa, habang enjoy muna natin ang mga music karon habang naamo karon sa inyong mga asa mo dapita karon. Oo. Asa mo dapit. Apo, asa mo dapit. Ayan. Ang atong coffee, ha. Ayaw kalimot sa atong Zanton Gold Coffee Mix. Opo, ang atong kape na walang katulad, katropa. Opo, pag nakakape ka ng Zanton Gold Coffee Mix, amazing ang imong pakiramdam. Alive na alive ka like this. Ah, diba? Oo. Sabi nga nila, ba't ka masyadong maputi? Nang dahil sa atong Zanton Gold Coffee Mix, meron siyang glutathione and meron siyang collagen. Ganong kasarap ang ating Zanton Gold Coffee Mix, katropa. Ayan. Opo. Ayan sa mga, ano ngayon ha? Sa mga manoy. Sa mga manoy? Oo, sa mga manoy ha? Na nakabalak o mga extra, extra strong ng ating mga ano, level up ang power. Ayaw kalimot sa atong Turbo Capsule katropa. 30 minutes before ka, may balak maglabing-labing kay misis. May mga katropa, pwede na siya sa babae pud ha. Men and women, lalaki o babae ang pwede. makainom sa ato ang Turbo Capsule, lalo na sa mga naana sa mga 40s dihang dapita nga mga babae. Oo, nga medyo dry season na gid ka tropa. Inom pud mo anang ato ang naatay Xanthan, no, vitamin C. Opo. Ayan, inom mo ana ha. O pag inom mo ana, kay lalo na ang panahon karon. Unpredictable. Mura lang ang imong katapad diha, ang iyang gugma unpredictable ba? Ayaw jud ana call. Hay. Oo, makaingon jud na ka og unsa. Ay. ganun ba yun? Lawanan natin ang tukso. Pasig makapangutana si Mrs. No? Or ang ano, makapangutana ba ang imong kapartner o kunsa? Kinsa siya! Kinsa siya! O, ngayon gili naman na mag-function o gini naman na mag-alive ng imuha dira ah. O, basin mula na kay gana sa ako ah. Oo. Wala ta kabalo ka tropa sa iyang kag ano kakapoy sa iyang pagpaningkamot. Oo, stress siya sa iyang stress siya sa mga obligasyon. O apektado jud na ka tropa ang mga ano dira ang mga everything dira lalo na kanang ano na amo gud sa sariling kinabuhi ka tropa oy. Oo, kanarapod nga something sa part sa lawas sa tao nga naikinabuhi. Oh, naikinabuhi. Kung miingon siya nga gikapoy ko, ayaw kong disturbuha. Opo. Gikapoy ko. Ayaw kong disturbuha. Bisag unsaon na ginani mo mga ugay-ugay diyang dapita ka tropa o kinahanglan na jud nimo mag turbo capsule. Opo. Sabayan mo ng Xanthan Gold Coffee Mix. Oo. 30 minutes before maglabing-labing ha. Ayaw kalimot. 30 minutos. O, ang effect anak atropa, if I'm not, sige daw. Oo. Tipid na tipid. Kasi, maglalas siya ng 1 week. Ay! Makaingon magyuta anak nga. Pag-ingon na anak, gani ka tropa. Oo, makaingon magyutag anak nga. Kung sa gani na siya nga word ha, ngayon ani gani ang maistorya ka tropa o?
1: Lami kaayo.
0: Lami kaayo. Sabi. Oo. Makaingon kita magpa-Curly Swisper na kubing. Pa-Curly Swisper daw. Diba? Oo. Ayaw mo kaulaw ha. Dili na to ikaulaw ka tropa na taas ng gina kong buhok. Ay, ganahan sad ta. Oo, nangatslay na siguro. In a way, ayaw ta maulaw ka tropa na medyo gani ka ng ang ato aganing mga, ang atong mga health. Oo. Ay, bata pa man ko, ngano, dili naman siya naga-functions. O, ngano, dili naman siya ingon anak ka-active. Ngano, dili naman ingon anak ka-level up ang intimacy, ang ka ng mga, ano, mga max. Oo. Nang mga ganyan. Oo, lalo na pagdating sa loving-loving. From 1 to 10. Oo, 2 na lang ka. 2! 2! Oo, mana, giyod ka tropa, gihimo, gimugna na to, or ato ang na-create, or na ato ang na-discover, or ano ba ang, ano, ang ato ang kaninga, pangtabang, pagtabang sa mga kalalakihan, o sa mga kababaihan, nga na ay nag-problema, nag-ingon-ana. Oo, ayaw kalimot. Oo, kaning ato ang turbo capsule ka tropa. Oo. Barato ra kaini ka tropa ha, mapalit kini sa inyong mga suking mga butika dira sa inyong lugar. Og naapo ni siya sa mga dagkuay nga mga drugstore ka tropa ha. Oo. Dili ka ma saag ani asam na ko ni paliton. Oo, mapalit kini. Bisan asa pa nga lugar kung asa ka, kung asa nimo ni nadungog, naana dira. Oo, naana dira sa inyong mga lugar. Basahon na to kung taga-asa ka, pangutano na taga-asa ka. Oo. Naapo na siya sa online katropa ha, ang ato ang ano, ang ato ang turbo capsule, ang ato mga product sa Yes to Health. Ayan katropa. Kung nakadiri sa Davao, naapod mi diri ang katropa. Oo. Daghan kaayo miana. Oo, dili na jud ka masaag ka tropa. Kay naapo na dira sa mental, no? Mental relocation sa Yuhan's Pharmacy ka tropa. Oh, shout out na ako na di ang ako ang ano ha, ang ako ang kumari di ha. Oo. Oh, kumusta na Mare? Oo. Si Mrs. Galario an. Ayan. Oh, mapalit sa ilahang pharmacy di sa ano, mental relocation, Yuhans Pharmacy. Oo. Kung asa pud ka? Kung asa pud ka taga Turil ka? Naapod na siya sa AGM Turil. Opo. So wala na gyud kay ano. Wala na na siya. O oh, diri pod kaning Soyho. Oo, pharmacy na ana siya pagkatropa, mapalit kini dirang lugar. Aligli lugar diha sa ilahang butika. Aa. Makainom nga tayo ng Zanton Gold Coffee Mix katropa para mental alert. Ang imong mental imong pag-iisip or ang imong pangutok. Oo, nga aktibo kaayo mga katropa, dili ka stagnant. Oo. Stagnant ba na imong katapad dira? Ah? Loading ba na siya? Oo. Bisag-bisag kailangan na nimo mag-inom o unsa katropa ha? Inom na anang ato ang coffee. Coffee na walang katulad, Zanton Gold Coffee Mix. Sige katropa, enjoy mo muna natin ang ato mga disco music karong mga kadayawan. Oo. Ano, hanapin doon natin yung kadayawan, no? Kadayawan sa Davao. O, wala pala talaga. Dayang-dayang. Ayan. Oo, ida na. O, wala tayo, no? Sige. Okay, sige po. Ayan.

0: XFM.
1: Got balik sana.
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: Graphics Davao.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
7: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
8: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro marag bula na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take one, ha. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan. Ikaw may mga kong bukol. Na ako'y sisba. Taon na, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, ang anak ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
7: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
9: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
9: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
7: Vision X Plus, user, atong paminawon.
11: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
12: Ako si Jun, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
7: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
9: Laging bitin. Ibalik ang bansi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
13: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
7: Seven Plus Herbal Soap.
14: Yun ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Buhangin.
1: Gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: TSK, Tambayan sa Katropa.

Ayan. Idana, Idana. Oo. Sino nakakaalam ng Idana, Idana? Oo. Anong ibig sabihin? Oo. Ng Idana, Idana. Oo. Ang word na yan is, gikan sa? Asa gikan ang katropa ang word na yan? Opo. Sige daw. Oo. Ato adaw nang i-ano be? Ato anang i-research ng pinaamti katropa. Oo. Asa gikan ang, nganong naghugin yung mani? ay. Asa gikan ang word katropa na Idana. Oo, kadayawan. Oo, naano man tayo mga patrivia na, no? Kadayawan. Oo. Asa gikan ang kadayawan. Opo. Kadayawan Festival. Opo. Over ang Kadayawan Festival in Davao City, a premium coffee. Premier annual Thanksgiving celebration. Opo, sabi dito celebration na siya sa mga karang ano god, mga abot. Oo, mga abot. Oo, mga abot sa kaumahan. Opo, historical katropa no, para sigwi-sigwi ano lang tayo. Para na atay alam, listen sad kung wala kay alam ka tropa. Oo. Sabi ka dito ka tropa routed in indigenous costume. Costumes. Oo, costume, mga costumes. It honors the region's bountiful harvest. Opo, rich culture heritage and peaceful living alongside. Ayan. So, but pasabot ka tropa, kanang nagapaminaw karon, kanang wala gyud kay unsa man gyud ang kadayawan. Oo. Ang Kadayawan ka tropa ha, mauna siya nga kanang historical manggod na siya no. Opo, oo. Festival meaning ang origin anak ka tropa, name that the ano, derivation. The word comes from Davaoan word, madayaw. Anong ibig sabihin ng madayaw ka tropa? Madayaw meaning good, valuable, a superior. Oh, ano daw? Anong sabi? Sige daw be. O kung nagapaminaw gid ka karon, pwede ka manawa, pwede ka matawag sa 0969-333-0537 o manghatag kita og SS Belinda na apakay Gcash na 100 ha kay nakadaog baya ka last time. Etong pwede ka mutawag kanang naalay load. Oh, lisod sad. Oh, wala ko katawag kay wala man ko kuy load. Oo. Tapos, asa buti mo pasabot. Tagaanta kag load para matawag ka. Apa, sige. Maninood. Shout out ko lang katropa si Ma'am Jillian Kalungsod Simblante. Ayan po. Ma'am Jillian, dira sa other side of the world. Sa OFW man si Ma'am Jillian. Sabi niya, good evening ma'am. Og shout out ko sa akong love. Nga natulog habang nag-call me. Oo. Nakapoy siguro imong lalab, Ma'am Jillian. Opo. Sleep well, lalab. Nako. Naara ko. Gibantayan kita. LDR live. Oo. TY, ma'am. Masasito na relasyon. Ay, siya! Sabi! Ay, so sweet. Opo. Opo. Ayan. Kasit naman ang relasyon nila Ma'am Jillian. Ay, iyang lalab, iyan ang gibantayan. Nakatulog daw ang iyang lalab mga katropa habang nag ano sila, nag video call. Ayan po. Ganun talaga 'yan pag long distance relationship. Opo. Balik tayo sa atong ano ha? Sa atong overview. Opo. Agi ka ng kadayawan sa word na madayaw. Bot pasabot, kanang good, maayo, valuable. Opo. Historical roots, ani katropa, no? Original, a secular event where local indigenous groups perform rituals to thank nature under, ano, diba? Ayan po, ginaunsa nila katropa, no? Ang kanagining, ano? Shoutout ko lang katropa ha, ang amo ang event sa Rookie. Oo, sa Rookie ng amo ang Sun Life event kahapon, no. Congratulations all. Congratulations kay nakadaog ko sa best in costumes. Sabe. Best in costumes, ayan. Ayan sa Nittle, sa Nittle family.
Oo, kay BM nito. Ayan. Oo, kay UM. UM Crisan. And of course, my, ano, my love Belinda Harda. Shout out sa Sun Life Conquerors. Ayan, headed by Ma'am Crisan Olia. Ayan po, Conquerors team. Conquerors. Ayan. Opo. Conquerors na Conquerors, mga katropa. And sa kong grupo po, sa Kadayawan. Go, go, go, Kadayawan. Opo. Kaya nga mo ang UM leader na si UM. UM Bong. Ayan po. Sa mga lahat ng ako mga kagrupo. Congratulations on nanalo tayo na nagiging champions. Ah, champions tayo. We are the champion. At ang kantahan daw na ano, B? We are the champion. We are the champion. Hindi lagi na siya husugot. We are the champion, my friends. Ako na lang mukanta. Ayan, balik tayo sa historical roots, original secular, opo. Sa mga, oo, pagkadayawan ay mga rituals, oo. Mga indigenous people. Sinong nabilong sa mga indigenous people o mga katropa? Ang 11 tribes. 11 tribes ng Davao. Ilan ba ang tribes sa Davao? Sis Belinda. Opo. There are 11 tribes in, if I'm not mistaken, opo. Ilang tribes meron sa Davao City? Ayan po. Iano muna ha? Ilang tribe? Opo. Ang dami pala natin, no? Opo. Grabe, ang daming tribe. Ang daming tribe ng ano natin, katropa. Namely, katropa, no? Mga tribong lumad. Opo. Mga tribong lumad, no? Sa, ano, shoutout nila sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Ang ato mga katropang lumad nila. Opo.

Dayawan sa aton tanan. Ayan po, happy kadayawan po. Ingat po sa mga nag-ano ngayon sa kadayawan, ha? Oo, be attentive ka, tropa. Ayan. Basta naa ka, madaog, jud ang team. Tiyas! Sabi! Ayan, thank you so much all sa trust and everything. Ayan. Ang tribu Moro, ay kina. Oo, kinabibilangan ng Iranon. Oo, Iranon mga katropa. O, dili na sila sa Iran gika na Iranon. O, ato nang i-research. Nga nung nagitawa siya Iranon? Kagan. Oo, Magindanaon. Maranao. Oo, dakda. Negosyante masyado yung mga Maranao. Opo, shoutout na ako ang friend na Maranao. Oo. Salamualaikum kay ano, kay Ibrahim. Oo, Ibrahim. Oo, kay Lani Ibrahim dira sa Zanbag Gown Rentals dira sa May Malinawon. Shoutout sa Gown Rentals yan sa Zanbag. Nanginhanglan ba mo og mga gowns? Anha mo dira sa? Oo. Anla mo dira sa ano ka tropa ha? Gown Rentals sa mga anak ninyo? Oo, dira sa May Zanbag Gown Rentals. Ayan sa Maranao, opo, ang ilang money is pira. Ayan. Ito, asa na dito ang ano, ang tausog. Ayan, ang tausog, ang maisog. Oo, ang maisog is tausog. Opo, tausog, oo, kinabibilangan ng mga matatampang na mga tribo o lahi ng Moro. Oo po, ang mga tausog, diha nang galing si Lapu-Lapu. Og naadiha na bilong ang akong anak. Oo, shoutout sa akong anak, si Kitana Hill Hassan. Hassan family, shout out dira sa asa na nga lugar Ilaha dira katropa, diha banda sa May Sultan Kudarat. Oo. Murag end of the ano na nga lugar. Oo, nakaanhan ako diyang dapita. Opo, ayan. So, shout out sa inyo, mao na sila ang nabibilangan ng 11 kilalang tribo, 11 kilalang tribo. Oo. Etnolo Guistico sa Davao City, Lisuda ato banggiton ka tropa. Limang tribong lumad katutubo at anim na tribong Muro. Sige daw. Watching from Purok Tres Kamansinyo, sambong nyo, Corilla Davao del Norte. Si Sir Asa Harold Salang. Salang family, thank you for the support ng ating programa. Oo. Sa lahat ng mga programa ng XFM, daghan kayong salamat mga katropa sa inyong padayon nga pag-support 100%. Sige daw. Ayan. Opo, ganun. Ayan. Sige daw, be. Tawag mo, be. Kaya mo lang. Asa naman na ito ang ano, dali. Tawag daw mo, be. Asa naman na nga ito ang hotline dere ka tropa. Oh. Sige na la. PM mo dere. Oo, oh, nato titawagan ba? Ato ang ipanumerate ka tropa. Oo, oh, ugma. Ipanumerate nato ang mga tribong Muro. O, oh, pila man ka tribong Muro ka tropa. Oo. Oh, oh. Ang tribong Muro ka tropa, unum na sila. Okay? Nabilangan ng Iranon, Kagan, Magindanaon, Maranao at saka Tausog. Mauna sila ang tribong Moro sa atong kadayawan. Opo. At saka naana ang tribong Lumad Katutubo na bilangan ng Ata. Bagubo Klata. Bagubo Tagabawa. Matigsalog. O, kanang mga matigsalog katropa naana siya sa Marilog District, Davao City. Diha sa Dato sa Lumay. O, daghan diag matigsalog. Ang atong mga katropang matigsalog dira. O, si katropang Dato Pobre. Shout out dira. O, si Sky Tollets. Dira sa, ano, dira sa ilang lugar sa Namnam. O, naadari ang ato ang place sa Namnam. Namnam, oo. Manamnam, yun din mo dira ang place katropa. Ang exciting dira sa lami kaayo dira mag inom og Zantun Gold Coffee Mix po diha sa Dato sa Lumay og diha sa Marahan katropa. Diha nga part sa Marilog District, no? Third District.
Shout out diha sa ilang kapitana, ang gwapang kapitana.

0: maulan nga kagabion ate. Ulan dira, sana all. Dili ulan diri ah. Ayan o, shoutout sa akong igsoon dira sa Pasian. Oo, purok sa East Davao de Oro. Belated happy birthday, gahapon yung birthday katropa. Ilang taon na ka, ilang, pila na yung edad. Pila na yung edad gang. Shoutout sa akong inahan dira sa Pasian. Oo, purok sa East Davao de Oro. Ang akong inahan nga pinilangga nga si Edita Hill. Opo. Edita Hill. Shout out dira sa Barangay Kapitan o Kapitana. Babayang Kapitan dira sa Pasian o sa mga kagawad dira sa Pasian, Davao de Oro. Sa akong igsuon dira si Rosemary Hill o Blianda. Ang sa ko ang bayaw dira nga si Gregorio o Blianda. Shout out po dira sa kapatagan di Gustavo del Sur, Lumigo family, ayan, Oranda family. Shout out dira sa Oranda family dool sa Barangay Hall. Shout out sa kapitan dira sa kapatagan di Gustavo del Sur. Opo, si Kapitan Juanito Morales. Hello po, Kap. Sa tada diha po sa ako ang ano no? Diha sa akong kuya kapitan, Robert Bindanillo dira sa Lorega, napaliko kitaw-taw bukid doon. Ayan, diha sa Buda. Oo. Ang kapitan na abdi kaayo dira no, Kapitan Galicia. Ayan. Okay, isa po sa mga kuya dira sa Baganihan. Opo, si Kuya Alan Anget. Ayan. Kumusta na mga kuya? Shout out sa 35. Gracias sa Ginoo, 35 na gid akong igsuon. Tigulan na di ko gam, no? Abi na ko 23 pa ko. Ah! Ang among kamanghuran mga katropa ang yang edad 35. Pila na lang na kayo akong edad. Watching from Purok Tres. Opo. Kaman si New Sambong New Corilla Davao del Norte. Harold Salang. Salang family. Diyan sa New Sambong New Corilla Davao del Norte. Kumusta po kayo dyan? Nagaulan ba dira sa inyong lugar? Kay diri, dry pa siya. Dry pa kaayo. Unya na po, magbasa na po ni. Sabi! Oo. Kailang magbasa ka tropa. Kay sabi nga nila, kung sa amon nga sinultian niya, magbasa lang gid niya pag mag-ulan. Mauba, di wisik-wisikan para magbasa. Opo. Ayan. Sabi. Ano to?
1: TSK. Tambayan sa katropa.
0: Ayan. Tambayan sa katropa. Baka nagkamali ka katropa, ha? Ayan. So, pinatawa ko lang kayo, no? Kung naga-dry season ka na, ayaw kabalaka. Inom sa ato ang Turbo Capsule, katropa. Opo, 30 minutes before mag-loving-loving. 1 week ang iyahang expiration. Expiration! 85 pesos lang na, katropa. Diya sa inyong mga suking butika, sa inyong mga lugar. FDA approved kini, katropa. Ayaw kabalaka kay very safe, katropa, nga ato ang Turbo Capsule. Katropa, kung nagaproblema ka ha, oo, unsao naman ipag-function. Wala naman siya ay, ano, oo, wala na siyang, wala nang gana. Opo. Ayaw ka bala ka, katropa, kay naatay. Turbo Capsule on the rescue. Ayan. Oo, sa tanong mahilig magkape, na very, ano talaga, nakaka-alive and nakakaganda kasi meron siyang collagen and meron siyang glutathione ng ato ang Xanthan Gold Coffee Mix. Opo, sobrang sarap ka, tropa. Ano ba kay mga ano dira? Fatigue? Over-fatigue ka ba? Mapaglabanan ang over-fatigue or fight fatigue sa atong Xanthan Gold Coffee Mix. Sobra kasarap ka, tropa. Pedrito Purol, watching from Manzasa, Tagbilaran City. Taga-Tagbilaran. Kumusta po, Sir Pedrito Purol? Mga katropa, pakishare ng atong live kay para daghan taog mapakatawa. Kung dili ka mapakatawa, ato ang gitikon, be. Sabi! Ayan, sa mga nagapaminaw karoon, pwede mong mag-request sa inyo ang mga gustong madungog nga music. O, gusto mo marinig ang mga Ambo Chiki? Oo. Ang mga standard music? Oo, ng Imelda Poppin o Rodrigo? Ah, Rodrigo! Kinsa si Rodrigo? Oo. Rodrigo!
2: Tambayan sa katrupa.
0: Oh. SK, ayan. Sige po. Enjoy muna natin ang mga music, katropa, ha? Mag-cue muna tayo. Oo, babalik po ako ng ilang saglit lang po.

Ayan, I'm back, tropa. Relax na ta. Oo. Murag, diri na po tayo sa karaoke. Oo. Happy Sunday, everyone. Opo. Happy Sunday, everyone. Ayan. Pang karaoke ito, pang amateur singing contest. Opo. Ayan. Kinsay maka-relate ani nga kanta ka, tropa. Ayan, shoutout tayo dira sa mga Sunday goers, no? Na medyo lami kay paminahon pagka mga tugtog na ingon ani ka, tropa. Oo. Shoutout sa nakapaminaw karon. Ayan, nag-monitor sa ilang mga, sa ilang mga cellphone, sa ilang Facebook live, o sa ilang mga YouTube live, JB Duran. Good evening and happy Sunday to everyone. Shout out sa akong manghud bunso. Happy birthday. Kinsay birthday, pangalan sa imong bunso nga igsuon, Sir JB Duran. Kay para ma-shout out nato. Si Tuto Valdizan Escalada. Maayong gabi, maayong gabi mga katropa. Ayan, top fan talaga natin to, si Sir Tuto. Ayan, sino makafamiliar aning ano? Kanta ni Rodrigo. Oo. Ayan, mauna siya nga karaoke on the go. Sige, kantahan mo ka, tropa. Jukebox na dari aha o mga kanta ni Mang Rodrigo. Ni Bing Rodrigo. Nga nung Bing man ang pangalan ni Bing Rodrigo. Oo. Nga nung Bing man na siya, nga dili man na siya babae. Lalaki ba na siya katropa? Opo. Ano lang na siya? Para sa mga wala pa, FYI lang sa wala pa kabalo. Nga nung Bing man?

Best of Bing Rodrigo, greatest best song. Apo. Sino ba si Bing Rodrigo, katropa? Buhi pa ba si Bing Rodrigo? FYI lang, katropa, ha? Entertainment, ano tayo, information. Opo, si Bing Rodrigo was a Filipino singer most famous for songs such as Bakit May Pag-ibig Pa, Ang Gintong Araw. He was also known to have sung the most memorable jingle in all of Filipino culture, the Siku Wallet. Ay, diba? O, 1954, natao si Bing Rodrigo. Opo. Musigwi giday na siya ay. Musigwi giday na siya. Ayan, sigwi giday na siya. Oh. Another song of Bing Rodrigo. Opo. Sinayang Mo. Opo. Asa na si Bing Rodrigo karon, katropa? FYI lang, July 13, 2001, 1954, at age of 47, naa siya karon sa United States of America. Buhi pa ba si Bing Rodrigo? Kinsa may gusto makabalo kung buhi pa ba si Bing Rodrigo? Opo. Buhi pa ba si Bing Rodrigo? Ay, patay na, katropa. Bing Rodrigo is na still alive. Opo. The Filipino singer and king of Tagalog songs passed away on July 13, 2001 at the age of 46. Oh, grabe, no? Bata pa kayo si Bing Rodrigo nga namatay, katropa? Oo. Unsay cause of death ni Bing Rodrigo? Diba? Parang ato alang gini siyang i-check ka ba? Buhay na buhay ang kanta ni Bing Rodrigo, katropa, ha? Opo. Buhay na buhay ang kanta ni Bing Rodrigo, pero patay na siya. Opo. Unsay cause of death niya? Ang cause of death niya, katropa, succumbed to cancer in July 2001. Opo. Famous work best known for the hit tracks like Gintong Araw and Bakit May Pag-ibig Pa, as well as the iconic Siku Wallet commercial jingle. Opo. Walang katulad ang kanyang mga music, katropa. Remembered as a pillar of 1980s original Filipino music. Opo. Succumbed to cancer. Ayan, katropa, sa tanang mga nagapaminaw karon, ha? Opo. FYI lang dai, katropa, ha. Ang cancer na ana siya ginatawag nato og accumulated. Buot pa sa buot, nakuha siya sa health, sa imuhang pagkaon, sa imuhang lifestyle. Opo. Wala man kay mga bukol-bukol, wala man sa inyong lahi ang canceron. Nganong na cancer man? Nganong naamay mga cancer of the breast? Naamay mga cancer of the ovary? Ang isa na nga nagahatag, katropa, ka ng stress, kaayo ka, o ka ng imuhang lifestyle. Sige kagkaon og mga pagkaon, nga daghan kaayog mga preservatives. Lalo na kung mahilig ka sa canned goods. FYI lang na, katropa, ha? Do some research. Huwag nagpaminaw ka ron. Katropa, ang cancer is a deadly. Opo. Mauna siya ang ikamatay ni, ikinamatay ni

0: Ayan, that is another song of Bing Rodrigo. Opo. Lumubog man ang araw sa kanlurang, opo, sa kanluran at sa silangan.
1: Mahal pa rin kita.
0: Mahal pa rin kita.
1: Alam kong pakinsa ko.
0: Ikaraoke mo ka, tropa. Makahilak man ang kanta ni Bing Rodrigo. Ay, lisod po din nga mo hilak ang ato katropa kay dito man sa ilong mo ano mo. Ay, mo sa ilong man mo moagi. Gising ko nito, sorry sa nagkakaon na mga katropa. Ang oras, e-check ang inyong mga orasan be. Alas 8:26 na sa kagabion. Sa kanluran, di ako

0: So kung meron man tayong email na papin sa jukebox katropa, sa mga kalalakihan, meron tayong Bing Rodrigo. Ang mga kanta ni Bing Rodrigo katropa, humahataw. Ayan. Ugtugbangan po na siya sa kanta ni Miss Imelda Papien. Oo.
1: Wala nang sitaw. Buhay ang pag-asa.
0: Ingon anak kagaling. Oo. Kung merong Imelda Papien sa kababaihan, ang jukebox queen, meron tayong Bing Rodrigo sa mga kalalakihan.

0: Ayan sa mga katropa, oo. May mga, ano tayo na mga ano katropa ha? Kanang karaoke segment. Kantahon pa kantahon nato ng mga katropa na mahilig mo kanta o mga Bing Rodrigo. O mga April Boy Regino. Mga Imelda Papin. Dolce. Pilita Corrales. Our very own Filipino OPM. Augie Alcacin. Kinsa pa itong mga ano? Nonoy Soniga. Ayan, usa ka mo hawaan ni nga stage, dawata ka ni sa kaganta nga bugas, o na ay pakapin nga taho para sa imong anay. Sasabi! O sunod nga atong contestant, Imelda Papin, sa kantang Bakit Ikaw Pa? Sige.
1: Bakit ikaw pa?
0: Ang hinahanap ko.
1: Bakit ikaw pa?
0: Ang hinihintay ko.

妹。哎呀，妈！This is song gikanta ni Miss Imelda Papin. A veteran singer, a jukebox queen. Ayan mga katropa, si Imelda Papin still. Congratulate no ni Ate Imelda Papin. Isa siyang agila katropa with a great pride. We congratulate Honorable Imelda Papin with a great pride with ingon ani ni siya ka ano, a singer, songwriter, actress, and seasoned politician. Ganun siya kagaling. A veteran singer. Ayan, na-meet natin katropa si Ate Imelda Papin. That was 2 years ago. Opo. Nagkaroon po siya ng concert dito sa Davao City. Tayo po ang inyong lingkod, Angel Hill. Yours, sexy angel ang naging co-host ng kanyang ano, ng kanyang frontline ng kanyang ang kanyang concert. Tayo po yung ano, tagapakatawa sa mga tao, comedian.

Ayan, katropa. Itong ano, Imelda Papin. Ay, ano nangyari? Ayan, katropa. Itong kanta ni Imelda Papin, katropa. Opo. Sigoy lang natin. Naa siya'y original nga gisulat, katropa. FYI. Ang kanta na katarungan, it was siya mismo ang sumulat niyan, katropa. Ang katarungan. Oo. Katarungan kasi isa siya sa mga na ano na kumbaga alam na natin kung si saan siya ano, saan siya connected na politics. Opo. Kinanta niya ang katarungan. Opo. Katarungan di ko alam. Oo, hindi niya alam. Ang katarungan di ko alam. Opo. Ayan, malapit na tayo mag ano no, mapaminaw na to ang kanta ni ano. Oo. Bakit kung liligaya ka sa piling ng iba? Opo. Another song ni Ate Imelda Papin, katropa. Opo. Sige daw. Sige daw. Sa mga mahilig mag-amateur singing contest,

Usa ka muhawa ani nga stage dawata kini isa ka ganta nga tiktik ka tropa. Sabayan nato og unsa? Mga sardinas ini. Oo, ana man sa amateur ka tropa. Oo, mao siya ginakanta. Opo. Ako sa'yo, sa palagay ko'y wala. Ayan ka tropa, it's Karaoke and the Studio. With Tambayan sa katropa, with your sexy angel. Ang oras, alas 8:35 na sa kagabion. Sabayan niyo ako ka tropa, ang mahilig sa Imelda Papin, diraan.

Ako! Ay! Ganon dyan. And then ang ato ang isa sa mga nisikat po katropa, no? Ang Aegis. Opo. That was 2000. O, ang mga kanta ng Aegis katropa. Oo. Asa na si ang atong ano? Opo. Ang Aegis katropa. Oo. Po, namatay ang atong isa sa mga yung pinaka ano nila, pinaka anghalik mo. Sumikat ang Aegis. Kailan sisikat ang Aegis katropa?

Opo. Ito ang mga kanta ni Imelda na pumatak sa mga tao. Oo. Ilang biography ng

Shoutout no sa mga nagapaminaw karon. Opo, ayo kalimot sa pag-inom sa atong Zanton Gold Coffee Mix, katropa ha. Ang atong Zanton Gold Coffee Mix, gusto ka mo guwapa, gusto ka mo puti. Oo, na makita-kita gid sa atong mga skin karo mga oras ha. Opo, ang Zanton Gold Coffee Mix, meron siyang glutathione, meron siyang collagen. Oo, nakakapi ka na, gaganda ka pa, puputi ka pa. Ayan, ang kape na walang katulad. Ang Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Ayan. This is the another song of sa atong OPM, Aegis. Oo. Aegis. Aegis Band. Name? FYI lang tayo katropa ha. Aegis Band, name, history, and crowned rockstar. Opo. Ano ba ang ilahang ano? Saan sila galing? Unsa istorya sa Aegis katropa? Opo. Isa sa ilang mga band, kauban mga katropa, Sir Mercy. Oo. Mercy. Siya po yung nag-passed away na isa sa mga vocalista ng Aegis. Opo. Nakakamiss ang boses ni Mercy Sunot. Opo. Mercy Sunot ka tropa. Ako baby, sa tuwing nakikita ka, walang katulad ang kanta ng Aegis ka tropa, no? Oo. Ang kanta ng Aegis is timely siya ka tropa. Oo. Pag nakapaminaw ka ani, wow, ang galing.

Sikat na sikat ang Ages Katropa pag nagpunta sila sa Japan o ano gid yan, sold out ang lang mga concert. Apo. Masyadong malungkot lang talaga na pumanaw ng ang isa sa mga bokalista ng Ages sa Mercy sa edad na 48. Opo. Oh, ingon ana kasakit, no? Muna siya katropa. Sigway lang nato katropa ha. Ang life is very unpredictable. Kaya kung ikaw karon, oo, mapasalamatan kita nga nakapaminaw pa ta karon sa atong programa ng Tambayan sa Katropa. Nakakatawa pa ta. Be grateful and thankful katropa. Ang atong oras alas 8:40 na sa kagabion. Ayaw kalimot sa pagpasalamat, perminti katropa. Oo, ayaw sigig bagulbol kung unsa na imong nahitabo sa imong kinabuhi karon. Kay daghan kaayong naning kamot nga mabuhi pa. Onyag ikaw gitagaan ka og grasya nga taas nga kinabuhi imong sayangan ang imong kinabuhi. Oo. Parang katropa no, we ato ang magpuyo kita nga murag we need in English na lang bilisuda ani magbisaya. Daw Tagalog ka. Oo. Nauno ko ga. Oo. Nga kay nga no nga ano ka? Oo. Kalisod man magbisaya. Uy. Oo. Kanang ano yung katropa ba nga mapag-istoryahan man gid nato ang kinabuhi ni Mercy nga nag-pass away sa edad na 48. Opo. Ayan mga katropa no, life is too short. Oo, kailangan nato na puy-an nato atong atong kinabuhi nga na ay purpose. Oo. Oo, kanta na pud ni ano. Kanta ni Imelda Pampin. Oo. Kani si Ate Imelda taas-taas gini kinabuhi kay nakita na ko ni siya katropa. She is really a good heart. Oo, nakauban na ko ni siya sa iyang hotel. Oo. I touch her. Opo. Nahawakan ko siya. Na-embrace ko siya. O nakahilak gid akong inahan. Kay nakita gid namo. I-share na ko ang amo mga picture ni Ate Imelda when she visited o nag-concert today sa Davao City na Untold Story with Imelda Pampin. Ayan. So enjoy natin na mga ang kanta ni Ate Imelda mga katropa habang magbe-break muna tayo, babalik lang po tayo ng isang saglit.

And the song is Pinasikat. Pinasikat ng... Sinong nagpasikat nito? I Must Be Crazy Now. I Must Be Crazy Now. Sinong kumanta nito? Celine Dion. Pinasikat ni Celine Dion. Kumusta na kaya si Celine Dion karon? Tama ba? Ayan, shoutout kay Abby Terigosa, Terigosa family. Mayonito Terigosa kay mate Mayonito. Kung mapadaan ka mo dire sa Datos sa Lumay, Marilog District, ayaw kalimot. Pag-agi dira sa Ayong Gulayan. Mate, kuhaon na to na tong mga itoy dira ha? Kumusta na tong mga itoy diha? Oo, murag dagan-dagan naging kag napakaon niya mga dog food dirang dapita. O, mag-visit ta karon within this week, katropa. Dira sa Datos sa Lumay, Marilog District. Shout out po diha sa nagapaminaw dira sa New Year's Peak Mountain Resort. And then, of course, dira sa itong mga mga katropa dira, no? Oo. Torregosa family, classmate ako na, no? Akong classmate dira, Annalyn Torregosa, Ayi Torregosa, and of course, Mayonito Torregosa. Torregosa family. Hello po, kumusta po kayo diha? Kumusta mong tanan? Mga katropa. Opo. I-check sa ang inyong mga orasan, Bik. Kaya ba sigula na po muna kapalit ang battery. Opo. Ang oras, alas 8:50 na sa kagabion. Happy tapod mo, tungtong ang alas 9. O, gikan tayo sa alas 7 sa tambayan sa katropa, hantod ta alas 9. Ayaw kalimot, Lunes, Domingo, hantod, Thursday. Lunes, hantod, Thursday. Gulo-gulo. Ayan. Ayaw mo kalimot sa pag-monitor always sa itong mga programa, no? Ng tambayan sa katropa. Of course, ang itong mga programa sa XFM. Completos recados kita, katropa. Oo, sa itong station manager, manager Jasper Magonsa. And the rest of the team, ang itong sexy Sabrina, babe, atong babe, opo. And an hour sexy sassy. Ayaw mo kalimot nga mag ano monitor mo palagi kay Completos Ricados. Of course, andyan ang atong mga team. Opo, Kuya Alan Abayes sa mga news. Opo, nga mga fresh. Opo. And then ang atong mga newscaster diha. Newscaster. Ayan. Si Marvin ang atong mga taga report. And atong mga banggiitan ng mga technical. Ayan. Engineers of water. Si Joff, ang atong taga, ano talaga dira, ang atong kauban every day. Every day. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong mga katropa, ha? Happy Kadayawan all! Opo. Sa mga nag-drive karon, nag-monitor sa atong programa, ingat sa pag-drive. I-break po pag may time. Pero ayaw siya i-break. Kay, mo ano ang iyang kasing-kasing? Ay! Oh, sa tanan karon nga murag katulgon, pag inom ka mo sa ato ang Zanton Gold Coffee Mix, katropa. Oo. Makabuhi og dugo. Mm-hmm. And then, gaganda ka pa kay naa siya collagen and glutathione. Kung gusto ka mo puti, nakakapi ka na, gaganda ka pa. Ingon ana ang atong Zanton Gold Coffee Mix. Walang katulad. Parang ikaw lang. Walang katulad. Ayan. Okay. Naakay? Oo. Naakay balak ha? Naakay balak ka ron? Ayaw kalimot pag inom sa ato ang Turbo Capsule for men and women. Opo, 30 minutos before maglabing-labing para may laban ka sa performance level with our Turbo Capsule. Opo, very affordable ka, tropa. Only 85 pesos. Opo, ganun kasarap ang ating mga ato ang mga ano ang atong sarap talaga pag naka Turbo Capsule. So, lalo na after sa labing-labing makakape ka. Ay nako po. For me, coffee is life. Oo.
parang siya lang. He is my life or she is my life pag andyan ang Zanton Gold Coffee Mix. Ay, nako po. Ay, perfect. Apo. Daganggang salamat sa inyong pag-uban-uban sa ato ang mga katropa, ha? Thank you so much all. Opo. Thank you so much. Enjoy our last music sa ato ang TSK. Dagan kayong salamat hanggang sa bye-bye sa ato ang oras alas 8:53 na sa kagabion. Sir Harold Salang, Pedrito Purol, JB Duran, Tuto Valdizan Escalada, Abe Torriguza, dagan kayong salamat sa Women's Dumalag Association, dagan kayong salamat ka tropa. And of course, ang akong igsuon, Cheche Hill Alicin. Opo, to be follow ang akong Gcash lang. Happy birthday! Happy 35 birthday! You age gracefully. Ayan, dagang salamat. Shoutout sa akong igsuon diha sa kapatagan Digos Davao del Sur, Idino Hill. Kumusta ka manoy? Kumusta naman diha ang taga-kapatagan? Ayan, enjoy the music. Dagang salamat. This is bye-bye for now. Sexy Angel. Daragay salamat mga katropa!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM. Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi na nanay ko, meron daw siya na bili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Suntone Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
3: Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo, gahi kagyog o.
5: Sige, talaonan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Sain.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
13: Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
12: Oo.
14: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis, Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy,

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DJ Edgeboy Art on XFM. Exciting morning.

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Apo si Jonathan Layaw, sa Kapatpat Malaybalay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo na ang Zaton Plus Gold niya. Gato marhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Malay-balay
5: dito. Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og premium D3, ragyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Zaton Plus Herbal Soap.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Zaton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zaton Gold Coffee Mix.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
17: Exciting!
18: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
19: Alan Abais, Andy Causon.
18: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Balita.
20: XFM 89.1.
21: DJ Edgeboy Arty on XFM.
22: Exciting morning.

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kaklarik sana.
0: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Lina at Sinilio, mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, maglamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inom ko ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
11: Ah, sige na. Pagpalit og daghan na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, cease the pain, relief na maaasahan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Extra Clarex sana.
2: Exciting!
3: Alan Abais, sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Andy Gausson sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matagbalita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad. Sa kamatuuran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
7: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6, ano sa buntag?
2: XFM Davao, kamatuoran ang

0: Dak ug pamulak sa kadayawan sa Davao City, gidagsa minilyon nga papremyo, labing nagpahinam sa kompetisyon. Duha patay samtang napulo ang samdan human mahulog sa pangpang ang pampasaherong multicab. Kapin 50 katao patay sa linog sa Indonesia. Alex Yala ni Abantina sa Cincinnati Open. Hot photos ni Chi Pilomino gipaambit atul sa iyang 30th birthday. Pinakanipis nga tsokolate sa kalibutan makit-an sa Japan. Alang sa health alert, trangkaso ug ubang respiratory infections bantayan panahon sa ulan. Express
1: Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita. Express
2: Balita. Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, Igalang Membundag, welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 17 na ni bulan sa Agosto tuig 2026. Kami niyo mga tigbalita karong orasa.
3: Katropang Andy Causon.
2: Ako sab niyo katropang Alan Abay sa atong balitang lokal.
4: XXFM. XFM.
2: Ang atong balitang lokal ato grato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa makatabang kini sa pagpugong sa pipila ka mga sakit ngayon dan sa pagawala sa memorya o pagkusgon ang cognitive function sa utok nga mao

0: turista. Ang tibuok stretch sa sidewalk sa CM Recto Avenue hangtod na sa tibuok San Pedro Square sa Davao City sa pagsaksi sa gipahigayong indak-indak ug pamulak sa kadayawan ning milabayng adlaw. Nahimong sadya ang tibuok aktibidad pinaagi sa makabuhi nga mga dahunog sa musika, dance performances ug ilabi na sa dinagko nga mga papremyo nga labing nagpahinam sa tibuok kompetisyon. Alas 7 sa buntag, gisugdan ang street parade gikan sa Rojas Avenue padulong sa San Pedro Square kung asa gipasundayag sa 5 ka Davao City School based ug 8 ka open category contingents ang ilang indak-indak sa kadayawan street showdown performances nga nagpasiugda sa kultura ug vibrant spirit sa kadayawan festival. Kini nga mga contingents nagikan dili lamang sa Davao City apan gikan sab sa kasikbit nga mga probinsya ug laing rehiyon sa tibuok Mindanao. Nagpahinam sab sa kompetisyon ang dulaan 10 million pesos nga papremyo, diin 2 million pesos ang gitagana sa grand champion sa open category ug 1.7 million pesos alang sa magkampyon sa school-based category. Human sab midugang ug 1 million pesos alang niini ang Davao City First Congressional District. Mabulukon sab ang pagpasundayag sa floral float contingents pinaagi sa ilang mga sakyanan nga napuno ug cultural designs gamit ang nagkadaiyang klase sa bulak. Wala sab nagpaulahi ang pamilyang Duterte sa pagsaksi sa mga aktibidad, lakip ang mga personahe sa Davao City Council ug uban pang mga personalidad. Ang maong aktibidad kabahin lamang sa highlight sa tibuok month-long celebration sa tinuig nga kadayawan festival sa Davao City. Diin daghan pa nga mga events ang mamahimong masaksihan nga nagpasiugda sa kadato sa kultura, tradisyon ug ekonomiya sa syudad. Mga katropa, aron kuno kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Alang sa pinakulahi nga katikaran, alang sa nakampiyon sa indak-indak sa kadalanan, nakuha ang kampiyonato sa Balangay City High Performing Arts of Makati City sa Davao Oriental alang sa indak-indak sa kadayawan na 2026 sa Open Category Championship. Tinilahan nga bulsa ang 2 million pesos. Kinusab ang ikatulong sunod-sunod nga kadaogan sa nisigutan nga Balangay City High Performing Arts sa Makati City. Back-to-back champion sab ang nakuha sa Mana Performing Arts Ensemble sa Daniel R. Arginaldo National High School. Diin nakuha nila ang unang pwesto sa Davao City School-based category sa Indak-Indak sa Kadayawan 2026. Alang usab sa pamulak sa Kadayawan 2026 sa Dako category, ang first place nakuha kini sa Kagikan Pro Arts. Ang second place nakuha kini sa Soaring Beyond Beauty o Beauty RDL's 31 Years of Excellence Celebrating Heritage ug Kultura ug ang Spirit of Davao RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated. Ang third place nakuha usab kini sa Luntian nga Panulundon Maswagon nga Davao Ilpidio Quirino Elementary School mga katropa. Alang usab sa gamay kategory sa pamulak sa Kadayawan 2026 ang nidaog. Alang sa first place nakuha kini sa Alurica Teleservice Teleservices Incorporated ug ang second place sa Teleperformance Philippines ug ang third place sa Apo ni Lula Dorian Delicacies Pasalubong Center.
2: Express Balita.
3: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, gikoronahan isip overall champion ang Bangsa Sama Tribe sa 11 Tribes Fun Games nga gipahigayon ni atong Agosto 14 isip kabahin sa Kadayawan Festival 2026. Nagindigay ang 11 ka tribo sa nagkalain-laing dula sa Kadayawan ug team challenges. Din gipasiugda ang panaghiusa, panaghigalaay ug maayong relasyon tali sa mga tribal community sa Davao City. Nakadaog ang Bangsa Sama og 20,000 pesos na cash prize samtang ang Kagan Tribe na himong first runner up og nakadawat og 15,000 pesos. Ang Obo Manovo, Maranao og Iranon Tribes nagbahin sa second runner up honors. Giorganisa ang maong kalihukan dili lamang aron magkompetisyon ang mga tribo apan aron mapalig-on ang panaghiusa, camaraderie og pagpasigarbo sa nagkadaiyang kultura sa mga Dabawenyo isip kabahin sa pagsaulog sa Kadayawan Festival 2026.
2: Express Balita.
1: Alas 9 mga katropa, dugang pang hukad sa itong balita nga lokal gilakip sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang Kadayawan Festival sa Davao City alang sa ilahang o sa ilang 100 pesos Philippine Festivals commemorative silver coin series. Nasairan nga ang Kadayawan mo ay hihulagway sa coin alang kini sa bulan sa Agosto isip kabahin sa 12 coin collection.

0: Siyang nga nagpasidungog sa mga dagkong festival sa matag bulan sa nasod. Tumong sa programa nga mapalig-on ang regional pride o mapaila sa mas daghang Pilipino o langyaw ang adunahang kultura o tradisyon sa matag rehiyon. Nasayran nga sugod iniro tuig 2026, ipagawas ang maong legal o legal tender commemorative silver coins nga adunay kantidad na 100 pesos matagusa.
1: Express Balita. Alas 6:09 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Gold. Usa sa ingredients niini mga katropa ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas aron nga malikayan ang stroke uga heart attack. Ang Zanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee, Lazada ug sa mga butika duol sa inyong dapit. Sa detalye sa balita, hagi-hagit ang NBI director nga imbestigahan usab ang mga kumpanya o individual nga giingong nagbayad og revolutionary tax ngadto sa CPP, NPA, NDF imbes nga ang pagpatuman lamang sa imbestigasyon sa mga negosyo nga nalambigit sa mga isyu sa trabaho o operasyon. Ang hagit gisulti atol sa paglibot sa NBI director sa mga steel plant nga gipadagan sa mga negosyanteng Chinese din daghang trabahante ang naapektuhan sa pagkawala sa trabaho. Dugay na nga isyu sa nasod ang koleksyon sa gitawag nga revolutionary tax sa CPP, NPA, NDF apan subay sa gipahayag nga alegasyon wala pay na ilang politiko o negosyante nga napasakahan og kaso tungod sa pagbayad ni ini rason sa maong hagit. Kahinumduman nga gironda sa NBI ang steel plant sa Davao City din gatusan ka mga trabahador ang nawad-an og trabaho dihang kini na pasirado.
2: Express Balita.
0: Duga pang hukad sa itong balita nga lokal miubosog 39% ang natala nga fire incidents ang mga natala usab nga sunog sa Davao City alang kini sa bulan sa Agosto ning tuig kung itandi kini sa nakalabay nga tuig. Sumala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Francis Maria Sendrihas nasa 22 ka insidente sa sunog ang ilang natala gikan Agosto 1 hangtod Agosto 14 ning tuig lamang. Apan mas ubos kini kung itandi sa 36 ka fire incidents niya itong tuig 2025 sa susa mga panahon. Bisan ini, pahimangno ni Sendrihas nga to sa publiko nga kinaiyahon ang fire safety awareness matagadlaw. Labi na nga siguruhong luwas ang panimalay kung galing biyaan aron nga dili kini mabiktima sa sunog. Subay sa nagapadayong month-long celebration sa Karyawan Festival sa Davao City, gibutyag ni Sendrihas nga nagpabilin sa blue alert status ang buhatan ug naka-standby ang kabumbiruhan sa tanang aktibidad uban kini sa koordinasyon sa Davao City LGU ug gilawomang nga walay matalang dagkong insidente sa sunog hangtod matapos ang tibuok aktibidad.
2: Express Balita.
1: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, mukabat ngadto sa 1,011 ka blood bags ang nakolekta sa 11th Regional Community Defense Group o 11th RCDG atol sa 10th RESCOM Philippine Army Wide Simultaneous Blood Donation Activity. Nasayran nga ang kalihukan gihimo isip kabahin sa pagsaulog sa ika-43 nga anibersaryo sa Reserve Command o gisuportahan sa mga reservists, ROTC cadets, partner agencies ug civilian stakeholders. Base sa record, adunay 1,172 ka donors na narehistro sa tibuok Davao Region, pinagi kini sa 6 ka community defense centers. Matod sa mga opisyal, tumong sa programa nga makatabang sa paghatag og igo ug aluwas nga supply sa dugo alang sa mga pasyente nang inahanglan ug pagpalig-on sa volunteerism sa komunidad.
2: Express Balita.
0: Adunay kay 13 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag ug karon sa mga hukad sa Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
0: Ang Balitang Regional hatog rato sa Santon Vitamin C. Mutabang kini nato aron sa pagbalambo sa atong immune system mga katropa. Aron nga ang pamilya dili magkasakit og magmalipayon, inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Duha ang patay samtang napulo ang samdan human mahulog sa pangpang. Ang pampasahero nga multi-cab. Ang Express Balita Manukad ni Philip Oligario.
2: XFM Report.
3: Nagpadayo ng pagpangalap og dugang impormasyon sa kapulisan kabahin sa pagkahulog sa pangpang sa pampasahero multicab sa Sitio Mudon, Barangay Upper Sipaka, Surala South, Cotabato, pasadong alas 12 sa uto ni nakalabayng adlaw nga miresulta sa kamatayon sa duha ka mga tao samtang napulo ang samdan. Sumala sa Surala Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga kapin sa 20 ka tao ang sakay sa multicab. Kadaghanan kanila mga miyembro sa Seventh Day Adventist kon SDA Church nga pa uli na utagika sa outreach program sa Upper Sipaka sa nasampit nga lugar. Giilang duha ka mga namatay nga silang Joey Areglado nga maoy driver sa multicab ug si Marilyn Agnawan Antonio, samtang napulo ka mga pasahero nga nasamdan ang padayon pang ginatambalan sa Sock Sergeant General Hospital. Base sa inisyal nga impormasyon, posible nga overloaded ang multicab hinungdan nga nawad-an og control sa manibela ang driver samtang nanaog sa titip nga bahin sa dalan. Hinungdan nga nahulog ang multicab sa bangin nga gibanabana ang 30 metros ang giladmon. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron mahibalan ang eksaktong hinungdan sa aksidente. Mga katropa, ang pingi ang imong kaugalingon aron adlaw-adlaw makaangkon og healthy body, strong immunity, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
2: Express Balita.
1: Sa katapusang hanay sa balitang regional, 400,000 pesos nga balor sa marijuana gipang ibot o gipang sunog sa Kabanglasan, Bukidnon. May Express Balita si katropang Jonathan Lee Soriano.
2: XFM Report.
4: Bisan pa sa grabing kalayo o kalisod sa dalan, mga suba na kinahanglang lakawon o makabukiran na kinahanglang sa kaon, nagmalampuson ang hiniusang puwersa sa kapulisan o militar sa gipaygayon ng eradication operation sa Sitio Katablaran, Barangay Kanangaan, Kabaglasad, Bukidnon, Agosto 14, 2026. Gipangunahan ang mga operasyon sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10. Gihimo ang mga operasyon kaniadto Agosto 14, 2026, kaubat ang nalaig unit gikan sa RIU 10, Bukidnon PIO, Bukidnon PDIO, Bukidnon 1st PMFC, PDIA Bukidnon, 10 o 3rd COY, RMFB 10, Kabanglasan MPS, ITIB Philippine Army, o PIO Agusan de la Sur, o ang XFM Bukidnon, mismong hinterland sa Sitio Katablaran, nga may kalapdon nga labaw sa 500 square meters, nga dunay gibanabana nga 2,000 kapunuan sa poligron na marijuana, nga may gitasod nga tag 5 feet matag usa ag malampusog nakuha sa mga operatiba, samtang gibanabanang dili maubos sa 400,000 pesos ag standard drug price sa maog tanom nga marijuana. Sa karon, nagpabiling at large wa pa mailhi ag tagiya sa maog marijuana plantation. Nagkuha usab og pipila ka mga punuan sa marijuana ang mga operatiba o gidala sa PNP Provincial Forensic Unit 10 sa Malabalay City alang sa laboratory examination. Mga katropa, para magpabiling ligon kanunay ang panglawas bisan sa kataas nga baklayon, kinahanglang ligon ang atoang immune system, magtumar og santod vitamin C. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, X News.
2: Express Balita.
0: Ato na kita ay 17 minutos na paglagutok sa ikaalasay sa buntag. Ato na nga ambakan ang balitang international.
2: Balitang international.
0: Ang ato nga balitang international ato ka na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyo, paghimo alang sa mata, ito nag-neepektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kinaroon nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa ato nga mata, mga katropa. Vision X Plus, palit kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, miabot na sa 51 ka mga taong namatay tungod sa kakusog sa linog nga miigo kini sa Indonesia. Libuan usab ka residente ang napugo sa pagbakwit samtang dagha mga dalan o imprastruktura ang nadaot tungod sa pagtayog sa yuta. Naglisod usab ang rescue operations tungod sa mga dalan nga natabunan sa landslide o uban pa nga mga kadaot. Padayon karon ang search and rescue operation samtang gisusi pa ang tinuod nga gidak-on sa kadaot sa nasud.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa pikas bahin na ipahigayo na ang lubong sa usa ka Australian Indigenous girl kansa kamatayan mo'y giingong nakapukaw sa mga kagubot sa outback area sa Australia. Nagtipon ang pamilya, komunidad ug mga lider aron sa paghatag sa katapusang pasidungog sa biktima. Nasayran nga ang iyang kabatayon na himong sentro sa protesta ug tensyon sa pipila ka lugar diin adunay mga kagubot ug panagsangka nga natala. Padayon gihapon ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron nga masuta ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa insidente.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Aduna kita ay 19 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. At nga balikan ang mga balita gikan usab sa to ang mga mahagap o masagap nga impormasyon sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang National. National.
0: Ang Balitang National hatog nato sa Premium D3. Ang soft gel capsule nga maghatag og instant energy tungod aduna kini itaas nga medium chain na triglycerides nga kumusulod sa lawas. Moderetso kini sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract mga katropa. Og atong siron ang retalia manukad sa tuwa nga sister station sa Balitang National sa XFM Mega Manila.
5: Mga katropa, nasa low pa rin ang Philippine Area of Responsibility o parang isang low pressure area na may medium chance o may posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Samantala, tuluyan naman lumabas sa monitoryan ng PAGASA ang isa pang LPA kaninang alas 2 sa madaling araw. Patuloy namang nakaaapekto ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kaya asahan ang paminsan-minsan pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Makakaranas naman ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms at Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Pinapayuhan pa rin ng PAGASA ang publiko na manatiling nakatutok sa mga update at mag-ingat sa mga posibleng flash floods at landslide, lalo na sa mga lugar na makararanas ng malalakas na pag-ulan.
2: Express Balita. Express Balita.
5: Nag-anunsyo po ng suspensyon ng klase at paglipat sa alternative learning modalities ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Luzon ngayong Lunes, August 17, 2026 dahil po sa patuloy na epekto ng masamang panahon dulot ng habagat. Sa NCR, dyan sa Valenzuela, lahat po ng level public and private, ganun, wala pong pasok, suspended. Sa Caloocan at Paranaque, all levels, public and private, face-to-face suspended, alternative delivery mode po sila ngayon. Sa Manila, kindergarten to senior high school, public and private, face-to-face po is suspended, alternative delivery mode. Pateros Child Development Centers to senior high school, public and private, face-to-face, suspended po. Sa lalawigan ng Cavite, dyan sa Amadeo, Dasmariñas, Cavite City, General Emilio Aguinaldo, sa General Trias, sa Imus, sa Indan, sa Kawit, Maragondon, Mendez, Noveleta, Rosario, Tagaytay, sa Ternate at Trece Martires, all levels public and private suspended po. Sa Bacoor at Tanza, all levels public and private, ang face-to-face po ay suspended. Sa Nike, all levels public and private na magsishift po sa modular distance learning. Diyan naman sa Batangas, sa Balayan, sa Calacas City, sa Calatagan, sa Lemery, sa Lian, Nasugbo at Tui, all levels public and private suspended. Magsishift po sila sa modular distance learning. Sa Benguet naman, dyan sa Itogon, all levels public and private suspended. Sa Atok, sa Bakun, kasama ang trabaho ng teaching personnel, Bagias, Cabayan, Kibungan, La Trinidad, Sablan, Mangkayan, sa Tuba at Tublay, preschool to senior high school, public and private. Sa Baguio City, ang preschool to grade hanggang grade 12, public and private, face-to-face suspended, alternative delivery modalities. Bocod at Kapangan, preschool to elementary, public and private. Sa Bulacan naman, sa Marila, Umbong, all levels public and private suspended din. Sa Baliwag, sa Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Plaridel at Pulilan, all levels public and private sa Balagtas Central School, sa Francisco Balagtas Memorial School at GAT Francisco Balagtas High School, alternative delivery modality. Sa Pangasinan, sa Agno, Alaminos, Anda, Asingan, sa Bani, Bayambang, Binmali, Bugalyon, Burgos, Dagupan City, kasama ang trabaho sa gobyerno. Sa Dasol, sa Infanta, sa Labrador, Luwaan, Lawak, Lingayen, Mabini, Malasige, Mangaldan, Mangatarem, Mapandan, Poso Rubio, Rosales, San Carlos City, San Fabian, San Manuel, sa San Quintin, Santa Barbara, sa Santo Tomas Sison, Sual, Umingan, Urbistondo, Urdaneta City at Villasis, all levels public and private ay suspendido po. Aguilar at Basista, preschool to senior high school, public and private, sa Calasyaw at Manawag, all levels public and private. Sa Pampanga naman, sa Angeles, sa Apalit, Guagua, Lubao, San Fernando at Santo Tomas, all levels public and private, suspended po ang face-to-face. Sa Masantol, all levels public and private, face-to-face suspended. Sa Florida Blanca, preschool to senior high school, public and private, ang face-to-face po suspended. Sa Tarlac City, all levels public and private, face-to-face po suspended. Mga katropa,
2: Express Balita.
0: Balik din sa ito sa Dagbayan sa Davao. Ito ang dalikitaan ng balita. Balitang paugnat sa kusog.
2: Balitang sports.
0: Ang atong balita nga paugnat sa kusog, hatugan ato sa Turbo Man Enhancer. Sulid ka kung nakaturbo ka. Makatabang gini sa sex life ninyong mag-asawa, ang Turbo FDA approve mong safe kini nga inumon, mag-turbo na. Kontrolado ni Filipina tennis star Alex Iala ang iyahang Cincinnati Open second round match. Bato gini kang Romania sa Elena Gabriel Rus 6-1-3-0. Una pa man na suspende ang dula ug nag-retire si Rus gumikan sa medical reason. Ni Kamada si Rus og 30-0 lead, lakip na ang double fault sa 15-30 apan nakahimo si Iala og break point og nakapas kini sa 1-1 level hangtod nga nahimo nang agresibo ang Pinay og nakalamang kini sa 2-1. Nahuman ni Iala ang first set 6-1 pinagi sa pagdaog og 5 ka sagunsod og nagapadayon nini ang parehong pattern kung asa niabot sa 3-0 lead. Una pa man na suspende ang dula gumikan sa kidlat. Apan una pa man ang pagsuspende sa dula, nangayo na og medical break si Rus ug hangtod nga ni-retire kini sa dula. Nga hinungdan nga nakuha ni Iala ang walkover win. Samtang sunod nga makasangka ni Iala si Amanda Anisimova nga nipildi ni Zenip Zonis 6-2-6-3.
2: Express Balita.
1: Alas 6:27 sa Balitang Showbiz.
2: Showbiz News.
1: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin, mag-Clear Skin Herbal Soap na. Hot photos ni Chief Filumin o Filumeno. Gipaambit ato sa iyang 30th birthday. Nagpaambit og serye sa mga makapadani nga hulagway si actress ug model Chief Filumino. Isip kabahin sa pagsaulog sa iyang 30th birthday. Nagpakita ang maong photoshoot nga kuha sa batikang photographer nga si BJ Pascual sa elegante, masaligon og glamuroso nga imahe ni Chi nga dali nakakuha og atensyon sa social media. Daghang netizens ug celebrity friends ang mihatag sa ilang pagdayig pinagi sa mga komento sama sa stunning, gorgeous ug aging like fine wine. Samtang ang uban miingon nga mas nagkadugay o nagkadugang ang iyang kaanyag ug karisma samtang nagkadugay sa industriya. Dali usab nga mikaylap online ang maong birthday photoshoot ug nahimong usa sa mga trending celebrity posts sa maong adlaw uban sa daghang greetings ug suporta gikan sa iyang mga fans ug followers.
2: Express Balita.
0: Ug karon sa tonga baritang lahi ra gyud kon LRG. Atoy kanato sa Santon Plus Gold, gama kini sa 100% nga extract supplements, natural ingredients, aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic ug spirulina. Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong mga dapit. Usa ka o pinakanipis nga tsokolate sa kalibutan makit-an sa Japan. usa ka talagsaon nga tsokolate nga gitawag kini og Cortesia. Ang nakadani kini sa atensyon tungod sa hilabihan nga kanipis nini nga mukabat lamang kini og 0.03 millimeter. Gigama ang Cortesia sa Japanese confectioner nga Mati Bottega del Chocolato og gidisenyo nga sama sa nipis nga panit sa kahoy. Inungdan nga gitawag kini og Cortesia nga nagpapasabot kini og bark o panit sa kahoy. Matod sa mga report, gigamit ang espesyal nga makina aron nga mahimo ang tsokolate nga ingon niini kanipis, mas nipis pa kaysa kasagarang gibag-on sa usa ka buhok sa tao. Makita ang maong tsokolate sa Azabudai Hills sa Tokyo, Japan, uga nahimong popular nga sukwahi nga tsokolate experience alang kini sa mga bisita og chocolate lovers.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:29 sa Ironato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Protektahan nato ang atong cells gikan sa oxidative stress pinaagi sa pag-inom sa Xanthone Herbal Tea nga puno sa natural antioxidants. Trangkaso o ubang respiratory infections, bantayan panahon sa ting-ulan. Inauhag sa mga health authorities ang publiko nga mag-amping batok sa trangkaso o ubang sakit sa respiratory system ilabi na panahon sa ting-ulan. Lakip sa kasagarang sintomas niini ang ubo, sip-on, hilanat, sakit sa tutunlan, labad sa ulo o kasakit sa lawas. Mas kinahanglan magbantay ang mga bata, tigulang o mga tao nga adunay daan na nga sakit. Tambag sa mga health experts nga kanunay nga manghugas o gamot, tabunan ang baog ilong kung muubo o mubahing, uglikayan nga moduol o adunay close contact ngadto sa ubang tao nga adunay sintomas. Aron nga malikayan ang samang sakit, dako og ikatabang ang pag-inom og Xanthone Vitamin C. Isip pagbatok sa mga ubo, sip-on og hilanat. Ang Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo itong naglangkob sa tuwang Express Balita karong adlawa. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 17 na bulan sa Agosto 2, 2026. Good morning mga katropa.
1: Mabuhay ug madayaw. Happy Kadayawan Festival kaninyo mga katropa na magpadayon ng atong celebration hangtod na sa katapusan sa Agosto. Okay, this is a month-long celebration man sa atong Kadayawan Festival 2026. Kumusta ito mga katropa din ha? Napabay hangover? Gikapuy pa ba tungod kay na ano, nagtanaw kagahapon sa mga major activities sa Kadayawan Festival? Kung giduka ka katropa o naapa kay duty karong adlawa, panikaysikay na din ha o ayaw kalimot sa pag-inom sa atong Xanthone Plus Coffee Mix para alerto ang atong pangutok og alerto atong panlawas karong adlaw nga Lunes. Ang buntag katropang Lea Manalaysay, Harold Salang sa Purok Tres Kamansi, New Sambog, New Corella, Davao del Norte, katropang Nora Bonsocan, Elmer Corioso Cabillo, katropang Thay Alcaraz, ingon man kang Sir Archie Castillones sa San Rafael, Baliti, Davao City, always monitoring your station katropa. Good morning. And we also have a viewer katropang Alan all the way from United Kingdom, si katropang Roger Kapangpangan.
0: Oh yeah, may buntag ganin mo katropang Roger.
1: Ay, gimingo na sa kong kape. English katropang Alan kay dili na na siya.
0: How are you doing right now? How is your left and your right?
1: Unsa pag English nag-inom na ba ka sa Xanthone Plus Coffee Mix?
0: Haven't you drink Xanthone Plus Coffee Mix in there?
1: Pwede na ka mo apas po dito na, para mulaag.
0: May buntag buday sa ato mga taga Santo Tomas, Davao del Norte na to ng mga kalomo ng direk mga katropa no. Ang kining de la Serna og de la Serna o Melchor de la Serna, good morning nimo dia. Ako ning igagaw ni no. Good morning po nimo din. Nag-monitor karon diri sa tuwa pod nga panagaoban-oban. Og mga katropa, atang ipod ang programa nga The Secret of Health uban nato dia si Doc Remilito Uy. Mosunod na mga katropa. Og syempre ang programa nga Bullseye back to back with the Bricks Flores and Yours Trolley mga katropa. Sa ngalan sa ato ang kritibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
1: Alang sa nang kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Gauson.
0: Ako sabi niyong katropa, katropang nga Alan Abais, kami magaingon.
1: Kamaturan ang sandigan!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita. Dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
7: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
8: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
13: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
14: Santong Blasco!
15: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan og tumar ang Santong Blasco, 2 kapsula og 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nanging normal. Daghang salamat sa Santong Blasco.
16: Santong Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
17: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
13: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
18: The Secret of Health.
13: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
16: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
17: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Vision Next, daghan na ang natabangan.
19: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
16: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
13: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
18: The Secret of Health.
16: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
21: The Secret of Health.
11: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
21: The Secret of Health.
11: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
23: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
24: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang

0: Как Кларикс, она...
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklares, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:45 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning!
1: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higala may buntag, welcome na sab. Tato ang programa nga Bullseye. Siyempre inyo hang lingkod, katropa nga Alan Abais, managlawigta sa tuwang oras, karong nga panahona. Katop dalas 9 sa tuwang panag umanoban sa mga isgutanan, mga balita o ka-impormasyon at nabagasawhan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wat naman sayon mga katropa, ug madamlag, ikaw ako na pod ang mamahimong unod sa mga balita, mga katropa. Unta, kanang good news lang kanunay, ato ang masagap nga balita, balag ikaw ang masintro sa balita. Siyempre, sa ato ang paglawig sa unahan, dili kini kompleto, pag wala ang ato ang mga kapartner diri mga katropa sa ato ang paglawig sa unahan, ang atong siyempre kapartner na nato ni sa ato ang programa, ang Santon Plus Coffee Mix. Na ako'y butanganan, manggod karon ba? Ang marag girigalo ni Sakua, pero kuya mani, espada mani, gikam diri sa Indonesia doon ha? Onya, siyempre, ako ninggi butangan og ice cold coffee mix mga katropa. Nya akong gisagol diri ang premium D3 katunga og ang katunga pud mga katropa ang kining Santon Gold o Santon Plus Gold o Santon Gold coffee mix I mean. Inom ta be? Dili mahigop kay gamay kay bangag ha. Kita mga katropa basta kay Tatakay Yes to Health Incorporated Y2H mga katropa Muni ang ato ang timailhan nga kining ato ang produkto original o garantisado FDA approved mga katropa o available na kini sa itong butika nationwide
0: Bullseye
1: Kita maglangan ato ang i-welcome mga ato ang sparring partner fresh from vacation mga katropa Asa pugani nagbakasyon, wa may bakasyon na kagahapon sa balay raman mi mga katropa. Naglubog-lubog amot ug asa kani naglaglaag ni kagahapon nakaindak-indak sa kadalanan ang ato ang sparring partner. Katropang Rix Flores, good morning.
2: Good morning. Good morning katropang Alan sa tanan nato nga mga tigpaminaw dinhi karon sa Dakbayan sa Davao sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad. Good morning kaninyong tanan ha. Usa ka mahayag nga kabuntagon ang atong gisugat karong adlaw. Medyo marag tinuod siguro to sa Mindanao weather nga monitoring medyo El Nino ang Mindanao. Kaya init kayo karong buntaga hayag kay atong kawanangan og salamat sa Dios kay gihatagan taging unana kahayag nga kalangitan katropang alan samtang uban karon daghang suspendido nga klase no dito napit sa Luzon. Kaya dunay kinibang tropical depression ang nasinati ditong napita. So, unlike sa tuwa din, nga samtala sila dito, padayon nga gibaha, kita diri giuga. Giuga ta diri.
1: Init, grabe ang heat index sa katropang breaks. Niabot kita nga to sa 48 to 50 degrees Celsius.
2: Di magkumpiyansa. Ito mga kaigsunan, dili dapat yun magkumpiyansa kay basin og makasinati og heat stroke, no? Sa sobrang kainit sa gawas, dili kayo magkinalang og magugawas magani. Doon ang idala nga pandong pwedeng payong, pwedeng kalo as long as nga makuan ka na bang mabugnawan ang ulo nila Good morning sa to mga Ikson diha dapita sa Maydama Oriental
0: Good morning!
2: Congratulations dahil sa lungsod sa Mati no? Siyudad sa Mati kay nag grand champion sila sa open base no? Sa open base sa Indak-Indak
1: Congratulations 3 years na ata na sila nga sila ang champion ata
2: Grand slam na Ayos na, ikatulo na karon, no?
1: Ikatulo na ata karon, ha? Grand Slam na, di na pwede slam o
2: Grand Slam. Unya ang Daniel R. Aguinaldo National High School, congratulations. Sila ang naging kuan baka na bang Grand
1: Champion.
2: Drans,
1: no? Drans?
2: O, Drans.
1: O, sa Matina.
2: O, Daniel R. Aguinaldo National High School. Kay sila kuno ang sila ang nag-champion sa Indak-Indak kadayon 2025 school based category.
1: Ayun, palakpakan nato na. Ha?
2: Ra nindot pag kayo ka pangalan oi. Ikaw daw kanuna kada adlaw madisturbo ang uban ng mga klase kay si practice.
1: Oh nya, bahala na daghan ba mga kuan diha kabalayan.
2: Nya, makita
1: at least
2: nimo.
1: Nagbunga.
2: Oh, makita nimo ka tropang alan sa ilang performance bitaw nga dili sila hesitant, no? So meaning kuan kay sila well practice kuan kay baka na bang consistent kay sila sa ilang practice mo nang doon na sila trust, confident na kaya sila sa ilahang nga mga lihok-lihok sa ibabaw sa stage.
1: Gabi, nagka-synchronize yung ilahang mga moves, ha?
2: Mm. So, congratulations sa tanan ng mga participants, no? Sa Indak-Indak, kanayang festival, kagahapong adlaw, nakahatag kini og paglingaw sa katawhang Pilipino. Samtang sa itong mga kaigsunan sa Davao Oriental, dilapita sa may Davao del Sur, sa Davao del Norte, Davao de Oro, ang Davao Occidental. Good morning kaninyong tanan. Welcome! Dili karon sa itong panaguban sa programang Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Siyempre mga katropa, sa ito ang mga balita, ang ito pag-asawahan mga katropa, ato ang isunod ng ito apod ng mga headlines sa karong mga oras. Ato ang dalikitan usap ang kini mga balita na ito mga issue por issue lang, trabaho lang, walang personalan. Sa ito ang panagubanawan ng ito sa unahan. O siyempre like, share and follow sa ito ang Facebook page mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. Kung kamupod na minaw sa ito ang dial sa ito ang FM band, ang 89.1 mga katropa. Kung sa mga naadya sa mga bukirong area ni Atong Dakben sa Davao, good morning o welcome sa ito ang paglawig karon sa kahanginan. Kita maglangay katropang Bricks at ito mga headlines karon mga orasa.
2: Headlines. Sa ito mga headlines, diri karon sa ito mga balitang lokal, mga trabahante sa Davao Steel Plant nagreklamo sa gikaingong harassment atol sa NBI paoksi rate.
1: Nako, magpasalamat mo diha kay gi-rescue mo.
2: Natingala bitaw ko katropang Alan.
1: Gi-rescue gud.
2: Kay giingon, giingon mag-us sa mga balita katropang Alan no nga sinto primero 174 ka mga empleyado na-rescue.
1: Na-rescue.
2: No, na-rescue sa NBI. Karon paminaw na tumatrabante trabante, abay rescue ani nga gitanggalan may sila trabaho.
1: Rescue ang imo ming gipasmo.
2: Dili lang din sila 174 but 300 plus ka mga empleyado.
1: Oh, yan nawad ang trabaho karon.
2: So mao ni karon ang giwad anog trabaho, unsaon ni nila karon pag atiman ang ilahang kaugalingon. Parang ma-maintain ilang trabaho. Makapakaon sa ilang pamilya, makapaiskwila sa ilang mga anak.
1: Na-feel na nila ang mulo katong dito sa may Iligan ba to?
2: Oh.
1: The same lang gyapon girunda sa NBI. Moro gyapon ang rason nga ilahang girason nito kay daghan kuno mga illegal nga mga alien. Unya kay dokumentado man diay.
2: Ang kining napulo ka mga Chinese nationals.
1: Oh, katong dito sa Iligan. Ambot lang po kani karon kay ilang i-charge diri lahi man. Rejection man.
2: Oh, kini laging naikuan lagi kuno kani bang radioactive.
1: Oh.
2: So karon, ug duna pa radioactive ning anong negatibo ang mga trabahante. Una yung usa sa mga isgutan po nato unyang taw-taw.
1: Sige lang ato ning satong issue for issue mga katropa
2: ato. Sa mga bahin dinhi karon katropang Alan sa to mga balita, libuan ka mga diboto, turista o mga Dabawinyo, nalingaw gid ta og tudo sa mabulukong Indak-Indak ug pamulak sa Kadayawan. Dagkong kalsada temporaryong gipangsiran-an tungod sa grabing dagsang sa katawhan.
1: Tagan og dayo karon. Ang mga taga Davao ato katropang Bricks, dire lang mismo tanaw sa live coverage sa balay, oy kay puti daghanan tao. Ang nidugog ito katong mga dayo.
2: Mga dayo no?
1: Mga dayo.
2: Ang mga taga Davao suksok.
1: Ni suksok oy. Unya nagawa sila kanang gabiin na.
2: Ang gabiin na kay landong man. Ni daso ani kwan ni agi ko kagahapon sa hapon diha dapit sa may Coastal Road katropang Alan. Ang going downtown medyo murag mingaw okay. Pero padulong gani sa gikan gani ka sa norteng bahin pagawas ka sa padulong south agoy ka porting daghanak ay mga sakyanan katropang Alan.
1: Di na ma-parkingan ang uban ha.
2: Oo. Oh.
1: Muli lang kagbalay para makaparking.
2: Kaya nakalindot sa Kadayawan Festival karong adlaw, karong tuiga katropang Alan, kay medyo muraga, dili siya sentro lang dito sa San Pedro Square. Katag, no?
1: Katag.
2: Naay diri sa may Coastal Road, naay sa Magsaysay Park, nauban-uban, daghan.
1: Diyan sa may Ruhas area.
2: Daghan ang mga activity area, dili lang nakasentro sa usaka place, no? So, daghan katuan ang mga tao.
1: So, mga dili, tao, mapili lang asa mo barong.
2: So, maunang maingon na ito nga tauhay ang celebration karon kay medyo katag sila.
1: Ato pong palakpakan ng taga kuan ha taga City Mayor's Office so kining ato ang mga taga CIO wala ko kadungog kanang naay nagreklamo. Okay, kaniya to nag-shoutout sila nga asa mami dapit mo plaster. Nganong wala mami ninyo gi taganog ng lugar. Karon wala may nagreklamo nga mga grupo sa media, medyo okay dito siguro ang ilaha pud nga pag coordination.
2: Sa bagay kining City Information Office nagpadala naman ng mga informations, no? Pero ang nagplaster gid na ang ato ang maging City Tourism.
1: Ang City Tourism. Nya, was lay reklamo karon sa tong taga City Tourism. Usahay man gud kinya to manggod mga katropa kay wala nagasinabot ang taga City Tourism ug ang kini mga grupo sa media. Nya, wa pod nakahibaw kun motor pang taga CIO. Ani karon ang gid bagot butan sa uban, no? Pero at least karon hapsay
2: kayo.
1: Congratulations, kayo. Ha? Okay lang guys.
2: Congratulations right. Para sa tuwang local government office, local government unit, ang mayor's office, kay medyo nahanay yun nila.
1: Nakaamgura yun, nakahibawang dugay.
2: Sa lugang pangbahin, dinikaroon sa tumabalitang regional, di ah? Pinusilay na po ni. Farm Interim Chief Abdurraup Makakoa, luwas hinoon, human giambush ang convoy dito sa may Maguindanao del Norte.
1: Kuwanto,
2: grabing reaction ani katropang Alan ng atong PNP, ang grupo sa mga abogado, ang ato ang Armed Forces of the Philippines, ang ato ang COMELEC, ug mismo ato presidente sa Pilipinas.
1: Mando na ato ang presidente nga dapat imbestigahan, no? Pero ako ang challenge din na nga padtuon nato dito si Matibag.
2: Gusto man siya ganang kwan
1: challenge o investigation.
2: Harap man siya gusto man siya investigasyon ani. Dapat atuon ni nila ni.
1: Panahon na ni karon nga ipakita ni
2: Matibag ang iyang tibay.
1: Ang iyang tibay, kung matibay ba no, di ba ka matibag hak siya dito.
2: Kay sigurado ta nga kining si Interim Chief Abdurraup Makakuha nakailan na ni kinsa ning grupuha katropang Alan.
1: Sa pagpusil pa lang daan, ako gig siguro kahibaw na rayon ko.
2: Pagputol pa lang daan sa pusil bala na. Ha? Kung kuang ganini kining pak mga wakwak tong nagtira ato. Pik mga kuani mga kuaknit ni. Ang nagatira no. May na lang kay na wasa na kuan, wasa na unsa katropang Alan.
1: Bilib ko sa amo ang sakyanan, gadili man ni madutlan.
2: Madutlan, gamanan man to yung sakyanan po.
1: Gamanan,
2: Igor ang nipilit ang bala ng hambog tong sakyanan. Wakadulot.
1: Wakadulot. magpalit ako ng daghan nari.
2: Sa nungang pangbahin, dinikaroon sa to mga balita paggamit sa substandard nga kabilya ngadto sa mga natundang edipisyo or gambalay dinhi sa Mindanao, imbestigahan na po sa NBI. Ang mga building pang imbisigahan nila katropang Alan kay
1: no?
2: Okay, basic substandard kuno tong mga bakal nga
1: Na-radyo'y decision si Matibag nga mauday hinungdan nga nangahulpa sa linog ang katong dito sa may Sarangani. Pero daw gigan sa Davao City ang bakal.
2: Wala niya imbisigay ang kontraktor, basi substandard ang kontraktor, basi noog imbis nga
1: sa bakal juice lagi, sa
2: mga kamilya ang ibutang katropang Alan, basi ibutangan o guod.
1: Ganang gawayan.
2: Guod gani.
1: Guod.
2: Ganabang niya gilipak ba?
1: Gilipak na guod sa kawayan.
2: Mga nalagi suksok dito sa mga Loblaks. Inumdan nga.
1: Dikon man ang guod.
2: Maluya, madugay katropang Alan kumpara sa kuano sa bakal nga taon-taon gina siya kuanon, ganabang baugon.
1: Karon kay ningon naka-desisyon naman si Kuan, nalay da ay verdict si Matibag nga mo'y hinungdan kun matud pa nga diri sa Davao City man ini gipamalit niya puros mga substandard kun kabilya.
2: Dapat nila ni imbisigahan katropang Alan na. Basin og reason ni katropang Alan sa musunod na tong kuan ba. Kini bang information bitaw nga ang tuyo kuno ni adto diri unta katropang Alan is to arrest the vice president. Pwede ba din restuhon ng sitting vice president katropang Alan?
1: Pailan man niya o kaso na grave threat.
2: Kay once nga ang kuan magus, ato na ibaluan nga tinamban katropang Alan. Basta impeachable official, dili na siya pwedeng pasakaan o kaso. Immune kini sila sa mga kaso.
1: Wala no? Sa mga kasong kriminal.
2: Wala yung kasong kriminal.
1: Hindi po niya pwede arestuhon.
2: Dili ni mo pwedeng ariston kay impeachable official man eh. I-impeach ninyo.
1: Yeah, tapos kining grave threat nga ang gi-file nga kaso, mo ni karon ang mga naa sa artikulo sa impeachment trial. Matibag yan.
2: Matibag siya. Dinikaroon sa itong balitang nasyonal na lang ta, mga katrupa, para nga mawala ang itong stress. Ma-stress ta sa mga balita karon. Sa dugang pangbahin, disbursing officer gikan sa Office of the Vice President ug DepEd, isa lang sa impeachment trial ni VP Sara Duterte karong adlaw sa Senado.
3: Stress na po gihapon ko.
2: Stress na po gihapon ani katrupa. Murag kinahanglan kita sa Santon Gold Coffee Mix ani.
1: Wala ka diyan katrupa, Brisa, kung ako'y timplada diri.
2: Kailangan kita mo inom og Santon Gold Coffee Mix kay para mawala atong stress.
1: Nagkata ni ako ang ice drink kay ice cold coffee mix ni ako ang kuno inom. Sige, katropang
2: Brisa. Punan pagit ani katropang Alan nga makakuan. Digwa ka ani katropang Alan.
1: Sama po na.
2: National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ILCAC. Nangayo karon og dinalian nga aksyon gikan sa United Nations UN tungod sa mga pagpamatay nga hinimuan sa marebuilding komunista.
3: Nako!
2: Ha? Na sila may hari karon sila. Sila may nang imbestiga hinoon karon katropang Alan.
1: Na-stress kog samot.
2: Oh. Diba? Ang NTF-ILCAC nganlan na ka ingnon na ka nga kana si kuan na kuan man rebuild man sa kada ka kaso retagging dayon.
1: Retagging din ka.
2: Oh.
1: Nya sa UN sila nangayo karon og kanang action.
2: Sa UN na sila nangayo kay wala na sila kapangayuan dres Pilipinas kay mangayo sila maadto sila sa presidente.
1: Oo.
2: Di mamina murag bungol.
1: Unsa bay buti pa sa botani karon? Infiltrated na ta.
2: Oh. So ato na lang gini sila sa United Nations. Basin uga matabangan pa ni sila dito katropang
1: sa bagay ang UN nag-declare man ani gong mga kini nga CPP, NPA, NDF nga terorista. Oo.
2: Ang unang nagtag ni aning NPA as terrorist katropang Alan is ang United States of America.
1: Ang
2: State
1: sa
2: Department
1: UN.
2: Sa US. Ang State Department nga iyon sila nga kining kuan kining NPA guerrilla terorista ni sila. So money karon posible nga lantaw na to ni kung hatagan man igtubag sa United Nations, di ba sila magpakabuta bungol ni ani kining nga mga gihimo nga pagpamatay no sa mga rebuilding komunista ngadto kaniadto sa mga sibilyan.
1: Yan. Sige.
2: Kini karon ang ato mabalitang lokal, nasyonal ug regional natuang nga nabati din nila man karon sa tubaguban sa programang
0: Bullseye
1: Express.
0: Bullseye.
1: Sa pikas sa bahin mga katropa, duga pa mga paghagpat sa mga balita atong hatagan ug bagtaga dadaon mga katropa kay ang DepEd ning ato ang dakbayan sa Davao. Gidayg ang mga magtutungha. Okay ni siya nga maapil o nga miapil kini sa indak-indak sa kadayawan na 2026. Ato dangan mga katropa ang balita manukad ni katropa ang Marvin Ibano. Unya taod-taod mga katropa tupong taganog pagtagad ang kining mga balita sa tuang palibot no. Dunay 550 ka mga kafgu nga malampuson pud nga migraduar sa training sa Davao de Oro. Andam na kuno matud pa nga mo serbisyo. Suko na pud ani ang grupo sa mga militante kay mora ba ni manudlo sila dito sa bukid ngayon. Anapod ni kay lakuan na nila. Ay milara. Unya to mga tangan mga tropa ang detalye manukad ani nga tuang nga balita pagikan sa XFM Bukidnon. Magtiayon gipamusil patay sa

0: Ato nga share ng detalye manukad ni katropang Marvin Ibano.
1: Live report. Report.
2: Gidayig sa Department of Education kung DepEd Davao City ang tanang magtutunga nga disalmol ug nagpakita sa ilang mga talento sa paghuhay lang natapos nga indak-indak sa Kadayawan 2026. Dakong garbo matud pa niini nga makita ang mga estudyante nga kinasingkasi nga gidalit ilang mga talento sa nahimong high performances nga nagpahugyaw ug nagpa-amaze sa mga tumatan-aw tungod sa ipasiugdang nga dedikasyon, disiplina ug passion sa pagpreserba sa datulang kabilin sa syudad. Nasayran nga lakip sa mga contingent sa indak-indak sa Kadayawan 2026 school-based category o ang Santa Ana National High School, pinagi sa Santa Ana Performing Arts Guild, ang Daniel R. Aguinaldo National High School, pinagi sa MANA Performing Arts Ensemble, nakipang Don Enrique Bustamante National High School, pinagi sa Tibong Bago Galliera Hanon Performing Arts Guild, usap ang Lapu-Lapu Elementary School, pinagi sa Lapu-Lapu Elementary School Performing Arts Company, and Paalam Cultural Dance Group Assumption, o nga nakipdini, ang Assumption College of Davao ug lakipusab ang San Roque Central Elementary School pinagyusab sa San Roque Central Elementary School dance troupe. Nagtuo ang DepEd Davao City nga nagtrayong yung kadasig ug estudyante performer, choreographer, supportive nga mga magtutudlo ug mga ginikanan naghatag gayud kini ug dakong dungog sa tagsatag sa niini ka mga tulungan. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report. Report.
0: Dengan salamat kini mo katropa nga Marvin Ibano. Katropang break sa tuang nga delegita na itong mga balita gikan sa tuang mga regional patrollers na to.
3: Mga tuang atuan, karon na mga reports gikan sa itong mga kaubanan. Atong unahon din karon na pita sa may Tagum City. 550 ka makafgo nga malampuson nga may graduar sa training dito na pita sa may Davao de Oro. Andam na nga mo serbisyo. Wala naman daw mga rebuild diri. Usahaw man ani kadto pangalan.
0: Why challenge?
3: Nanom na lang nato ni patamno na lang nato ni kamatis. Kay ko para nga kung dunay mga rebuild, batuon na lang nato kamatis.
0: Oh, ko pensa ka ani mo ni manudlo dito na ay mga recruit. Mo ni manudlo ka kana siya og familiar kina mo na.
3: Oh. Amo naro ko sila community nila, no?
0: Oo.
3: Ato sa iron karon detalye sa report ta kadto mo sa balita kadto pang Larsanyol. Good morning. Please come in.
1: XFM Report.
4: Alang sa kalinaw, ang 550 ka mga kafbu, active auxiliaries. Kini human natapos ang 45 ka mga adlaw nga pagbansay ubos sa basic military trainings class 0 to calendar year 2026 nga gipigayon sa 10th Division Training School, Camp General Manuel T. Yan Senior, niadto Agosto 14, 2026. Gihatagan og gibugaton ni Chief of Staff sa 10ID, Colonel Silas Tras Montero, atol sa seremonya nga ang kinaiya, disiplina, integridad og dedikasyon sa magserbisyo sa mga bag-ong migraduar sa ilang responsibilidad isip mga ka. Sumala pa nga mga bag-ong nabansay nga mga kaa, adunay dakong papel sa pagmintinar sa nakabot ng kalinaw o seguridad ngadto sa mga lugar nga kani apektado sa Communist Terrorist Group kon CTG isip mahinungdanong bahin sa Integrated Territorial Defense System. Dugang pa nga dakong tabang usab ang mga bag-ong kaa sa External Security Operation kon ESO, lakip na sa mga misyon sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o makatabang sa pagpanalipod sa teritoryo o dugang puwersa sa division sa pagtubag sa mga isyu sa seguridad o humanitarian nga mga panginanglan. Samtang gipahinumduman ni 10 Infantry Aguila Division Command Major General Alvin Luzon amang nasangpit nga ang disiplina, profesionalismo o maayang relasyon tali sa katawan kinahanglan nga magpabiling pundasyon sa ilang pagserbisyo samtang nangandam sila sa pagserbisyo sa ilang tagsatagsak ka mga komunidad. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dega salamat kay mga katropang Larsanyol. Aduna kita ay 9 minutos na palabay sa kalas 7 sa buntag. Ato ang aginuran ang balita manukad sa XFM Bukidnon. Magtiayon gipamusil patay sa Kadingilan Bukidnon. Ang balita manukad ni Rostom Villafranca.
1: XFM Report.
5: Nakabsan sa kinabuhi ang magtiayon sila si alias Adyong, 57 anyos, o alias Pasita, 60 anyos, humanjiposil sa mga suspitsado sa may sityo Baho Canon, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon. Pasado alas 7 sa buntag niya itong Sabado, Agosto 15, 2026. Ang mga suspitsado na ilang sila si alias Jaguar, 40 anyos, o alias Cardo, 22 anyos. Sa pagresponde sa kapulisan, nakaplagan ang magtiayon niya doon ay mga samad pinusilan sa nakalain lang ing parte sa ilang kalawasan nga maoy hinungdan sa ilang kamatayan.

0: Tayon na suta usab sa investigasyon nga ang magtiayon gikan sa barangay Kabadyangan ug paulit na unta aron pakanon ang ilang mga kahayupan samtang sakay sila sa ilang motorsiklo. Gibabagan sila sa mga suspek o gipamusil sa makadaghang higayon. Sumala sa saksi na karungog siya og mga buto sa pusil pag-abot niya sa maong lugar. Dihang mitanaw siya sa direksyon diin gikan ang buto, nakita niya ang mga nawong sa duha ka lalaking nga sakay sa itom nga badyang motorsiklo og nakita usab niya nga ang angkas nagdala og armas. Human sa insidente, nakita sa saksi ang mga suspek nga nisibat gikan sa lugar sakay sa motorsiklo paingon sa barangay Makabinban, Carmen, Cotabato. Ang pateng lawas sa mga biktima gidala na sa ilang pamilya ngadto sa punerarya. Sa pakighinabi sa XFM News Team, kang Police Staff Master Sergeant Manuel Mare, investigator sa Kadingilan Municipal Police Station, nga personal grudge o bangi ang gitutukan nila karon nga motibo sa krimen. Kasamtang ang nagpahigayon og hot pursuit operation ang mga otoridad aron sa pagkadakop sa niikyas nga mga suspek. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Dagan salamat kini mo katropang Rostom Villafranca. Katropang break sa tuwang nga direkitar, tuwang mga news trends sa kanong oras ha. Doon na kita ay 11 minutos ng palabay o minutos ng palabay sa kalasyete sa buntag. Kini manggod ni si Congressman Ridon, ang paborito ni Briggs Flores kung maghangad. Nindot ni siya maghangad, no? Kana kaning nagsige nagbaha dito sa kauluhan, wadyo ni siya maghayang maglakaw ba, no? Para malumos ba? Si Congressman Ridon, nagpa-interview niya sa media.
3: Doon sa press conference.
2: Niya nagmakata man niya. So ingon siya ramdam na ramdam daw niya ang kanidaong kadaugan na nila, bla bla bla. Niya kaning sa impeachment trial. Pero ramdam po niya ang tawa po sa mga media people ito sa iyahang tula. Biato ni paminaw ni napansin niya ba unsa man inyong gikatauan niya? Ato ra tanawon ni baby, na video yo.
4: Ramdam ko yung pag-iyak, ramdam ko yung pighati, ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila doon po sa mga binanggit po. Ba't kaya tatawa?
5: Pinawag!
3: Uy!
4: Ramdam ko yung pag-iyak, ramdam ko yung pighati, ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila doon po sa mga binanggit po. Ba't kaya tatawa?
5: Pinawag!
2: Tawa rin ang minimo. Ano ang tawa mo?
3: Tawa mo? Ramdam. Na ko isa ka video di ha? Oh, katong gipakutan na sa media. Katong nakita ba to ni katropang Royce?
2: Moro po na ako nakitaan ba?
3: Oo. Na sila statement tapos gipangutan na pabitaw nag media katropang Alan. Wa ka tubag?
2: Wa ni tubag.
3: Oh, wa na ka tubag.
2: Aha. So moro sig na blanco siya.
3: Oh, tulo man to sila kabuk na dito kung nakita
2: katong,
3: dito.
2: Kanang natamimi.
3: Oh, natamimi siya ba? Natamimi yung mga...
2: Natamimi.
3: Pero gibutan nilang label diri, aso mago ni BBM.
2: Oo, natamimi so, lang.
3: Wala na ko ni na... kuha na kuha.
2: Sige, ato nang balikan na siya katropang bridge, no? Kay, ako nahimuot ko ni iyang ramdam na tula ba? Oh. Ramdam ko ang... ramdam.
3: Alan, katong ni katawa, mga media men to.
2: Mga media?
3: Oo, nga, nangutana sa iya.
2: Ano siya? Ba't kayo natawa?
5: Pinawa!
2: Alam, nag-istorya ka niya. Ramdam mo po nila ang imbangag sa imong ilong.
1: Bullseye!
3: So, siguro, nagkatawa to mga media. Kuan, kinabang Moraga, nagkatawa to mga media nga. Sa manija, kuan na siya kanina.
2: Makata na siya kanina ba, no?
3: Senator Judge ni siya.
2: Oh, ramdam na ramdam.
3: Senator Judge ni kay... Wani nga una-una, katropang Alan nga, maglisod na magani sila 16 karon.
2: Maglisod na?
3: Oh, maglisod, oy. Unya
2: kay 2/3 yun ang gikinalan out sa 24 ha.
3: Ang gusto ni sa resolution no nga gihimo ni Senator Judge sa presiding officer
2: Chis Escudero.
3: Chis Escudero, Senator Chis Escudero nga dapat 16 senators out of 24 ang muboto pabor sa kini bang conviction ni Vice President Sara Duterte. What if kung dili sila kabot?
2: Wala na.
3: Oh.
2: Mugin na ramdam.
3: Kailan ko sila kabukaron? 20...
2: Minus minus 3 ata.
3: Abi ni mo katropang ala no? Ug ako ni si Ridon. Kulatahon ko ning ombudsman. Ako ning ibalibol. Kay ganong gipapriso nila ning mga senador.
2: Si Marcolita ug si sabagay si Marcolita pa na prison no?
3: Si Marcolita gipapriso nila kini si senador Bato de la Rosa. Ilang ipadakop sa ICC.
2: Gipakagyo nila.
3: So, minus na ino na sila duha karon. Oh, di kuha na lang.
2: Kunya, ilan na pong gi-workout karon si Robin Padilla o si Bongo?
3: Si Bongo, si Robin Padilla di musamo to gagamay.
2: No, kay gigamit na po nila si sana si Bunuan.
3: Kung tama, husto ang ilang presentation of evidence, supposedly dapat dili to ma-prison ning duha. Dili ni mawala ning duha si Senator Bato, Senator Marcolita. Kaya basi makumbinsi nila ni.
2: Ang pagtuo mga nila god nga kuha na lang nila kay minus 2 na, so 22 na lang. Diya sa 22 karon magkuha og 2/3 votes. So dili na 16.
3: Dili na 16 and
2: 14 kuha na nila diay ang number.
3: Karon, kay di man na pwede kay duna na may sa pagsugod baya sa impeachment trial katropang Alan. Doon na ruling nga gipagula si Senator Escudero.
2: Kanya nag-attest po tani si Kuan ha, si Win Gatchalian sa pinakaulahi nga interview. Gipunta na siya sa katong usa ka Senate press conference. Gipunta na po sa media. Kulit yung kanyang mga media ba, no?
3: Kulit lagi.
2: Ingon sila nga pabor pa bagihapon ang kining ruling sa 16 votes nga kulang naman gibalik-balik na gunag pangutana gud. Kuha lang yun nila ang attention karon ug sa barugana ni Chief ni Win Gatchalian. Onya kay si Win Gatchalian ingon man nga dito ta manukad sa kung unsay gisulat sa constitution. Ja, ano ba yung nasa constitution? Gipangutana na pod sa media. Kamo na gud sila unsay tubag? Tubag gabol ba? Ngayon na po siya nga doon tayo sa 3/4. Ah, di ba? 3/4? Ah, hindi. 2/3 pala. 2/3. Ang 2/3 votes kay out of 24, 16. Kung 3/4 votes na siya, so more than 16 siya, mas grabe. 2/3 lang man, so 16. So, kulang naman ka mo, anatong media, kulang naman mo sa 24. Siya, hindi, kung ano yung nasa constitution. Ano lang, safety po kay si Win Gatchalian. Kung ano ang meron sa constitution, sundin natin. So, kaya wak magibutang dito mga katropa. Kung apriso ka dili sa Pilipinas, apil magyapong ka bisig na kay kaso sa Sandigan Bayan.
3: O, bito to nga, dunay kuan na katropang Alan, dunay motion ba nga tugutan ang katong mga nabilanggo nga mga senador nga makatambong sa impeachment trial.
2: Para maka-witness. Makatanaw lang. O, di ba ka sa kining visual ano lang ang ilang pagtambong?
3: Kay doon na ni sila kanya-kanya ni nga mga kuwani. Doon na ni kanya-kanya ang mga pangutana. Timing po kayo. Nga gina-timing ginila katropang Alan. It is kuwan ba? Kanabang kuwan na kaya bitaw.
2: Ang ilang siguro diya si Marcolita.
3: Ay, hait kay to kuwan eh. Hait kay to tingog
2: sa si Senado. Marcolita, kaya tumilag kauban sa Senado. Ang saba to. Ang saman demo mga abogado ka. Demo ka ng react-react rin. Standing na ng inyo ha. Lipay ko si Kuan ato. Lipay nga na prison ni si Kuan. Si Risa Untiveros og si Kuan, si Nico. Dirita sa Pikas Bayan katrubang Briggs ha. Oy, in fairness kang Kuan ha, PBBM. Naningkamot in town siya tubag mga katropa sa kaning forum dito sa Langyaw. Onya gipangutana siya sa usa ka Langyaw nga reporter. Sikat na jud kaning flood control scandal no. Kay apil man kini sa highlight sa pangutana dito aning panahon na. At ito paminaon be ang tubag ni PBBM sa usaga pangutana mga katropa. Do ato lang ning ikat no kay kung atas taas kini ato paminaon lang gid.
3: Bako nindot ba yato? Nindot to yang tubag dito.
2: Oo, sige daw katropang Royce.
6: Mr. Chad Williams of Agence France Press.
7: Good afternoon, Mr. President. Thanks for taking the time today. About a year ago, you pledged to tackle a flood control scandal that has shown a very, very harsh spotlight on the Philippines' issues with endemic corruption. Do you believe you've personally done enough to confront that issue in the 12 and a half months since that speech? And what concrete, measurable systems do you think Filipinos can expect to be in place before the end of your term that tackle those issues?
8: They are already in place. Many of those measures are already in place. In terms of the transparency that we have Well, first of all, let's say those in terms of accountability, let's take that first, because that has gained the most interest amongst the public. In that, cases have been filed. People have already been put behind bars. There are continuing investigations into those who are going to be held accountable, who have to be held accountable for any wrongdoing in terms of corruption, in terms of the flood control scandal. I think that's the general term now that everyone uses. So that is ongoing, and I would not be surprised if that continues to go, that those investigations, this kind of self-examination in terms of the government, continues to go beyond my term, beyond 2028. I sincerely hope it does, because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. And because that is really what I had hoped to achieve. The reason that I exposed all of this in the sauna before last was simple, because I was shocked by what was going on, and I was I said we have to. It is so endemic and it is so deeply rooted in the way in our thinking, in our political culture, that you have to do something fairly radical to change the. It's not paradigm shift is actually even a bit of a weak term for it. You have to change the culture, change the thinking of the way people view their positions in government, and that is what we are trying to do, and that is why when I say I hope this continues beyond my term, that is because then we will have succeeded in changing that culture, and so as an effect of that. Is that we have then the people who have gone who are in detention right now, who have been charged. There are continuing investigations that are ongoing. The ombudsman is a very, very busy man these days because of all of these accusations, all of these allegations that they have to examine, that they have to investigate.
2: Okay. Ato lang ikat na katropa ng Briggs. Okay. Murag isa ka kilometro naman ang iyang tubag, no?
3: Pero wala pa na tubag yun. Ang bagay na tubag.
2: Simple naman itong pangutana siguro sa kuan ba? No. Tumbagabol, bagod nga, giunsan niyo pag-address. Giunsan niyo pag, kuan nga, tali tapos ng imuhang termino. O niya, karoon, naapakaanin nga problema, unsan niyo pag-address. Basta kay, to. Ang naadito, gibutyag niya mga katropa, nga, giminsyon niya ang ombudsman. Nga naraday kanang pag-file nga kaso. Muro mag kanang gipasabot niya ato si Romualdez.
3: Doon na daw na priso.
2: Doon na priso. Unang-unay, gipahambog
3: si
2: niya.
3: Si Discaya raman na priso. Niya, kontraktor raman eh.
2: Kontraktor raman ang priso. Ila raman ang isugo.
3: Kontraktor raman eh. Kay mo man ni utanganan. Pahinunin si mga congressman.
2: Una pa nang ipapriso si Discaya. Kay mo man ni unang brag siyang pangalan.
3: Priso siya kay kamo mga congressman mo. Samtang kami naningkamot, kamo na...
2: Kamo na hayahay lang mo.
3: Napahayahay lang mo. Niya, kami inyohang iduot.
2: Kami inyong gigamit. Priso siya. Di siya po ihimoon nga witness.
3: So, sa ito pa, nahimo na siyang tool in town. Nahimo na siya sa tool in corruption.
2: Anyway, sa kabahaba ba naman ang sagot ni PBBM, isa rin ako na sabtan ato rito, naanay na papriso niya. Niya na pa dyan pag-file ng kaso. Kisa ni pag-file ng kaso sa ombudsman, under investigation daw niya, gitakla ng pag-file ng kaso. Murabag, nagkapasabot niya nga ito kang Martin Romualdez ata.
3: Bungkag mga sila tanan karon katropang alan. Kaya nga no, bitong gihimo nilang state witness ni Sibunuan.
2: Mawalagi na.
3: Tanawa, di gipangbuno ang tanan mga senador. Huwag gipili. Tanan. Windot salyan. Doon ako no, 100 million ang nadawat. Kay,
2: damay pa si Zubiri.
3: Zubiri, purti naghana, si damay.
2: Si Zubiri, the time, siya pa ang kining Senate President.
3: O niya, mabuto pa mo rin sa maimpit si Sarah.
2: Oh. 500 million o niya 1 billion kay Zubere. Oh. Isa nagsultiana si Bunuan niya walay exempted ng mga senador.
3: Oh, gibuno Bunuan lagi sila tanan.
2: Hurot.
3: Ang Senate President, gibuno po.
2: Gibuno po. Pus naman, Bunuan God. Ay, nako. Anyway, unsa may mga issue atong hatagan o pagtagad o atong hatagan mga katropa.
3: Inindot po niya. Din sa tasama, localized bang issue karon na niabot mo ng NBI address Davao. No? Kay pag-abot nila sa Davao, niingon siya nga, dito kami, hindi namin inaristo si Bato. Kundili, bakal.
2: Oh, mga kontra, pasakalye ba nga pampalagot gani?
3: Hindi namin inaristo si Bato, kundi bakal.
2: Hindi Bato yung inaristo namin, bakal yung nakuha namin.
3: Karon, mga trabahante sa Davao Steel Plant, nagreklamo in town kini kay giingon nila nga, harassment ang gihimo sa NBI o ang PAOC si sa diha nga gi-runda nila.
2: Mga terorista daw eh.
3: Oo. Oh. Dili sila kuan dito no kanabang dili sila dito mga empleyado sa tratar sa mga taga PAOC o taga NBI. Ang tratamento nila dito kriminal. Oh. Now, ang NBI nagingon nga ang 174 ka mga Pilipino workers gikiingon nga ilahang girisky sa operasyon.
2: Oh, para di mo masakit ana, di mo makakuha ganang radioactive dina. Oh. Radiation gikan sa planta.
3: Ningon ang mga trabahante nga asay rescue nga gitanggalan naman hinoon may nilag trabaho.
2: Nako.
3: Wala mamigikidnap sa kumpanya. Oh.
2: Kaluoy pod.
3: Now, ang mga trabahante usab karon nga giscreen katropang alan ha. Giscreen ni sila sa ato bagi pailalom ni sila laboratorio. Kung posible ba nga doon na sila exposure sa toxic substance.
2: Chemicals.
3: Sa sa kinibang radioactive.
2: Oh, radioactive.
3: Karon ang resulta negatibo. Ang screening sumala pa sa report kanao niya ato ni hatag sa pagtagal mga katropa.
2: Kada kang pangutana may kalabutan nila mga katropa ha.
3: Unya, ikaduha po na itong iskutanan din ni karon. Unsa ba ning pax silica? Naka automatic ba minaw naka kuan
2: ba ni? Na mo anang pax silica?
3: Nakatik-tik na mamo aning pax silica. Actually sa unang pag mention ni katropang Alan relative aning pax silica. Ang ako ang nasa ko ang isip is if O X
2: Pax.
3: Unya silika.
2: Oo. Dito fax ka tong ambak-ambak.
3: Dito fax sa jump over the lazy dog.
2: Mga mahiligon og ganang bangag kay naay fax hole.
3: Kuan ni siya? Unsa ni siya? Kay ingon-gingon man gud dinhi karon no nga kining fax silika sa New Clark City. Mudala ko no kini og 40 ngadto sa 70 ka bilyon dolyares.
2: Ku ano?
3: Nga pamuhunan Dako, sa Pilipinas. Dako
2: na pamuhunan
3: na. Dadi man mo tuon tao na mga progresibo ani. Ingon man progresibo unsa? Tingala man tag mohatag gaga, mohatag na og ingon ana kay dako ang langyaw ang US. Hinoon na puno ni silang duda. Ingon pa sila nga, dili ka ha, himuon lang sulugoon, himuon lang yano nga supplier ang Pilipinas. Dili ka ha, hutdon lang hakot ang mga minerali sa Pilipinas.
2: Usapod na.
3: Muna karon ang ilang duda. Nanguta na sila kung ang Pilipinas ba tinood nga makabinipisyon yan eh. Pinagi sa local processing o manufacturing, umukuha lang ang foreign companies sa ato mga resources samtang gamay ra ang magpabilin nga value sa local nga ekonomiya.
2: Oh. Dili ba kahapon si Matibag ana murunda na po rito kaya na po yung redisyon.
3: Kini po kining daghan ng mga pangutana sige, mga katropa kining hisguta na to ni kay hinahinayan na to ni pagpasabot nga to sa mga tao no.
2: Okay.
3: Kung makahatag ba ni kaayuhan ang pax silica alang sa mga Pilipino or makahatag hinon og kadaot sa mga Pilipino.
2: Ah, sige, ato na ibalikan mga katropa sa itong paglawig sa unahan. O masunod ang ato apo. O mag-break muna tayo, dahil no. Ato ang dalikitan ng oras. Alas 7:29. XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
14: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
15: XFM 89.1 Davao City. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
17: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
18: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
9: Kaklarik sana!
19: Exciting!

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Life Talk with Angel Here. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasalig ka!
4: Kadayawan, facts and trivia.
5: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting. Pusay.
3: Di day ko mo realize day.
4: Pinawa.
3: imo ra na. Wa ako gipangita ro.
4: Ayaw pagbut.
3: Nababay mga realization karon wa naman.
4: Pinawa.
3: Wa na mausoron. Na mga makarealize, wala na, dawat-dawat talaga yun na, gusto yung mahitabo. Ito, ha, good morning day mga katropa. Katropa Bricks, ito ang mga greeters na ito, Derigaron. Para wat ay utang, ano nila?
5: Oh, wala ko na andam. Oh. Sige lang kaya itong
3: mga ato lang ni Ratsadahon mga katropa, ha. Nakakaroon rin si Ilmer Curioso Cabillo, may buntag, Gloria Malala Apilo. Mm. Good morning, Sir Alan Abay, Sir Bricks Flores. Always listening, Bullseye. Have a blessed Monday from Bayugan City, Denisia. Leah Buholz, morning mga sir. Always gapaminaw, Bullseye, except in Davao. Og si Raxoma de la Piña, good morning. And si Altia Pontillas, good morning sa inyo, adya, mga kininga katropa. No? Rinaldo Dizon, good morning.
5: Oh, si Karina TCL, oh. Blessed morning to our powerhouse tandem. Si Sir Alan o Sir Bricks. Malaygo ng Diyos, salamat Ginoo for another brand new day.
3: Salamat, si Joran Mats po da. Good morning, watching from Times Beach. O Jim Pigarido, o Rony Piho. Good morning po ni Budya.
5: Si Mamunda Lapure, oh. May buntag, sir. May buntag po ni mo, ma'am. Si Mamunda Lapure.
3: Si Harold Salang, o Randy Santisas, mga katropa, Gloria Malala Apilo. Yes, good morning sa inyo, Tanan. Unyan na po, mga katropa. Ito ang timbayaon pa rin mo sa pag-like, pag-share, pag-follow, o para ma-abdanta o kanaganing kwaron, kanaganing paraful ni Bricks Flores doon. Kaya naka-release na naman ito siya isa kakape. Sige, Lunes man rin mga katropa. O kanang makuhita ni karong mga katropa nga paraful sa tabi. Atang-atang lang mo mga katropa. Kaya kini ato ang produktong gigama gikan sa Yes to Health Incorporated. Isa sa mga nagapangutana unsa yung mga maayo nga sangkap no nga naa sa Santon Plus Gold mga katropa. Katuning capsule ha. Nganong maayo kini sa paglikay aning diabetes mga katropa. Kung makatumar ka og Santon Plus Gold, dako magunig tabang sa pagminus sa pagsaka sa sugar level sa tuang lawas. Ang Santon Plus Gold supports sa health mga katropa. Nya gama po ni sa 100% extract supplements, natural ingredients, adunag ni mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold mga katropa mo na iyaha mga sangkap sulod anang sa usa ka kapsula. Alright, no? Sige ha, unya na po mga katropa, atoning balikan kiniuban pa ng mga produkto nga inyong gipangutana kung sa mga maayong igdulot ani labi na tong nangutana mga tropa. Sir, kanang premium D3 sir ba? Unsa man ang premium D3 sir? Namangut ko'y nadunggan nga kape na po'y capsule. Okay, so ato nang isgutan niya mga tropa ha, sa tuwang pagbalik mga tropa. Ito sa tuwang mga isyo karon. Unang isgutanan katropang Bricks.
5: Ato ning kwanon be, so taon rago nato ning raid sa Davao Steel Plant. Katropang Alan. Actually medyo murag yahay tadri murag arang-arang tadri sa Davao kay nara di diri tugkaran nato ang kining
3: steel plant. Namret ay steel plant diri.
5: Barato
3: ra kumbaga.
5: Manay nakahinungdan nga na medyo barato-barato nga to ang mga bakal diri karon sa Davao kay nanatay ko galingon diri nga steel plant. Kaniadto gibungkag naman po nila gibaligya man ni gobyerno gud ang katungkuan.
3: Katong sa Iligan,
5: katong National Steel Corporation.
3: Ano ni Ramos?
5: Iyam tatos gobyerno, pero gibaligya man dito sa Malaysia, no? Tapos ang Malaysian, igoragi kuan og studio. Wala na tagda.
3: Wapod gi-maintain.
5: Istudyohan lang nila. Wala
3: dito,
5: na tagda.
3: Dito na lang nila gihimo sila.
5: Kanito katropang Alan sa istorya, no? Sa istorya sa steel supplies. Ang Pilipinas may supplier og steel ngadto sa Japan. Ngadto sa kining Estados Unidos. Uguban nga mga country sa kalibutan. So nindot na ta ditong dagan
3: katropang Alan. Kita nag-export.
5: Kita ga-export isakto ta diri og mga materials para himuon nga bakal, no? Naputol man ni. Kay gibaligya lagi. Karon di atay nalipay ta kay di ay gitukod nga planta diri sa Davao City nga maka-provide og dili man sa tibuok kalibutan ga supply, but siguro kulangon pa gani na diri sa Mindanao
3: sa
5: lang ka
3: sa Mindanao daan, grabing construction
5: kulangon pa na
3: diri sa tuwa.
5: Karon di atay pangutana diri karo katropang ala, no? Kay girunda maguni sa National Bureau of Investigation og sa Presidential Anti-Crime Anti-Crime
3: Commission, PAOCC.
5: Saon na PAOCTF?
3: No, karon PAOCC na.
5: PAOCC, PAOCC.
3: Kay kung PAOCTF, madumduman na to diya si Lacson.
5: Lacson o si Bato.
3: Si Bato.
5: Now, dati mga pangutana, unsa ba dai ni abot nga impormasyon ani nga to sa NBI? Ngano nga ilamang girunda?
3: Ngano nagka-interest yun sila, ha?
5: Ngano nagka-interest sila? Kanabang, kuan ba ni? Layer ba ni sa kinibang kuan? Kinibang terorismo?
3: Duda ba sila ni mga inchik nga nisulod sa Davao City? Kay amigo ra ba kay nila ni Baste ni Karon og ni Indesara?
5: Front lang ba ni Davao Steel Corporation? Davao Steel Company nga nagahimo og kinikunuhay kinibang mga bakal, pero kuan di ay kining
3: lahi di ang ilahang kuan
5: nagahimo dinig missile. Karon sumala sa to ang impormasyon katropang alan, kining NBI dunay issue sa Davao Steel plant kuno nga naglibot aning duruhan nila ka mga allegation. Una, kinilang substandard nga asiro o radioactive o radioactive materials. Mao kuno ni ang niabot nga isyu nga to sa ila. Dugang pang mareklamo sa pipila ka matrabante bahin sa pamaagi sa raid. Alright. Now, pero kining giingon nga substandard da katrupang alan.
3: Sa to pa na sa natistingan ana.
5: Igo na ba ni nga himuon nila para nga
3: prunahon?
5: Kada bang i-raid nila dito nga full battle gear sila?
3: Nabay sila gihimo nga advance inspection?
5: Kay dito man ko sa pag-raid katropang alan, mura sila mga robot dito eh, na nagsuot o kanang
3: full battle gear?
5: Full battle gear lagi, nagsuot siya kanang
3: night vision. PPE to ilang isuot? Air vision good.
5: Night vision, o unsa ba? Kada bang mura bag night vision niya? Long firearms ang ilang ipanggamit. Sa una bitaw na
3: kita jugira, no?
5: Na nagkatawa ko katropang alan ba kay murag gibugal-bugalan sila ni Senator Bato de la Rosa ba. Ang katong mga, di ba, nakita ni mo katong sa Senate nga porting tag-asa kay mga gwapo kay mga armas silang ginabit.
3: Pagwala din nila ang mga high powered nga firearm, katong assault rifle nila po.
5: Assault rifle nga hapit na lang ingnon ba ni Senator Bato de la Rosa unsa kay abilidad ani mga tawhana ni kung
3: magkabuto ba
5: kan ni dunay madungog nga buto, di ba kani di ba kani ihabol ning armas nila
3: pasambahan bitaw.
5: Reklamo malagi. Reklamo malagi kung pasambahan lang.
3: Ilak malagi.
5: Now, nagsugod ay ng imbisigasyon sa NBI. Inakadawat lagi sila og report nga naggama kini og nagapod-apod og mga substandard steel bars og rebars. So buti pasabot, dili pa ginunta ni
3: ang agyod nga
5: kuano kanabang
3: rundahon.
5: Pwede ra ni sila i kuano kanabang
3: i-hold sa sila.
5: I-hold ni.
3: Magkandak sila kanaganing investigation nga tinuod ba ni nga reklamo nga among nabatit. Patilawa daw may yung bakal, be. Ako na paakon, be. Kung okay ba ni, mabawag ba ni gili?
5: Madut lang nga nila sa kong ipon, substandard yun.
3: Wala pa na nila gihimo ni.
5: Now, dili karon sa kinibang usaka isyo, doon ako na'y presensya sa radioactive isotopes.
3: Ang kanapod.
5: Sama sa Uranium-238, Thorium-232, og 232-228, og Radium-226. Laing bahin nga, muna siya ang bunga sa nakita sa operasyon, no? Dito napita nga na ako nun eh. Tungod din eh, ang giingon nila nga 174 ka mga Filipino workers ngailang nariskyo. Giriskyo ko nun nila. Ato na silang operasyon.
3: Riskyo ang ilang gigamit na term din ha.
5: Riskyo sa ito pa. Murag, unsa ba ni?
3: Magpasalamat mo na mo.
5: Pinugos ning mga trabahante dito nga mutrabaho. Kanabang slaves.
3: Murag, kanang gigamit lamang sila. Giilad lamang sila.
5: Wala man tayo ka nang ginatawag din katrupang alan siguro nga mga murabag nga human na kuha ni sila ba? Kanabang,
3: biktima ba ni sa human trafficking?
5: Human trafficking.
3: Oo.
5: Karon ni Barug man lagi ang mga empleyado nga wala man magigikuan, wala man magigidnap ang kumpanya ha?
3: Ipangitalan dyan ako itong uban din. Nag-PM sa kuha eh, nakalimot lang ko sa pangalan ba? Sir, unsao man naman ni Karon nga wala naman may trabaho ni ating swildo para ba daw? Atong panahon na wa sila maswilduin na.
5: Masa pagswildo ato nga gihurot magdakop ang mga empleyado.
3: Naabasip, pagidala po siro tong hunos na. Delikado.
5: Ang delikado ani, o gibit-bit tong hunos.
3: Kung sa itong pizza hatos lagi gironda, 13.
5: Di,
3: taliangat ang swildo, kayo nga naman. Sabado, godog, Domingo, 15 o 16, dapat o Friday, magswildo na. 14. O niya kay holiday man katropang breaks.
5: Holiday man atong kwan.
3: August 14. Sa ito, mag-itunong yun nilang trabahante, August 13.
5: Maruagi din nila. Itunong yun nilang August 13 para taas-taas ang priso.
3: Taas-taas ang priso.
5: Kung prisohon, magani nila katropang alan.
3: Mm-hmm.
5: Eh, unsa man po nilang i-file in town, ano nga kaso, ano mga tawhanan eh. Now, di 21 ka mga nadakpan ko no, tao nga nadakpan, lakip ang napulo ka mga Chinese nationals. Yan na po. Chinese nationals sa operasyon.
3: Init sila ani mga in-check, no?
5: Batok sa gikaingon nga substandard o radioactive steel production. Pero doon ay bagong migula nga aligasyon. Doon na lagi kuno'y harassment nga nahitabo nga gihimo sa kinibang pagpanrunda. Una, gigipalong kuno nila dito ang katong kuhan, kining CCTV. Diba katropang ala, no?
3: Dapat makatabang to sila hatong CCTV kung ugaling legal ni ilahang
5: sa PNP gani katropang alan gimanduan na magani ni sa DLG nga
3: body cam.
5: Doon na sila isuot na body cam in times of operation.
3: Operation. Para makita yun nga legal o ganang doon na gibasihan nga walay human rights violation na nito.
5: Walay violation nga nahitabo during sa ilahang operasyon. Pero kinay ang nahitabuan ni lahi. Kaya di ay CCTV, gipalong man ni noon. Kung
3: basta
5: tinoon.
3: Basta yung anaga niya, magduda na ka.
5: Unya, gawas nga gipalong ang CCTV, mistreat pa ang mga empleyado nga daw kriminal. No? Kay ginatutukan sila uga tagas nga makalibre sa armas nga kay balo na magi sila nga wag yung mga armas ni mga tao dito.
3: First time nga nakakitag ka ng mga armas eh. First time po na kang pantutukan. Dapa, dapa! Ano man
5: daw? Ano yung pangalan? Kaya pag once na maipit mangguni si Matibagod, ingnon niya nga, hindi yan tauhan ng NBI. Asset yan. Agent lang yan.
3: Wag ko'y labot, ana. si Matibag ba, nagsuot ba siya PPE pagrunda?
5: Murag wala man yung ipakita dito katropang alan.
3: Murag naka-jacket lang to siya eh.
5: Posible nga diha ra siya sa gawas. Kay iya lang gi kuan tong mga tao dito sa mao'y gipasulod niya dito sa pagpanraid.
3: Ako lahi akong duda ani murag kana ganing away negosyo po ni siya.
5: Mo'y akong duda ani katropang alan kay naabi ay mga steel corporations po diri sa Davao no. I think ilang o unsa ba to? Basta Bunawan no. Naapoy mga kuan ba?
3: Nagmatter siguro sa mga presyo.
5: Nga basi barato ra ning ilaha.
3: Barato ning ilaha.
5: Nga gipasangin lan nga substandard.
3: Nya giunsa nila pagkahibaw na bi pangalan dito nga kini nga steel plant ni diri ni gikan. Kay labaw. Pagduda man guna ang ilang giambakan mga katropa ba.
5: Dili pa man nato ni maklaro katropang alan no kung kini bang ilang na retrieve o na recover no nga mga gitawag nila radioactive isotopes no. Kung nagpasabot ba ning kuan ba kanabang illegal na gyud no? Illegal.
3: Kay worthy ba gyud ning pagarundahon?
5: Oh, kay ila pa maning kuan, ila pa maning imbestigahon. Kinala pa nila ning siren kung kinibang radioactive isotope sa kuan ba ni materialis ba ni sa mga bakal no? Isip kabahin ba ni sa paghimo sa bakal nga muligon or ang bakal dali nga mabawg pero di mo putol. Ana ba? No, mo ni ilang sayron dapat na katupang alan. Pero
3: ako man ni matibag, yan yung gitisting ang bali ba? Si ang kagoyong kamot gani?
5: Bali on ko ni. Anaw ni
3: mo. Magdimo siya baka na anaw niya o bali on ko
5: ni ba? Kining nga inyong bakat bali on ko ni kining nga isa ka bugkot nga puting nga dako-dako pa sa kawa. Ako ning bali on.
3: Kaya mo to jud siguro tang substandard na.
5: Oh. Mabawi ato katupang alan tong isa ka bugkot kay dagko ba inakay nang bugkot nila katupang alan murag murag gram.
3: Kana mura naghimo niyang PC ba?
5: Iyang gilambod. Oh, gibakos niya.
3: Oo. Oh, mm. Oh,
5: kung mabaw ganito niya, substandard ay. Pati ka substandard. May rapon nga gi-rate.
3: Ako, nibilib ko aning ni Matibag. Sa tanan ng mga NBI director, siya gyud akong gikabiliban na katropang bricks. Nga naman. Gawas nga abogado ni siya, investigator, yes, pwede man na. Kay abogado man siya. Kay nana siya pagka-scientist. Nana siya pagka-engineer.
5: Nasa scientist, nasa pagka-engineer siya. Ano siya? Largatan na, no?
3: Largatan na niya.
5: O, moro niya siya LTO.
3: O, moro po siya LTO.
5: O, largat, largatan ng...
3: largatan ng utaw. O niya, ang tapusan niya kung gibiliban siya, ha, kay napo niya siya ay kanaganing espiritus pagka manalagna. Grabe ni Matiba. Grabe to thumbs up na yung kuha niya.
5: Dapat, dapat. Doon na siya kuha ni Katropang Alan. Doon na siya ka ng mga substations. No, nga doon na siya gamay lamisa dito. Nga, oops! Dito tatambag. Tambag ni Dire. Kaya... kuani kining doon na siya ka ng sidewalk mga ka ng managna ano ba?
3: Dirita, dirita, diri mo ha?
5: O, diri mo, na
3: ibutang.
5: O siya gusto ninyo nga makals, plastic o karton? Baraha ba, baraha?
3: Baraha, gani.
5: Gamito na to ni sa tagna.
3: Na siya tarot card. Grabe ni siya, matibag. Eh. Bilip kayo ko. Pero na ay abogado diri sa Dagban sa Davao, katrobang bricks, no? Kailan na to itong abogado? Ngano daw nga dili man gyud makikatubang sa ilaha ni kay kini mga trabahante worthy man ning magtan-aw sila sa ilang kagalingong abogado no mangita sila ilang abogado nga nganong girundaman mi kato mga taga steel plant mismo dapat gitugutan sila nga makakuha og abogado gikuha ila mga cellphone unya di gani katawag og abogado oo karon gi charge sila nga katong mga direkta nga trabahado trabahador no dili tong mga empleyado nga basta-basta trabahan sila ng mga inadlaw katong taga sulod mismo mo na toy gipang filean kanong kaso ang nalibog kog unsa nga kaso mo na ngutana ko sa NBI karon ako ang gina-text gani ato ang amigo dito bakod ta kay bao unsang kaso katropang bricks
5: ang ipasakang kaso batok-batok sa kining tag-iya sa Steel Corporation
3: lahi ilang tubag. No, nya hangtod niingon na lang yun nga magpaabot mi kay national magudto ni no. Gadre nang uno na national daw di.
5: So na mangud sila sa Region 12 katropang Alan ang ato ang mga contacts diha ba. So karon bago na po siguro sila ga spokesperson
3: diha. Nagduda ko nga gibalhin dito kay doon sila yung mga operation ba.
5: Simple.
3: Oo.
5: Nga
3: appeal ni.
5: Pabura na to ning isa kay kuana ba ni muraga nakahatag ba ni malita ni delikado ni kung di na to ni taganog action.
3: Munay duda sa kadaghanan mga tropa no.
5: Ano na naman? Kinasusi na to ning uranium katropang Alan no. Kining gitawag nila uranium 238.
3: Okay, gi-mention na di ba?
5: Oo. Usa kuno ni ka radioactive nga isotope sa uranium. Kasagaran kini natural nga naa sa yuta og mga bato. Sa ato pa posibilidad katropang Alan nga
3: mining na.
5: Kuani kini bang kabahi ni sa materialis paghimo bakal. Alang asa man ta manguhag unsa may gihimo aning bakal ni katropang Alan kining yuta sa kining kinibang lapok nga gikan sa basakan niya tapos gi porma lang ni
3: gikalot man gyud na siguro kay so, kita diri mga katropa gipanghambog maganito sa taga Minda gani nga daghantag mga kuandre mga resources minerals diri mga katropa nga maka-provide ta na po dito sa katong Pax Silica di ba
5: gani
3: so, kini karong mga bakal diri sisyo ra kay ni katropang bricks nga diri nang ginakuha ang materials
5: kaya kita diri gahimo tag siminto na abitaw na diri ang kuno
3: kanang steel plant man eh. Buti pa sa bot diri ra gyud ni gigama